0: ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun oluwa olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o nbe nisisiyi be ni yo si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami ekorin tuntun si oluwa ani nitori ti o se ohun iyanu nitori owo otun re ati apa re mimo ni ohun ti fi mu igbala wa fun ara re oluwa ti so igbala re di mimo ani ododo re o ti fi han ni gbangba ni oju awon kefere o ti ranti anu re ati otito re si awon ara ile Israel gbogbo opin aye ani won ti ri o won ri igbala olorun ewo ihu ayo si oluwa o ani ke je ka ho ihu ayo si oluwa gbogbo aye ani ke ho ihu ayo ke asi ma ayo ke asi ma korin yin ani ke a fi duru korin si oluwa ati duru pelu ohun orin mimo pelu ipe ati ohun fere ewo ihu ayo si oluwa oba ani ke je ki okun ki o ma ho pelu ikun re aye ati awon ti nbe ninu re ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
0: oba aye raye olorun imole ba ti nwole pelu psalm 98 yi olorun to po ni ipa ati agbara eni mimo Israel gbogbo okan tajo pade lowuro yi tabi won sese mo darapo mo wa ni tabi ba pe nigba to ba ti eya ni won ma ri wo ni mo gbadura loruko Jesu Kristi aho ihu ayo si oluwa o loruko baba tomo ti e mimimo mo ni se ihu ayo ariwo ayo ninu aye wa ani ariwo ayo

akiyi o ni gbogbo bi te ba tin lori ofe ati gbo wa eto yi eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni ilu ibadan o na lo wole o asale idaji kan pelu oluwa ni emi a ma wi pe eto to je wi pe beyan ba ti lori ofe ati gbo inu eyan ma dun okan eyan ma bale eto to je wi pe olorun mo mo gbe kale lati wi pe ki oru ko ma fi mo lo lasan mo eniyan lara o na ni eto yi nitori pe baba jesu oluwa so wi pe nigba ti eniyan sun ota re wa o si fun epo sinu alekama oba ti e lo ah eko ojo meji meta o nibi kibi ti e ba ti lori ofe ati ma gbo tabi wo wa e je ajo ki haleluya meje si oba awon oba oluwa awon oluwa ki ijala jesu wa wole ka ti eyin olorun keto wa tun wa bere ni pere o oya haleluya meje o e to ma ya ku to ma ya isan to ma ya idamu to ma ya idiwo to ma ya idina e to ma ya ya gbese e to ma ya aini e to ma mu ki re ati anu ko wole eni kokan to ma mu ki idunu ko wonu ise eni kan to ma mu ki igbega ku wonu aye awon kokan haleluya meje si oba awon oba oya o haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya idala jesu oya haleluya.

ipata bi agbara bi ko se nipa eyin ni oluwa olorun olodumare oba wi iwo ni jiji aye raye ni pe kun iwo loba to nfun wa ase adupe o ninu aye wa ti ninu aye gbogbo kan to ngbo wa nigba gbogbo wi pe o iwa laye re in loje wa iwa laye re loje ka wa ko je ka mo gbora wa nigba gbogbo la fi ndupe lowo oluwa oba ti gbogbo ogo olayin ti o se ni to le ba pin la ngbega iwo la fogo fun o be ni iwo la fi yen fun oba ti ti aye raya ni pe kun oba jin gba ni lojo ibi ba logun loju ija olugbala ni gbogbo igba baba iku baba iza olorun to ti wa ni gba gbogbo oba ti gba ni oba ti nla ni oba ti yo ni oba ti se didara onlava domiga lara oruko re tenikeni o le ba pin lae lae o le mini ti nje emi ni aiku ni aisa ni aidibaje adakumaku ajoba mo waja oba to wole iku ji ku gbeje o wole arun arun o le gbin oba gogo lowo iku ati saogu ago wi pe iku iku oro re da isaogu isegun re nko olugbala to ni isegun lojo gbogbo ti nfun wa ni segun la ngbega patapata ola onigbedu orun oba se kan maji ikenu aye ikenu orun alagba to gbogbo alagbara aye lo avisuru ja owo onu osika ko to pe lejo afara omi ti gbe gbogbo awon ase bi lo efufu lele ti fe gbogbo osika adanu oduro lori oge tete mo egbe niyan ti nbe nile ato fara ti mo sa fun ni ebi ti hun lati relu gbogbo osika oba to ruko re hun jeja jaji over ojo mo leyin yesu jo mo o le tente oro hun la pelu ase oba awon obo oluwa awon oluwa oro re lobo sara opo toto gbon we obo sara le o se zorere oro olorun kanga oro olorun bayan oro olorun ragudu oro olorun sogudu oro to loyun ara re to gbe bi ara re to sora re loruko rabbi oro hun la ji komo laya bi oke oro to gbenu kejekete balamu soro bi eniyan oro to lara re bi ahan ina to ba lawon omo eyin lojo bentikosi oro aiku o oro aisa o oro tin gbe ninu eniyan tin sogo lojo gbogbo iwo la gbega oba jiji aye raya ni pe kun oba nla to lo kanrin keze baba mi opin ti o lopin ibere ti o ni bere eni to ti bere mo opin ohun gbogbo eni to mo opin tenikeni o le mo opin re eni to wu ridi ohun gbogbo tenikeni o le ridi re eni to laye rarun le kan soso baba mi imo toju gbogbo imo ogbon to tayo ogbon ogo to tayo ogo awa mo ridi gbani gbani ti aye nsaya eyin le pe lele buru ike bo ba gboju le baba ta lomo mo fe moluwa oba baba mi ko ni kalekun ko to wole ajade mo jade tan ni le baba mi to si waju ogun lalo to kayin ogun labo jagun jagun ti ja lai fi ti ban se oba igbala agbe oga ni gba gbogbo oba igala ope ye o ba wa tin se

0: adupe o oba igbala ope yo olodumare ogori foruko mimo yin julo eh abala meta le to yin ni abala akoko ni eta pe ni orin igba ni ekeji ni eri abala eketa ni wakati adura didun eku jo meji meta
1: akiyin o
0: akiyin loruko olorun olodumare gbogbo okan ti ori wa to nbere wa
1: akiyin o
0: gbogbo okan ti o gbo wa to nbere wa
1: ese o
0: akiyin o akiyin akiyin a fi ogo fun olorun ni oruko baba tomo ti emi mimo agbe yin ga lopo lopo olorun ninu aye awon eniyan ti ori wa sugbon ti won bere wa
1: yes
0: adupe lopo lopo lowo idile lokokan jo melo la fe so tan hey e mo se o e mo se o ife Kristi le ninu aye wa iba ma se pe eyan olorun te wa pelu wa ni akila le mo wi atawa ateyin nitori pe akaimoye eniyan akaimoye eto sugbon eyan eto asale idaji kan ati oju oluwa laayo adupe e se o olorun yo wa pelu eyin na tori ta ba ni ka ma daruko ni kokan ko ma di pe a daruko awon kan a tun se awon kan eyin gbogbo pastor ti e pe wa
1: eyin
0: wuli eyin awon afa se won tun pe alaji pe pe a gbo yin a le se mo gbe to yin adupe lowo olorun fun aye enikokan yin ohun ti mo so lowuro yi to je ojo 16 ninu osu keje odun 2026 o na ni wi pe niwon agba ti o seni to le so ki ojo ana mo lo ku ninu osu yi ja ri ohun kan ti odun mo yin ninu boya lori aye yin lori oko lori aya tabi omo ni iba je lori ise yin ni ti odun mo yin nu loni ti ana ti koja lo ohun buburu be ninu okan ninu aye yin o ya ko pare be
1: amen
0: loruko olorun ati gbimo alase ni kan ni yi la nkiyin lagelu 96.7 fm lawa be na ni baba wa oba Adebayo Akande ta fi towo towo daruko yin akiyin loruko olorun olodumare eku ajodun ori kadun esi tun ku ti ajodun ti slash fm idasile ti slash fm adupe nitori wipe eyin olorun olorun o wa pelu yin o de wa pelu ile ise yi olorun na o de ni fi yin sile ko ni fi ile ise sile
1: amen
0: tunde omo olawuwo loga agba nikan ni mejeji kebugi ona ni ara ogan oga wa ni na ni kebugi oni ega ogat ni kan ni ti alagelu yi gbenga olaiwola akio be na ni amoju ero wa olufemi mo fe ro ku mo gba olufemi martin sabi oni amoju ero wa ni ti owuro yi oluwa femi williams adupe lowo olorun fun igbe aye re loruko jesu ko ni baje fun o yomo da ni gbogbo ipa ati agba ti satani le ro kun o lo lori aye re olorun yo ba wi ona o de la fun o ona o la fun o bi olorun ti nbe temi wa gbo ti se ti olorun o se la se pe tori pe oni fe olorun olorun na yo ni fe iwo na David Olatoye jala Jesu
1: adupe o
0: ohun lo ti lati jo yin lohun te ti gbo be na ni awon eko ti wa na kukukule Samuel Akintoye wa nbi be na ni Ola Oluwa na nbe nbi to ye gbogbo wa po ajirire Kayode Oyebode le mi je o emi amo wi pe mo ba egun ja mo segun egungun mo ba orisa ja mo lu orisa mole iba mo gbianju ati bo lohun obaja gbagba lohun baba dami emi na kukuko oju oluwa ti nbe lara mi ni se ni olohun baba ti da o se farawe wo wa ipo eyan ni o da bi olorin wa kan olorin kan gba kan o ni eyan ko o olorun oba lo da mi olorun oba ni o to ba ipo te eyan ni eyan ati wole ola pale to ba ipo te eyan ni egbo mi lati jo yi to ba je pe eyan ni abangbagbara lowo re to ba je pe enikan la ni bi kan to je pe ta ba ti lo fori bale fun ale si onkun awon na la ma wari fun la ma se yo ti e ti tan sugbon to je po lohun ni o na lo je ko si ma seku to je mo be olohun ni fe yin na sile be yin na ti n je olorun mu bi agbogbo wa ti jo n di opo re mu ko ni fi wa sile o adura agbogbo wa na tu gaju fun gbogbo nigbagbo to ti mo wi pe kristi ni ona otito ati iye ohun na ni wi pe ka dorun simi nigba ki gba ti olorun ba so po ya toni kaluku abo le bus stop ti e ijoba orun a o ni mi si e o gbogbo eyin ti e le se ke mo gbadura fi to yi olorun o ma gbadura fun yin
1: amen
0: gbogbo eyin to je pe e kan wo pe credit card na won ma fi data eyin won ma wo ko te kan wo toro ko bo e le fi ranse adupe lowo olorun olorun yo tubo ma bukun fun yin owo yin o ni kan sale apo
1: amen
0: lale ana ati dupe wi pe oluwa seun
1: o se o
0: panu re du ti lai lai adura ta fi gbogbo oru ngba ta fi gbogbo osan gba fi gbogbo aro ngba nile ijosin kaakiri ati nu ile enikokan olorun je kadura yi o gba awon eniyan ti won ko lo ni ijoba ti orire ni ogbomoso ni ipinle oyo oluwa da won pada lalaafia lai si pe boya pe ara won yin je won ma gbe won digba digba won tun le fese won rin adupe lowo olorun fun ijoba orilede nigeria adupe lowo olorun fun ijoba ipinle oyo ati gbogbo ijo oni elesin gbogbo agbe olorun ga fun aye kokan loruko abatomo ti emi mimo oju koni ti enikokan wa o be olorun ti nbe ti emi e wa oru ogun be ko tun ni sele mo affliction yen ko tun ni dide le keji
1: amen
0: loruko abatomo ti emi mo gbogbo eyin oni ise security gbogbo aki eyin na o e ku ise o gbogbo eyin oni ise alaabo aki yin gan aki yin loruko olorun olodumare loruko jesus e mama se
1: amen
0: kini ka bi bayi e ja lo si orin igbani abala ti orin igbani orin igbani tori ko le su emi lati ma ko orin igbani emi mo boya o le su eyin na ko le su wa o ninu ise iranse ke technical ko le su wa lati ma ko orin igbani lori oju oluwa ko le su wa lati ma ko orin igbani oya olorun gba enu wo li jeremiah si kilo ni jeremiah ori kepa ese ikerin di logun wi pe e duro ni oju ona na ki esi wo ki esi bere ona igbani ewo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igbani ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti nbo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin igbani.

0: to wa so pe primary school yen lo si ma duro si nigba ti awon akegbe re koja si secondary school o se se ko je pe nigba ti awon akegbe re ba wo university poly or any tertiary institution ko n si wa loju kan nibe oro yi mo fi se asamo fun gbogbo awon to ba leti to le gbo nti emi so fun ijo e lo gboju wo wa ni TikTok ke technical tabi ke ma wa ni Facebook ti lagelu FM mo fe ka jo wo oro Olorun yi mo fe soro nipa eri ipe ti ijo Green Pastures Holiness Bible Church International e je ka wo lati 28 Romans chapter 8 lati 28 o ni awa si mo pe ohun gbogbo li o ma nsise po fun rere fun awon to fe Olorun ani fun awon eni ti a pe gege bi ipinu e maybe you've been called o le mama ko Olorun lo pe o nigba to ba tu akoko ti ipin yen ba fe fohun ohun gbogbo abere si ni ma sise papo a ma sise papo lotun lo si egbo mi ijakule le wa egbo mi dada ijakadi le wa ninu emi awon to feran re tele won le se bi en pe won o feran e mo awon to je wi pe won ti le ran lowo won le decide pa won ran lowo mo awon ran lowo mi de tun le ma dide afefe le fe iji le ja oru le mu sugbon ojo le ro ina le fe jo sugbon oro olorun so pe ohun gbogbo o sise papo fun rere fun awon to fe oluwa gbogbo okan to ngbo wa laaro yi ohun gbogbo a sise papo fun rere fun yin
1: amen
0: onitori awon eni ti o si ti mo tele awon ni o ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun ki o le je akobi laarin awon arakunrin pupo o wa pari e si bi pe awon ti o si ti yan tele awon ni o si ti pe awon eni ti o si ti pe awon ni o si ti dalare awon eni ti o si ti dalare awon ni o si se logo bi Olorun ti nbe ti emi e wa iwo eni ta pe ta ti mo tele toluwa npe o Olorun yo ran olowo lati dahun ipe o
1: amen
0: ko to di pe yo peju Olorun ma ran e lowo emi gege bi enikan mo fi aye mi fun Christ 1990 nigba to di 1994 to di 1994 Olorun so po ya ninu ise iranse mo koja sinu ise iranse ti a nsere onirere tori itage ere onirere tori itage cinema a nse gbogbo e cinema wa akoko ta akoko se iji aye agba woli tele asiri reti tele ipinu tele eru nla egun asale ati bebe to fi dori oja ogo ipe otito aye agbara ofa satani ati bebe lo pelu e to tun bo lona ogbe ijo nigba ta nse gbogbo awon nkan wonyi oluwa nte waju pelu wa a lo gberiko a lo sise iranse a lati be a te a pe isoji ni gboro ale kan pelu oluwa a nse gbogbo awon nkan wonyi oluwa ran wa lo si abule kan ti a npe ni ogun gbade nilu ibadan ibe ni ise iranse yi kuku lo fi di pale si lojoko si sugbon lati be lati nlo saakiri awon igberiko kaakiri kaakiri bayi ni ilu abule ta pe loko yi ti won bo ogun ategun nibe ibe lolorun fi wa fi kale si ijo kankan olori ofe ati le duo nbe kale ba won eniyan ba tin gbianju ati gbejo kale nbe nijo yi nwo bi kolusu agutan be ku nbo ya la won eyan ti e sa won ofe duo nbe mo akoko yi lolorun ni ka wa ma lo be la wa lo kuku lo ni ka fi kale si be aleke pelu oluwa ta ngbe kaakiri gbogbo awon ipinle odaduo o wa lo fi die kale si inu igbo yen inu igbo yi la wa ninu abule ku ta npe ni ogun gbade nbe la wa inu ogun gbade

0: won ipe pe ka da ijo sile sugbon ohun eniyan ohun ni gbogbo awon nkan ti bo ngbo yi ati bi pe gbogbo iriri mi ati la koja o je kin mo o fun mi ni restriction tawon oloyinbo npe ni restriction pe keyan ma fe down si ipe yen e ma gbagbe abala kan lati wa a nse cinema oni rere a n gbe kaakiri a fi n jere okan a n se so ji kaakiri olorun wa ni adajo ole ninu ilu yen si ogo olorun gbogbo awon ijo kokan ti olori ofe ati duro lati parapo mo pelu ise iranse wa ati bawon eyan se n wa lati igboro wa sibi ise iranse yen bawon eyan se n wa lati igboro wa sibe o n je ki a awon eyan wa ma rale kan ma gba ma duro sibe a de ran awon to je iranse olorun lowo lati da ijo sile nbe sugbon nigba to to akoko kan ni 2005 mo ran ti daada baba iranse olorun kan prophet ojo tisha baba ijem won wa sinu igberiko yen won wa ba mi lojo na an se bible studies fa awon eyan labe gini tori ara awon ta ma nse niyan ako awon eyan jo a ma ko won leko oro olorun a ba ko won ni tesiwaju ni ise oluwa ni baba ide mi ori won ri mo ma n gbo won lori radio but emi ati won ojo duro won won ri baba iwa won ni emi olorun ba won soro wi pe awon ri ijo nla kan ni adugbo yen pe kin lo gbadura gbowo wa lọlọrun ti fe gbejo yen kale mo gbọ ni o sugbọn mi o gba mo gbọ ni sugbọn mi o gba tori pe kini gbogbo n to njo mo ka da ijo sile ko wu mi rara tori opopolopo awon ta n gbọ e ma gba pe eto ju oluwa ti a ma nse lori television lori radio gbogbo awon ti an ti besu je besu mu kọlọrun to pe won la mo gbe wa ti won mo tu asiri okunkun a de ti ri pe lọpọlọpọ igba lawon to wa tu asiri okunkun mo so wi pe awon tan wa tan je alawo tele awon tan je ogboni tele awon ti won je wa nu egbe kan tabi ekeji won ni awon satileyin fa won iranse olorun ah gbogbo awon nkan won yi wa je pe o je pe temi na badajo ole awon na mo won na bi alawo o se mo satileyin eyi o je ki oro ijo dida sile ku wu mi mi o ti e wule gbadura si mi o gbadura si sugbon ni wa to di 2010 olorun di bayi mi gangan soro mo ri iran yen to de clear daada mo fe ki e ri ji ari kogbon ni o fun gbogbo okan ti olorun le ma pe eni pa bala e ri la wa oro re loruko jesu yo ja si eri
1: amen
0: a le pe o ona ipe po tolorun ma npe eyan si olorun wa be mi gangan son 2010 ipe iran ti mo ri tin ba ni menu le ohun gan to eri ose meji sugbon mo ri iran yen o de ye mi daju saka wi pe olorun fe ka da ijo sile ni sugbon ha pelu gbogbo awon iriri ati la koja ko je ki oro ijo ko wu mi lati da sile mo ko ti kun mo se bi eni pe mi ogbo ki lo pada sele eri ni o

0: gbogbo eyin te wa lori TikTok te nwo mi yi mo kin loruko oluwa olorun yo wa pelu yin
1: amen
0: eyin te wa lori Facebook te nwo wa mo kin yin loruko oluwa olorun yo wa pele yin na eyin te de ngbo wa lori radio mo kin yin olorun yo wa pele yin na
1: amen
0: mo so wi pe mo gungi orun mo ni ko wu mi lati se nigba na a nse cinema oni irere nigba na a nse oju oluwa lori radio lori television to de gbajugbada gbajadaada radio ti ditoro fun kale bayi gbogbo radio to wa nipinle oyo ngba na oju merin lo television to nbe nipinle oyo nigba na ko ju meta lo lasiko yi awa si nlo radio meji and lo television kan lati ma se toju oluwa so gbogbo awon nkan won yi emi ti ro pe ise oluwa ti pin sibe emi o mo ti won na se lowo to ro pe ibe ni limit ti olorun fe mu ode mo fe so fun e loni bi oluwa ba tin soro mo fe ki won na le se ti re baba david wi pe e kan ni oluwa soro oni e meji ni mo si gbo gbogbo agbara je ti olorun loruko abato mo ti e mo lori ilakoja re bo an tori pe o dahun tabo ti e ti mo bi to fe rin si loruko jesu olorun o ma si oniye
1: amen
0: gbogbo awon kan won yi wa pe wa si se ranse lotun pe wa si ranse losi emi ti lero wi pe to gbogbo opin ti debe duro niyan mi o gbadura no fatherland prayer lori oro pe kada church sile igba to di 2011 ni oju ala mi ni oju iran yen ore mi kan wa ki mi nigba to wa ki mi ore mi to wa ki mi yi nigba to wa ki mi loju iran yen o wa ni pe o nfe sare de CAC that is corporate affairs commission awon ti mo ma se ifeto oruko sile fun awon to ba fe fi oruko ile ise tabi ijo sile olorun fe debe loju iran yen ba so fun pe oni kodakun olorun fun mi ni oruko kan mo ni oruko kan ti mo fe ko ba mi search boya awon kan ti lo abi won ti lo mo ba ko oruko yen fun loju orun yen o ba lo bo se lo tan be ni mo ji bi mo se ji be ni mo mu iwe tori iwe message tolorun ba fun mi a ma wa nto si egbe busun mi mo mu iwe kan tori pe mi o le raye ko kin yen lekun rere mo sa mu card kan lagbegbe ibe mo ba ko oruko ti mo ni ko ba mi search fun mo ko sile mo wa fi hanu iwe yen njeje mo wi pe mi o tun gbegbe se lori e gbogbo iwo ti ohun fi akoko igbala re dola loruko jesu agbara to nje keyan fi akoko igbala e dola agbara yen ma doku ninu aye re
1: amen
0: jeje mo wi pe mi o gbadura mi o se nkan kan sugbon isele nla sele nigba to fi ma di 2011 end then ta fi ma bo si 2012 ha gbogbo awon nkan to tin da tele wa bere si lojubule etori radio duo etori television tun debi kan o na duo gbogbo awon ton pe wa sise iranse ko ti e wa se n to pe wa mo o wa buru debi pe gbogbo nkan wa le koko debi wi pe awon moto ta ni ani bus nla kan ta koju oluwa si lara ta fi n kaakiri ati oko ayokele kan yi ti iyawo mi ma nlo awon moto mejeji o di nkan ti o si kankan mo ko ye yin o ti ye yin ko si kankan mo gbogbo nkan wa duo wa pe ah eyi ni mo ba yi ti ta la se ta ni binu si wa ta le ni ti o ngogun ti wa ta le ni ti o ja lo lai mo wi pe ogun ara eni ni bi olorun ba nsoro anla ti teti anla ti gbo ohun oluwa daada ko de ye wa ka mo wi pe oluwa wi pe o gege bi orin cinema wa kan oluwa wi pe the losses jeje mo wi pe ngba to fun ma di 2012 ending. Hey, ari ya fe le pe ni baba. A fe le mo be bi eyan ba gbo taku ko ba ko yin o ro pe won kan le ku won fe mu wo wa ta bo nje wa ni. Sugbon eh nigba to ya to di December. Mo wa wo pe in ton be ndi oro yi mo bodo ri. Ba lo inu awe ati adura. Hey, Isaiah 58 pe story di kile yi se ngbawe o le ngbawe nitori agan tori ija bo ba lo sinu awe e ma gbagbe o Olorun so fun Saul wi pe igboran o san ju ebo riru lo ifeti sile de san ju ora agbo lo mo ba lo sinu awe atadura December 1 ose kini lo ose keji lo ose keta lo oluwa kin mo se ta mo se ta lo nbinu si wa sese wo mo towo bo kini nkan na jeje mo pe mi ogbo pa mi ogbo po ose kini lo ose keji lo ose keta December pari won mo gbo nkan kan oro ti e na ma ja si eri loruko Olorun Olodumare eri ni o

0: eri lo pada ja si nigba to di January 2013 mo tun continue awe ati adura mi o sunu le o abe igi kan ton be nu ogba ibi ti se ranse wa wa ni mo mo duro si ni gbogbo akoko yi oluwa kini mo se ki lo sele tani nse mi ni mo towo bo se mo sagbere ni won o sagbere se mo se pansaga won o si kankan won o mu nkan oni nkan mo temi oluwa saanu ki oluwa ki lo sele hey nigbati ose kini tun lo yawo ni January ose keji tun lo yawo ni January mo sa wa nu awe atadura yi e ma gbagbe o ose keta na tun lo o tin lo bi ose bi mejo bayi e ma gbagbe ose marun lo ma wa ninu December mo ro pe olorun wa wo pe eleyi opara re sin lorun o mo kan gbogbo lo nkan pere ni gbolo nkan Psalms 23 Oluwa ni olusuagutan mi the Lord is my shepherd I shall not want. He makes me to lie down in a green pasture. Oluwa lo olusuagutan mi he make you she lie ni o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu lo si ha omi dake roro green pasture si ni mo gbo bi mo se gbo ni mo se nka bibeli ti mo gbe tira o mu mi dubule ninu papa oko tutu he makes me to lie down in a green pasture oni mo gbo o wa wu mi lati mo si nipa papa oko tutu awon oye ye mi die nipa papa oko tutu ko si olusu agutan ni akoko ogbele ti won ma daran kaakiri gbogbo eran won wa ninu ranch won ni bi tan ko eran won si ni kini di ni wi pe ti won ba la won deran kiri lasiko papa koriko gbigbe le agutan wure o ma je ni malu o ma je tan ba de je koriko gbigbe o pe fun wahala nla lati le fetch omi fun won e mo gba pe lasiko ogbele de ni yi omi a ma won odo a ma gbe ganga mi o ni lomi hey o ye mi be sugbon ni akoko ti o ba ji akoko igba ojo ti koriko tutu to tutu bi awon eran ba je koriko tutu ti won ba je lodindi ose kan o ngbe o ni gbe won tori pe ninu koriko ti won je yi omi ti wa nbe e gbogbo eleyi lo ye mi sugbon mo si fe mo si oro to ma gbo to ma je itusile fun aye re bo tin lori ofe ati wo wa yi boyo na lo ti e gbo lowo yi loruko Jesu olorun yo ran si o to ba ni awon oro to tin gbo tele tele e to nse atako fun itesiwaju e e to mu aye e wale loruko Jesu oro yen oro ti gboro mi agbe mi
1: amen
0: bayi ni mo ba dipinu wi pe mo fe wole lo kin lo wo bible diko kan ko si ti idaye phone tele mo sare phone ti wa sugbon technology o ti advance debi installing bible sori phone si nkan kan te fi le ma wa gbogbo awon orisirisi to ba wu yin mo ni bible dictionary kan nu le bi atoka mo fe mo si nipa papa oko tutu inu le ti mo wo bayi e mo yanu to sele hey message 2010 ti olorun fun mi ti mo ko le lekun rere file re mo si ba ni ori table mi o wa nsisi sile and e ma gbagbe abi ninu ile ara abi ti mo wa ti mo ba nko message ti mo fa gba message ta fa fi se cinema iyawo mi mo awon omo mi mo won ni debi reading table mi tori ti gbogbo be mo le scatter e ti won ba de so pe lo mu nkan bayi wa nbe ku sibi ti mo wa lagbaye ba de lo bye bye ibe le ma ba so won ndebe won ki debe so mo baba iwe message sisi sile 2010 gbogbo awon itan ti mo ko gbogbo n tolorun fi han mi lojuran mo de ri gbogbo e mo wa be si ka bi mo se nka bi mo se nka bayi be ni ekun mi nlo le bi mo se nka bi mo se nka lekun mi nlo le ni oye nye mi die die si ohun ti mo se to mu ogun wonu aye mi leyin 19 years ti ati wa nu ise iranse ko ni fi se igba to ti wa ninu ise iranse nigba ki gba tolorun ba bo soro nje iwo ngboro hey, Isaiah chapter 1 verse 19 so pe bi iwo ba fe to si gboro wa jere ile na nigba ti o ti mo ri message yi ah ti mo ka tan nje ki si bayi ibi ti mo fi card si ni 2011 ti bi ibi ti mo fi card yen ha ibe ni o si bo se si be bayi mo kan ri oruko to wa nbe ni oruko to wa nbe ti mo ko fun eni yen pe ko ba mi mu lo si CAC corporate affairs commission oruko to wa nbe ni green pastures holiness church ah hey ayame lagaraga green pastures holiness church ah ni mo ko be ni 2011 ti mi o de sise to mi o ti e se sisiwo lati gba na afijo ti olorun fe sise itusile yi ni january 2013 bi mo se ri bayi mo wa wo be ni mo kunle olorun wa be si ni fi awon iran kan han mi bi gba teyan wo cinema lara gana olorun wa fi awon iran yen han mi gbogbo bo se ran wa lowo bo se ran eyan si mi gbogbo bo se ran iran lowo si wa ninu cinema tori ni akoko yen gan won pirate cinema wa kan to je pe ofe o sora re dedun arin le lai se awa mo wa be si ni ri bi olorun tun se se to tun se restore wa pada to tun gbe ran lowo dide ta rowo mo wa lo gba mo wa lo fowo yen to ye kin lo fi bere ijo mo lo fi da office nla kan le ni dugbe office yi ko sibe anse lahun to warehouse to wa nbe I mean ni bi shopping mall to wa nbe fun awa christiani bo ti wo keyan lahun to to ba wo be yo ra nkan jade bibeli wa nbe sekere everything olorun de gba o je kin si asibe o be si ni mu owo wole gbogbo nkan se dede ati ro pe ibi to olorun fe ka wa lade yi mo so bo ti ngbo mi lowuro yi ibo lo wa t'olorun o fe ko wa ki lo n se t'olorun o fe ko se to de wa dogun si olorun ta bo fe dogun ojo wa ju si olorun loni oluwa mu e jade ku nbe o
1: amen
0: bayi ni mo be si wo awon iran yi tan fi han mi tan fi han mi titi to fi di wi pe gbese de ta rowo office yen sanmo ni dugbe gbogbo en to ba mo idi ta wa ndugbe ngba na o wa di wi pe won ti lekun office ma wa ta le raye wo be mo tori ani studio nbe mo se o se every ko si nkan ti mi o se sibe tan mo ni personal office ti mi nbe mo ni office fam omo wa nbe ani studio nbe ani sales office nbe 13 tab films and bibles and all the rest but gbogbo e gbogbo bi won se wa je wole ti an je ti an jerun olodun wa nfi gbogbo e han mi pe ohun lo hun wa ni di re wi pe nisin emi wa ona bayo mo fe bo ninu ide ti mo wa o ni kin lo mo chu awon eyan un sile ninu ide emi le mi o ni se bayi emi si fe bo ninu ide ah bayi ni ore aya mi eri ni o eri lo jasi eri ohun lo pada jasi

0: n wo David Jela Jesu nbe lori TikTok mo si n wo Oluwa Femi fun mi Oluwa Seyi fun mi mo n wo lori TikTok ati gbogbo en te wa nibe gbogbo yin won po repete o awon eyan ti wa lori TikTok repete te no ba ti lori ofe ati debe e lo sibe ke lo darapo mo wa bayi ni mo bere si ni gbadura kilo atuku anu ni anu ni Oluwa saanu Oluwa saanu dariji dariji ife re ni ose Oluwa saanu Oluwa saanu adura yi ni mo gba ti to fi di July 7 2013 that is 7/7/2013 bayi ni ijo bere ase ifilole ijo na jeje mo wi pe Olorun wa se leri wi pe to ba ti lo cinema to ro pe yo nira fun o se ohun a so di akaba irorun lati gun odeni gbogbo awon ikolo re ni radio to tin se program ohun a de ko rorun lati pada se matan yin je oba to se leri to mu leri re se o emi dupe o baba ope yemi o emi dupe o baba iwo nko emi dupe o baba oba to se leri to mu leri re se o emi dupe o baba bayi ni ijo Great Pastors Holiness Bible Church International se bere hey sugbon laarin e nko eru ati ye meji gbogbo awon to tin so pe e lo bere ejo opolopo ti e ti fi wale nigba ton ti di pe e ja bere ejo ani olohun o ti so opolopo ja waju le ninu awon to je pe olohun train ninu ise ranse oni kaluku ba ti e lo ki sa won na o bi ko se ogun ara eni ogun aigboran sogun aigboran ja won na loni se ogun ara eni yowo na lenu loni ogun to leju ninu aye eniyan logun aigboran e ma gbagbe pe n to pa Saul to relu le ni ipo oba niyan e ma gbagbe pe ogun yi ogun yi ogun yi o de o ni awon akoni to ti relu le ogun aigboran yi na lo pa Samson ni bo ti lagbara to o wa den ton so pe ko n ku papo pe lawon odaun bi olorun tin be ti emi e wa iwo to lori ofe ati gberi loni kini wo nso ni pe ti o ba je pe olorun tin bo so nkan kan yala o fe ko sise fo ni ohun ko to fe ko se elomiran lawon riran awon ri pa won lu ago elomiran lawon riran awon ri pe ro po ni waju awon elomiran lawon riran awon ri pa won lo lati ibikan si ibikeji oh joje ma wi pe in to rorun ni lati pe keyan je ipe olorun loju ojo ohun to de leju ohun na ni pe keyan ko ipe re bibeli wi pe igun ni fun eni to ba tapa si egun bi eyan ba ko lati da ipe olorun ni akoko ti oluwa ba n pe yan a ma bo sogun elomi a ma so monu elomi le so ayanu elomi le so eya ara re kanu nitori ipe je olorun ba won na so loni eri temire o lori ijo papa oko tutu Great Pastors Holiness Bible Church International iyi ni eri mi iwo na ma le ri o
1: amen
0: gbogbo wa patapata eri iwo o de ni saki
1: amen
0: bayi ni olorun se bere ijo re o de so ni Matthew chapter 16 verse 18 wi pe ohun o ko ijo ohun eno na ipo ku ki yo bori e olorun de mu ijo re tesiwaju ijo na lo bi ere bi awada lo pe odun meta laye o nigba ta bere mo so wi pe gbogbo nkan tin lo gbogbo pako ti mo lo fi se partitioning ni dugbe na la bere si ni tutu la wa fi se la wa fi dorabora nigba ta bere ara dorabora yi ora mara eti mo ti ye yin ayi ora mara ngba na sugbon si ogun olorun loni ibi ora na ti di ibi ile ti eya le ribi sasi bojo ba nro tabo run ba ran se gbogbo ogo ko ma je ti olorun eri mire o eri ipe ijo papa oko tutu Great Pastors Holiness Bible Church International unle leyi ha eri lo jasi o ti e na ma jasi eri
1: amen

0: wi ma sare kiri mo ju yara e office tabi lenu se re o wa ti ma gbadun pelu ogologba awon omo olorun lori whatsapp group olorun kokon te ba fe darapo mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadun ati testimony si n tele loruko jesu
1: mo be o ma fi aro isere o bena barake derumia ede baru menege daraba ele ru bilia da hamanu adeyena olorun awon baba mi lo ran mi eyi ni mo so fun o pe ja jo gbadua laarin be ni sa oluwa nbe ni ipo re o si se bi olorun sibe ko si idaduro mo no mo delay o ti oluwa ran mi niye ma tenu mo di ola gege bi o ti ran mi ayefe ijo jemo dede eyan ba be ni ipele idaduro esa eni to mo kan se ada bi eni ti o mo se ewo bi mo ti ri awon to je pe ojogbon ni won idaduro de so won di apoda ti obere ba fe fi okore se si wa jawe ijoko je le lowo iyen tumo si pe wa daduro ti won ba wa daduro esa okore to lase tele a mo se bi dodoyo be ni sa oro ni damo lenu dadi ewo bi nitori pe won tin gbe ni idaduro idaduro mo buru esa won ma le fi idaduro so yen di apoda idaduro mo buru ojo ori a mo lo ninu idaduro idaduro buru o eyan a mo deru ninu idaduro idaduro buru o iyan mo jojo tai ninu idaduro idaduro buru o ai mo yo bere to je wi pe idaduro lo je ki won mo se ti won se lowo bayi ki se ti won sugbon won le choice esa ani omo bere kan o ni akobi ile won sugbon gbogbo awon aburo re ni won da omo fun ko ni choice o dina ni apapa dodo nitori pe o n gbe ni idaduro abe mo pe awon tan ba wa nu ile ti idaduro n gbe nu aye won awon na ma dawo nepa fun en ti o si le won ni kowo le lowo sugbon te eyan kan ba lori ofe to wa le 247 wa ni a daddy kini eyin na le ku mo wa le eyin na le ja da fun daddy kini ni o lo fi card lodu ina be le awon na won mu pada wale awon ni won wa te number ara card sori prepaid awon ni won rana awon ni won loju e nitori pe aye won gbe ni idaduro ni sa esa oju e le to gbe ni idaduro oju won a ma ri rederede esa oju e ni to gbe ni idaduro oju won a ma ri egbe emi be o iwo to gbo mi ni aaro yi eje ajo gbadua o ele ise die marun ni oluwa fun mi laaro yi aso idaduro ni ma tenu moju ba ya laaro yi ba ya oluwa ba ya aso idaduro eya lara mi eya lara mi e ba ya aso idaduro eya sonu e ba

0: number 09025202724 wa si alabape ba se ngbadu ati testimony sin tele loruko Jesu
1: ma tenu mo elei dada gbogbo eni to ba ni omi ta gbe sinu iri jo mo kan fe ka jo gbadu ayo kan isi velu abala de yake da barwa mahadash epi oruko Jesu ke pe emi memo anu to ma mu aye mi toru anu to ma fun mi ni ifokanbale e yonda anu anu to ma mu aye mi toru anu ti o fun mi ni ifokanbale e yonda re o ya adua
2: oruko Jesu
1: iwo na gbadura si omi ra o anu to ma mu aye mi toru anu jo bomene boka bale eye peru abada ya gadali abada bakwa da ya gadali abada dada yonda anu fure amen amen meta jesu oluwa wa
2: amen amen
1: gbogbo olon gbo mo de mo to le se gbogbo yin te ba ni ori ofe te ba wa ni ilu ibadan loni gbogbo to ba nse ni ko file wa wo ti adani waye fe se jajo darapo esa ni inu ipade olon kankan la re omi te fi gbadu ayen ni ke gbe dani e ma wo ti baba mi fe se mi o ni so fun eju ba yen lo gobi o ma ku fun agbara la ro oluwa lo ran mi eni to ba ri omi mu de bi ipade yen esa gobi on to ni agbara ni oluwa ran mi ni ona to po gan ni aro yi tetede ko wo ti adani waye fe se mi o ni soju ba yen lo gbogbo bi kibi to ba tin bo te ba ti dori bridge wo road e kan bere ni pe ile ko popular filling station ki se ni sale bridge lori bridge wo road gangan eyin te ba n bo lati olon sogo ori bridge wo road bo tin gbe obo yen eyin te ba n bo lati ojo ori bridge wo road bo tin gbe obo bere pe ile epo popular filling station lori bridge yen egbe ile epo yen ni street church to ba ti wole legbe ile epo yen kan bere lowo eni keni pe church olohun kankan lo lo o ni agbara gan o ku fun agbara ni aro ko ju be lo number ile le pesi boya o fe ki won juwe ona fun o o nbo o wa fe juwe o le mu number yi ki won na pesi number yi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

itan re ati tawon me ko di itan to kan olorun ti o pada leyin iwa tomo e kan yi ka otun e yi ka osi eni baba mo gbe oga o se o iwo la kiri sore mo gbe oga lori oro mi oba to po ni anu oba to po ni agbara o kan ni gbadura fun gbogbo awon omo olorun laaro yi ni tin ba si ti ku nbi ma bo sori Facebook a lo mo se nto kan kini kan la nba bo eyin e kan so Jesu o se aye ope nyo o mo dupe pe odoju ti mi odoju ti awon omo mi gbogbo eyin so na church eyin na edide e lo ti aso le church laaro yi edide gbogbo eyin omo olorun e ja dide nbi ta duro si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin o de ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die asi tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigbati eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wai ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de yonu luo ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won a wa loko o la mu kan a o si fekeji ele so eyin te ba le se ni mo mo pasiko tutu mo mo pasiko ojo omo gba olohun lati dide bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare keni but o ni duro loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke si waju o ke seyin o ke segbe somebody shall stand up and shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo awon pastor sona church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni bibeli ni orere oni fa seyin lodu awon eni to rin dede gbogbo sona church won sile kun ele loruko baba to ma ti temi mo laaro yi won a fi ami si ara awon eniyan and mo si so nkan kan nigbati eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wipe idasi olohun emi mo so there shall be divine involvement idasi lati owo olohun gbogbo eyan fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko olohun a dasi mi a ba mi dasi yi se gbogbo eyan lo olohun ba dasi awon ti an ba gba oju rere olohun nikan ni so gege bi a se ko mo wa so ni ojo ti mo si di oro yi pe nigbati olohun when the almighty god get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other ti olohun ba ba eda dasi yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbeje lomi lo won o si ni mo pe dasi olohun ni mommy e kan rin lo waju daddy e mo so pe o ti re mi in to gba laaro iniyan e kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi kami ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi and that is God for you olohun re niyan fun o ki wa se yen nikan ti olohun ba bayan dasi when God get involved nothing become impossible for you again o wa ni sin to soro se mo te ba gbogbo bi ti nkan ba ti rorun to ro so mu komo si nkan meji ti nbe labe idasi olohun ni e gbe owo yan mejeji sori eni baba ipa mi ti pin odun si ti nlo sopin die die ba mi da soro mi oluwa so be se bi olorun oluwa wa se bi olorun eniyan ti se bi eniyan se bi olorun se ri ti olorun ba de to be se bi olorun iyen won pe ni idasi enikan ni woli ni bo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi ntin be nbe na ni in ti won pe ni eyonu olorun niyan a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti olorun ba bayan dasi iyin ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si beyan se le mo gun ko si beyan se le mo te ki yin ewura mo lemo but olorun obo gun ni
t'olorun ba be dagun oni ton yo mo se ninu Exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo Israeli je pasapo ese ya afi igba ti olorun pinu lati ba won dasi okan yonu si won in ti en pe leyonu o na ni pe o yonu si won o mo mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye to n ba lo yi bo se n ba ri ajo ati tawon me olorun yo mo mo yo si en to ba ba dasi lo mo gun o lo mo te aparabadu ame na seto mo so gege bi woli olorun gbogbo eni ti n gbo mi laaro yi olorun yo dasi fun o mo n lori Facebook kini kan be ta n se to le se wa ri laaro yi gbogbo eyin te ni anointing ati lo odidi bottle anointing kan tan atun mu keji bayi e mama tun mama anointing ara re o si la anointing o yen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olorun yo mo ba dasi mo mi e mo sami mo so le kan na iyan to ba gun oni nikan je adua to ba gba yo gba olorun to po ni pa tagbara yo bo dasi bo se ba won mo israeli dasi to yo won ko ninu ofin ofin awon ara egypt be ni olorun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan woli sami eyonu na niyan Roman 9:15 o le mi olorun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa tun fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je nba yonu latowo re ji o wu o olohun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ise mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor e soro ba mi da soro ijo yi olorun baba yin dasi eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan dasi mo fi ole olorun lowo laaro yi ko to dale oro kesi omo re yi ko to dale oro ejo ti nbe nwaju e ko to dale oro gbese ti nbe nle ko to dale mo so ni wari ka olorun wari dasi olorun wari eyonu olorun mi kabaya zenome kwa pahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan ni woli bo ni se mo sele to olorun baba yan dasi ti olorun ba de lati bo dasi in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o any kan ni bo le ti ri yen nigba to olorun ba won mo israeli dasi ti won ri eyonu gba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori keta ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon omo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te n lo sona church laaro yi an lo kegbe gbogbo eyin te n bo lori Facebook YouTube ati TikTok to ba ti di 6:30 atun fe jo ke ta lo so fun opaduwa ki gba ta lo so pe olon ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni Oyo State eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama e to je principal won o ni ohun to oju awon rito sugbon to jo pon won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo olohun gbadua fa won yes as if say we pray earnestly and solo wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugbala kan dide nigba ti awon omo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan be ni orun to le gba to le tule mo deje laaro yi o de so na church gbogbo eyan omo church wa mo deje a jo gbadu a jo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso o n kaluku wa wo intari white to wu wa awa n kigbe tu won le tu won le awon eyan gba pese pese adua
and a result here o je ko kan won balẹ pe titi dola laduwa si tongba mo so fa won eyan mo ni ke so ni le mi ti mo bo si wu awon ogbagadi bae ti wahala mo dide mo ran ti gba mo fe ko exam ni gba mo fe se waek ti o si owo gankan ti mo fe san mo lo gbadua bae na ni nitori aduwa mi government igba yen si dide o si ba gbugbo awon student sanwo mo ran ti gba mo fe se gbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ranti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi je lati fi ja wedding mi pada se se o wedding idibo won

dasun. So o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide mama dide o ya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mo mi ati tawon mo mi olorun fi agbara nla si gbogbo n te nse laaro laaro yi mama o pada je won mo ko se nikan tin ba wa se wu awon adua bayi tiki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti waju mi gbogbo ilekun to ye ko si ni waju awon mo mi ma si ma si ma si ma si ma si ma si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si

gbogbo ilẹkun makaba yaduwa de ade ye to haladus bibeli ni nigba ti awon mo israeli ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugbala kan dide won wa fo po esi ni verse 15 ye won ni ewudu omo gera eya benjamin olowo si ibi te ru ti ba mi niyan olowo si ki lo de to je lowo si keni keni omo ba gbogbo eyan lowo tun gan ke segun ka wa mo so lowo si gba ti ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la fe bi adua se adua kan o e je agbe ban ni o e je se rayo ti ogogo rayo ti ati gogo iban ti an gbe ki lo wa yo a fi gba ti olohun to gbe olugba ladide eke baba owo to ba wu o ni olu iba sowo otun iba sowo osi olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe gbogbo awon mo ti won tunle ni oyo stage oju ere tin be lara won mo ni won gbogbo aye lo dide won dide lati Nigeria de US won dide lati US de Canada won dide lati Canada de Germany ti gbogbo eyan kigbe a ni gba eyonu ara won ti poju ni sawon won kokko jigbe ni ai mo yo mo ti won jigbe bo nitori pe awon omo ologo kunu won awon omo ti o nibi ti won re awon omo ai mo ya awon ti won jigbe te gbo nkan kan ah

0: dashimi aro yi mo fe ko mu lokun kodun e send the testimony si mi o to lo n ba si olore to ba so testimony o lewu e wo bi awon ara ugo mo so se gbelu ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi nigba ti won tu awon mo yen le ti won dupe ti won fi ogo pe ogo fo lorun orun aye won ori bi ota se fe kori ti won jo loju titi o kori facebook gesko sawa wi kan be iya ti won se lore mo ri tawon eyan lo google e iya to so testimony ni jeta lori bi awon eyan sare lo won lo wo boya ro ni npa bo to gbogbo n to ba gbon bi ko sasadanu kankan sa idasi orun ni won ni oluwa si gbe ewudu ewudu eya benjamin ara gera ni olowo osi iyan lo attract mi ko si enikan ti o de so na church laaro ti o ni rowo mu ko si enikan ti o jo emi lori TikTok YouTube Facebook ni ago mefa bo ti yi pada oni ba olodun ni mo fi nse eleri 630 ma wa nbe mo si be enikan church eje n tun gbo royin die si awon to lohun tun da soro ohun engineer e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi
1: hello baba mi o mo dupe o emi na leri o ipeyin ipe to daju ni tori pe mo ma lo sori oke gan sugbon a ma lo ri oke a le gba 7 days a le gba 7 days join pe ara tu mi gbogbo ko yato yours ni last year around August September in wale sodo mo se mi ibadan mo se mi wa ti ma n gbo ma sare ro to n lo o sa ma ni go ni gbogbo awon pipi n lo aare okowo o sa salaye then lati mi kan na to tin lo papa ti mu kan sakesi pe papa ti mi tin lo to ti fi church tan lo sile gbogbo kan change omo wa ko bi won ton ti bi nigba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 abi 30 something sun pa ton join pe yin na ise ko leyin da bi 2 years ago abi last year na ise ko lo sile yin so pe yin daju gan pa to wa di last year yen wa ni kam lo tenu nu ilekun mo kon tun na ni mo wa kam on si na wa solude bi ro lude last kini ta fe gba na by ta ma gbo lude August September yen na mo wa ni mo wa join program yen wa ni ka lo senu nu asan gbadura ni mo ma

mi o ipe yin daju mi o mo bi mo se le dupe ipe olorun daju laye yin e ma darugbo woli e to te wa jo mi lojuju ni o ipe pe te ni ka da sile ba te mi na de ko mo da pe pe sile mo se pe pe mo gbadura nbe e wa wa si Eko ni bi 2 weeks ago te wa si get ni ibi feed yi e wa ni Tuesday to ni ka wa ni ojo Saturday mo wa so mi ta ra e press mo mu mi e ni ka mu ka da sori mi ti mu mu se die ku bra mo ara omo mi kan ya wa le lati school a ri ya ku se para so baba mi mo wa mu ki yen dele omi ti ti ni ku be mo ro mi si mo sham fun program 77 te se ni on the 7th July yi ye ki wa wo po lo mi ti tara mi ya ro mo mi nu ya mi le ni le wa iki omi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te ko le pravas mo lo si bi pepe mo ni o ye ki wa bi program o sugbon ye mi le wa baba mi o ya kan awon angeli to n da adura ni Jesus ti tan se ami sadura gbadura ti ma ti so lori pepe ko sadura si baba mi o se ya lenu mo ba jade lo lojo Tuesday yi mo sha fe mi gbadura mo to wa lenu wa lori sickness ni mo de bi ya n kokon lori pepe nigba ti o ma de ago 5 ni irole 7:00 ni mo pe mi pe kini yen ti clear in fact ibi ti mo wa mo kokon drone mo gbe ras mi soke mo pe kini sele mo ni olorun ade kun olorun de kunle o se bebe o gbadura gba ti mo tun ma dele omo mi yen o se wa lori sickness yen dojo keji mo wa ra data program 77 yen ma wo mo ba ri awon baba mi awon baba mi Femi Mani mo ti ri baba mi kale jaye intercontinental mo do ti da se ri bi ati mo la ti mi lo ale mi adura mi ti ba eni ka lo gbo mi mo ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi mo ba gbe sinu ile eni ko to so testimony mo yen fun faso si omo baba yen mo mi wa olomo won se gangan lati ko won di wa o faso sinu mi mo ba gbe ki omi yen be se prayer to mo ba mo man tu ti mo ni nile mo ba ju sinu mi mo ba fi nti omo yen lori mo ba fi si se ya lenu baba mi nigba to di ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya mo tun para sori ota pepe teni ka dale yin mo ba taku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi o le dase o ya dase o ya dase o ya dase se ya lenu baba mi olorun ti dase mo e kepe pelu awon angeli yin ti mo pe sokale ma awon angeli to ba se soya ko wo mo nosu and she was ill totally intelligent totally dide totally we o de ara na baba mi omo yen fo dide pelu wa gbara olorun ma je mi to n ba yin sise mo ni mommy I'm here I want to eat I want to bath I want to kick any con mo go kan wo ba emi ati awon abure re ati grandma mi a wo ba papa she's ill totally I return all the glory back and thank God for the work of God in your life. Olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko Jesus. Aye yin o ni joko papa mi, ise yin o ni doko. I'm really appreciate in fact gbogbo jami te pe mi ki tagan lelojo meta yi mo bere si ni ta, mo bere si ni koda fawon aso mi, mo bere si ni ra. Mo dupe o pe mi o, in fact mi kan ti royin kakiri fawon eyan. Thank you so much, I really appreciate it. Ede ba mi ki mama, I love her smiling, she's a wonderful woman. Oh my support, don't lie you think.

niru akoko bi iru eleyi ti won ti lanfani ati je ki awon omo ti won ku ati awon oluko won ti won pada si ni layo atalafia te ba ngbo ko tan sibe o e ko ojumo lode yi e ko ojumo onile yi si daada lewa salafia ni mo tun ba yin o aku ise ana adeku imura tini emi ma nse ladura pe olorun oba mi odumare to silekun ojo ini ade iyanju emi ati yin lade o ade ni se lasun be la o ni sise fo melu miran je o la se odumare gbogbo koko janjo emi ati yin kori owe wa bale pon olorun ade iyanju emi ati yin lade o beto yi se kere to awon eyan mi lo npe o won ni big man presenter e ma ejo awon gbadun e bo se ri yen Kenneth Igbeje lo lo tu eto yi mo appreciate

wa fun yin ninu ile o sugbe ni te nwo ni wo pe aye o le da mo te nwo ni wu eru won ba ti fabode lo won ni ti so dele ani gina won oga mi o gbadun won o lo e wa ji won lo ma gbe jare ona bi ti mo nwo oga mi lo re ba ti da be bridge ba ti de bi corner ba double cross wa me gbe te gbe nigba teran ba ti da si won tele si awon osise yen a rorun fun won lati gbabode wa fun won ninu le naun o le bi se n fo rere o e ja lajo wa o

ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua ni aro yi ni wakati yi mo fi gbogbo ope ati ogun ati ola fun eni to da aye ati orun oba to ni ki bebe o ma be oba to ni ki bebe ko ma si mo alana ofana onigeta ofi jeta agbara to ju gbogbo agbara lo oro kan soso to kari aye oba to nje ami to tun je ami olorun alagbara giga agbara giga ni israeli agbara giga ni jacobu o soro okun gboro re o pin ya si meje peregede oba to ni gbogbo agbara lowo ohun re ni ma nfa gi kedari ya ohun re lo ma mu kabo abonrin ko bi were ohun re na lo

ka gbogbo sibi to wu Elijah lo fe je lojo kini ana baba ni so wi pe awon eye ma se be won ma gbo nje wa fun o bo le ye se nse be lori igi nbo ni ati ran ti an din wa nbo ni ati rakara ta lo si e wa fun won ti eye fi gbo nje wa fe Elijah baba mi to joju nkan gbogbo sibi to ba wu o toju oyo sinu won dia ti o mo okunrin kankari alagbara giga ina toju ina lo bo ba wu agbeniyan ja bo ba wu agbeniyan sile o so lojo

ẹyọ kan lọwọ rẹ ibade jẹ bọ tu water lo le gbe lọwọ ma bo laaro ọjọ tọze isi agbara to nse boluwa se ntu sile ta si nfi ona igbala han awon eyan loruko jesu iyanu o ti sele gbogbo eyin te so pe e fe baba ba lo si jerusalem osu kesan ni o tete pe kanu awon number wa o tete join yo dara fun o be lu ma ri jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu aye kan to wa yi o

0: na ma ki ma yin ma gbe ga so po se fun ore ofe bi rebi awada odun itun lo so pin die die o ma n lo die die mo niyan o lati january ti di wakase owe o wa laye o wa laye ki emi awon wole ki arugo ojo ki baba jesu ki olorun abraham ki olorun isaac ki olorun israel ki olorun agbaye emi awon wole ogo foruko yin baba wi pe se e gba ope wa
1: amen
0: ni oruko Jesu egba ope wa aki ni kutukutu owuro iba be se egba ope wa arugo ojo egba ope wa oba ti o kin sun ti o kin togbe egba ope wa lori aye wa be ni esun ewo emi ma egba ope wa e dariji wa e ya wa si mimo gbogbo re koja ati ese wa ita momo se ita se sise oluwa sa dariji wa teje Jesu wa pare e ya wa si mimo bi ojumo ni se mo bayi ojumo re ni ko je ojumo idalare ojumo gbedede ojumo anu ojumo abo ojumo gbeneja ojumo isewu ohun bo to je mo ebi loju eni e ba wa yi da ise ase parokun lo ba wa so ja iku dandan iwa temi ani ba won ko e mo gbe mi o gbese le o yi bi da iku oni ye lori e o ye lori e mi na abo dayo yanu sele ori be o se be Jesus oluwa wa
1: amen amen amen Jesus
0: praise the lord
1: hallelujah
0: e ki oluwa ko se o
1: se
0: ki la fe gbo le ni ireti fun aline ireti ireti pin fun opo nine ori oluwa were olorun igba ni ko yi pada ninu aye se na o ma se bebe Jesu Kristi ati baba re ati emi mimo meta ninu okan okan no meta awon lo nje ireti fun aline ireti fokan bale olorun je ireti fun aline ireti nigba to ba ti pe boyo ti gbogbo e ti dojuru to da be ko na ti pin o wa nibe o o wa nibe o ko sinu okunkun to nbe laye yi te olorun lagba lati tan mole si iwo sa gbekele ninu jesu nikan la yo wa to ba fun eni nkan ko le gba ko le gbomije loju e o le to ba fun eni nkan to ba fun lola to fun loro to fun eni bukun o le ka ba mo le lori ireti fun alani reti to ba ti gbagbo to simile to gbekele ko ba ti daju ohun to ro pe ko le sese yen a de be se were o se fa awon kanu bibele aye ti ro won pe pe ko so na bayo fo omo pe leyi omo wo ni omo banu je won te kon logi sodo ko do gbe lo si be olorun yo se were lo so na we first chronicle chapter 4 verse 9 to 10
1: jabesi si se olola ju awon arakunrin re lo iya re si pe oruko re ni jabesi
0: ko to di pe oruko re oruko o ni ola won ti fi iya re gan ti ko ba iya re si pe oruko re ni jabesi o pe lomo ibanuje omo wa ko ni ibanuje
1: fun amen nitori mo bi pelu ibanuje
0: iya re lo nbinu ibanuje lo loyun e ninu ibanuje lo bi si ninu ibanuje lo dagba si lojo ke ajo fe fomo oruko ko loruko bi ti fe fomo re won ni ki loruko mo momo o ni ibanuje ni ah gbogbo omo ibanuje lo ni e di omo rere
1: amen
0: aha
1: Jabesi si kepe olorun Israeli wi pe iwo iba je bukun mi ni toto ki o si su agbegbe mi din nla ki owo re ko wa pelu mi ati ki iwo ko ma se ki iwo ko ma se je
0: ma se je kemi ko ri bi ati banu je igba ninu ma njo to wa njowo kan o kepe oluwa afejo sa o je ti sun mi nisin won ni ka gba we ati gba we won ka lori oke ati lori oke won ni ka we ati we won ka soro ati soro o ku se ye mi mabai o je ejo ni won to Jabesi won lo se olola ju amarakunrin lo se ololo se oloro ki ba o lo se je ki se o ko ba re nu ola ko ba re nu oro won bi ya re loyun enu banu je o bi ninu ibani ati emo kan nipa baba Jabesi bi baba ti ku ni amo bi lo so ko fani pa baba e ibanuje ipo to be ge o wa dojo kejo won ni ma ma eku ewo omo ki loruko omo o de ko fun pe ibanuje loruko omo yi gbogbo omo to n gbo mi to je po n gba eyin obinu je emi ibanuje nu ayo omo yin ina ti jade
1: amen
0: to ba taye Jabesi yo taye omo yin se gbo mi kale ta ba sa ma praise ki lo fi se prayer de won ni ba Jabesi kepe olorun israeli wi pe iwe ba je bo mi kun mi ni toto adua kan niyan ko so agbe mi din nla o di meji ko wore ko wa pelu mi o di meta ati ki wo ko je ko ma se ki emi ko ri bi o di merin ki ma se ki emi ma se ri ibanu je o di marun olorun si mu to toro lowo re se prayer point marun lo so ni isejo aya ade mu se ninu aye ise na bo se pe mi loni ipinjo a lo
1: amen
0: igbesi a lo aini a lo aseti a lo emi o mo bayi ese baje to ti po olorun ka bayi ese buru to te o le tun se tori se bi neleda re o ni eleda miran o le leda re nigba ti kan ba ri bi ire len to da lo lo ba elomi afekun prince sin be ko de ri pa re sin be o le mo de be gba mi mo so njo kan pe ipa meta la dua kun si mo ti gbo mo nbo ni soro so o le kan olorun loju abuja besin na ti kepe olorun boyo ti npe to si kepe yo to gbadura la to gbo po gbadura re iwo na continue your prayer bi aso lori kan continue your prayer continue your soro bo pe boya o bori soro eh to fi rojo to fi sun kiri bi egbere yen iyan o ko ni oro ona bayo eni to lagba lati gba aye lati tun se lati ra ipada oni ko kesi kilo so na first samuel se won wo mo ni o ti wa so re tinu pe ko ri fe ge bi obirin mo ninu bibeli nkan se ko sele ninu ran ti wa o tun ti e tun sele yato sinu bibeli gan papa ninu njo ti wa gun ti e tun sele papa praise the lord
1: hallelujah
0: anti o fe bi mo mo ti njo to ojo mo nu la ba se program kan won ba ni ba loyun pe re pe ni won ba nbi mo ene kan wa to wa lati epe o le mo gbo mi bayi o epe lo ti wa o loyun nigba mejila oyun de njabo oyun osu marun oyun osu meje oyun osu mejo jabo le kan nigba 12 times ni kan wa call let e mo jesu wa o wa loyun number 13 no ba de mi o ti e ko loko wa I can pray lori phone oni koko mo ni mo wa tori ko wa ninu oyun ko ni je ka ma pray money program kan labe ko tan jo ko mo ya odo re le pe mo pray no mi e wo photo mi o ti pe 10 years mo ni eleyo ma bi ni ba se ko ma do ani o mo bi mo yen ipo olorun mo kan mo yanju e iyan ajodun mewa olorun yanju e oyun ni anjo mo la re ja ko re kin se lasan kin se bo se yan niyan awon ka niyan kan lo se kini lo wa ni di oro yen but e ma intervene kaluku joko ara je won de fi sile o de rore o de se kini o de so re iwo na kilo nbe epo kilo nbe finra ireti alare ti nbe lodo re ti o yanju e be to pe wo pray e won roje olorun o se gbo aha samuel kini ori kini ese kini
1: nigba na okunrin kan wa
0: ani le ka tan tori asiko wa because afa fi o ba wa so re aha
1: ara ara matthew so fun mu
0: ah
1: ni ori oke efremu
0: lo si fast 2
1: o si ni aya meji oruko eni kini e ma je hana
0: yes
1: oruko keji e ma je penina
0: pelina
1: pelina si bimo sugbon hana ko bi
0: awon meji ni oyogba to ti woju hana ti ti o bimo o wa lo fe yawo mi wa lori omo lohun awon yen na lo ma ti alikana debe elikana loruko ko won awon yen lo ma ti debe lo fe yawo mi re ko lo ko lo po mo waye awon de bimo meje loju hana sibe sibe hana gbo pa ko gbo po o pa to si ma lo si silo to ya koko wa ni fe ko ka tan iwo na lo ka fun are first samuel chapter 1 verse 1 to 27 popo die time alo ni ko ni to tori di na o ke pe olorun o pa to si lo mo nja ni silo to lo mo nja to lo mo ja so nja ojo to ri pe se mo ti wa okay se iye mi ti lo si fast phone an ka wo to ba wi ko to tori asiko wa
1: nigba na o si di akoko ti e kana se irubo o fi ipin fun penela
0: lo si fast 10
1: o si wa ninu ibanuje okan o si nbe oluwa
0: o nbe oluwa
1: o si sukun gidigidi
0: o lo si waju pe ko lo si waju wota o lo kun lohun bolorun sorun je nu wuje wuje wuje wuje aha
1: o si je o si wi pe olorun awon ogun
0: o bolorun jeje
1: o si wi pe olorun awon ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranse birin re ti o si ran ti mi ti iwo ko si gbagbe iranse birin re sugbon bi iwo ba fi omokunrin kan fun iranse birin re nigba na ni emi o fi fun oluwa ni gbogbo aye re
0: abe ki yo si kan lori o wa fo omo ti o ti bi o fi olorun pe to wa fun lomo ma fun e pada bo kan je olutoju lasan ni ma fun e pada tori akoko wa loka iwo na loka tan de first samuel chapter 1 verse 1 to 20 loka tan o wa se be tori pe yeye yen yo nu oluwa dun ori oluwa wu but nigba to wa ni waju pe to je nu wuje wuje yen oludanwo de an ge di gbo mo lowo eli baba o dan hanawo oni hana ki lo de by this time of day ti mo ti yo get out de ko de wa go pe pe mi o mu mo o ranu hana o ma binu oni oluwa mi so mu ti mi so birin ara beliali omo rere ni mi mo wo jolu aye mo mi ni ya weli kana omo ijo yin ni mi o pe ti bo baba ni adua re ti gba elomi n tu je ka do igba ni ibinu papa julo eyin te wo jolu odumare fun omo elomi ahun elomi odaju ko je ka do are ko gba won oju olowo le mo sa na mo keke re to me ladugbo re won gbe bagi won gba bagi lowo egbe wole o le ra biscuit fun won o le fun ni owo ko fi ko eyan me kare o e gba ada fun yin o ori omo lo npo mo wa le aye na nitori di na ireti fun lenire ti se kini o fun ala lo mo ki so mo lasa o ki so mo be o omo kunrin lanti ni o de fi folu apada ko da le ma jemu melo ni wo tege ti wo ti je to ti gbe to si yeje danu to ran ti mo olohun de fe je bayan sere o tun se be fo break na beli na o na ni sera Yana wani close no Genesis chapter 21 o ti woju olorun di pe o ti pe 90 years ki lo nje menstruation iyen ti koja ti ro ti ye ko loju oku olorun si gbo ti re o de sanu fun mo sore tinu gbo olorun gbo gbekele aha
1: Abraham sisi lati ibe lo si ile ya gusu
0: Genesis 21 loka 1 to 8 loka fun re to ko lasko lasko fun wa nitori din olorun be ni hati re mo fi ronu para re ye rojo mo olorun o si nde jo riro lo sori ekun ebo sin gbo mi yi ki lo fe ko se fun e ma be lowo olorun ma bere ma bere ma bere ma bere ma bere owuro yi owuro ti re ni ise lo wa ni visa lo fe gba ni iwo nsaisan ni o de ku lori oju kan o wa nu esan n ton bi ton di eyan gbe owo le olorun yo bi owo yo de mo larada tori nu bibeli na ti de be ni a ma de be lojo mejo le ni awon ton sesan ti pa doctor o ka ti po ni segun o ka yesu de wo won so yo wo won na so baba wi pe se egba ope wa a mo pe eyin na ni ko e pe meji ireti fun aleni reti gba won to gbekele o ti won simi le e ba mi ya won lenu
1: amen
0: ese ju anuwo
1: amen
0: ese gan won dogo
1: amen
0: ese ko won de
1: amen
0: te ba tun aye jabe si se bi rele aye ta won won ta gba to ti baje to ti domo ke to ti ke to ti jera to ti run e ba won ton se ko gba eni se ju kan lati to e ba won ton se e dowo le won gbugbo omo ti won jo mo ibanu je bi ti jabe si tele tele te de lawo ba jabe si de so mo de so do mo rere gbugbo e mi ibanu je ayo mo yin na ko ti jade emi amu gbo jade emi mu ku mu jade emi wa ku wa jade emi wa ku wa ofa ti won ta omo logo to fi da mu gbo kale to di sa satara ni kiri ofa na o ya gbe danu iwo to wa lori akiti gba gba alaafia gbe mu narada gba iwo so o ya gba iwo so olorun alaafia ko fa la alaafia owo la ko bi owo lori akete yen dide lori ipo yen dide o bi ara re ko gba alaafia egun re ko gba alaafia ago yen gba alaafia gba tu sele gba ira pada o ya gba iwo so gba iwo so gba iwo so ninu oju create ninu okan ninu fo ninu edo ninu lifa ninu pre gba alaafia o ko fun jesu
1: amen
0: ala to layan olu aye da
1: amen
0: omi ara ku gba alaafia isegun laju ori bi o se be jesu oluwa wa
1: amen amen amen
0: gbogbo taye eni lo pata olorun ti yanju e omi yen mu o le fi we o le mo fun 43 days o le mo fun 7 days ko si n to le lo mi yen fun sa ti so pe nkan ba mo fe ko mi se boyo fe mo ta so gbe ni iwo bless e fun pa so pe mo fe mi yo fe ko ko mu awon customer wa fi we ti so bi anu fun oruko lesun ko ye pada down the table yesu omo leyin christ to tola wa nti wa ko salmo luma la lodo ti wa christ flower church ni o wa lodo on ilewe to ba ti fe wa number mi lele 07062 59 66 01 gbogbo programs are announced pata kankan yi pada nbe bo so anan lo se wa gbogbo ojo monday bible study ago mefa ago meji abo ni ojo tuesday wakati ya na mo npe aro na mo se ago mesa aro ago meji la osan gbogbo ojo wednesday atun ti pada si so jiro le gba mi amo se deliverance wednesday ye 5 to 7 7:30 gbogbo ojo thursday awon disciples lo ni for prayer gbogbo friday to ba kayin osu ati first friday osu tuntun iso la fi ma se ojo oluwa ojo ologo ago mejo sunday school ago mesan sago mesan la bere sunday oluwa o re fere ko ma be lo
2: anigbagbo wi pe ti di alaboku fun nipa oro na nipase prophetess Esther Oluwa Kemi Adebayo ti Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along ojo ekun road behind baba olora bus stop odo ona ilewe ibadan e tun pade wa ni ose to nbo ki ore ofe re ko to fun wa loruko jesu amen
3: Endara pomo wa ni Christ Follower Evangelical Ministry aka New Glory along ojo ekun
4: Lagilu FM 96.7.
5: Mo ti bere mo le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo su tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
7: Years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: gbogbo ona ni lifting ti fin fa ni mora lara aro cup kan bo ni kan lasiku kan na
1: ore ni to ba mo to sele lana
2: iwo na kojumo
1: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
2: o da na so ka gbo
1: abi
0: pelu lifting ti ilowo re seju bo se wa ninu cup lo o nfa ayan san mora lifting ti o wa fun isokan
3: Oshu keje je oshu ara oto fun ile ise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omaluabi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile oba Murtala Adebayo Akade mefa

Gabiamo Okeogun siwaju ohun gbogbo. God bless Nigeria. Oluwa kokbu golede wa Naija o ati gbogbo ti to ngbe ikani bo kede se ma je niyan o tori ki se eyan Olorun oba ni Ankara Mezi ni gbeyin finalisma ti mo so lana o pada foju han o finalisma e bariba o ye won o ti gba ti pe o ye ki won o ti gba boya bi inu osu keta o ni won ti npiya mo finalisma iyen ni pe adan to wa laarin ile Europe ati agbon South America eni o ba gba idije fi eye won leyin gun mejeji won mo pade ni ase kagba kan ti won mo pe ni finalisma ase kagba yi oni o ti wa npiya mo lati bi igba melo kan leyin igba to je pe Spain lo gba ti ile Europe ti orilede Argentina si gba ti South America yen coming ball ṣugbọn gbogbo bi o se gbiyanju esi fun idi kan tabi omi o lanfani ati le je ki finalisma yen ko waye oluwa to si wa o de bo se de pẹlu ate lori o se bere yen yo pe mewa tabi ko ju be lo nigbeyin gbeyin ase finalisma yen ase ko le dun ko gbogbo le kesi ni o ti a di meji bayi finalisma stroke world cup final on love ago gbogbo eyin ti lana Messi Ankara Mezi mo fe checking I want to check something eyin ti lana Messi eyin ti lami yama ebo like kokoja 100k laaro yi e ma yi be normal wa every morning a ma ri 100k likes laaro yi mo fe checking gaga boye wa nbi abe si nbe oye gbe wa trabaye eyin ti Cristiano Ronaldo na e ba won fowo kun ka fowo we wo bayi lowo fi mo go ti meji niyan iwo lo mo ma differentiate re oye gbe like ko lo teyan yen patapata eyin mo fe I want to check something bo se ma je niyan mo ke gba be yen wole bi ifara laaro yi ni e mo gbe n to ba wa nle bayi la ko mu gbo e je n wole lati orilede Naija tori pe wavu zombie under 20 championship ta ba so nipa idije ife eye lagbon iwa oorun ile adulawo iyen West Africa Football Union wavu se wa ri zombie won ti yi koto re o won pada yi koto lana bo won se ma koju ara won isori meji ni orilede Cote d'Ivoire lo ma gbalejo inu osu ti nbo yi idije yi ose ti nbo yi o na ni o gbina ya o nilu Abidjan se fe gbo wavu zombie under 20 championship qualifier fun awon orilede lati kopa ninu idije ife eye ala adulawo fawon je wetojo ori won be labi ogun odun under 20 AFCON ti o ma waye lolede Ghana boba dodun ti nbo won ti yi koto lana o bo won se pin won isori alakoko lolede ti ngbalejo iyen Cote d'Ivoire wa nibe ti won ti ma koju Cote d'Ivoire yo ma wako pelu olede Niger iyen Niger Republic awon ati Niger Republic pelu Benin Republic won jo ma na tan bi owo isori akoko group A isori elekeji olede wa Nigeria olede Ghana Togo ati Burkina Faso won je merin lapa abeyen e mo pe meje

bi yen meje ni won meta merin na won ma npin won si sori isori akoko meta meji iserin elekeji merin se ran meji ti an ba wu ase kagba ni won soju agbo ti wafu zombi ninu idije afcon under 20 ti o waye lolede ghana lodun ti nbo to baba tin dojo monday ojo monday ti nbo e o ngegan Eagle Fly Eagles won ma teko leti labi akoso oluko ni won Abdulmekaba o di lu Abidjan lo leve Cote d'Ivoire nibi ti DJ won o ti waye ose bi meji pere na won o fi gba lo lede Cote d'Ivoire to eyin ara Abidjan e tun ku amoju bayi ko ti Fly Eagles yo atawon orilede bi mefa to marun to ku atore orilede yin lo gba lejo ko je bo se lohun o je o You got his Fly Eagles. Ne did ni fi eye nbe lowo re. Lodun 2024. Nigba to di ase kagba. Iyan nilu Lome. O fi ya ja. Black Satellite o lede Ghana. Go meji seyo kan ni. Bi nkan se je niyan o. O ya papapa lati be yan. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Hey, wahala. Okay. Cashier, cashier, cashier. We go again. Laaro yi. A tun tesiwaju o. Bi 1.7 million lawon eyan o tun gbe lo. E mo gbe ti jeta ati tana ati pada se lana. Ago mokanla abo losan abi me meji la kuseju me dogun losan laaro ana. La pada yi koto yen. Tawon eyan ti gboje lo. Laaro yi. E ma fe ni mura ola. E mo gbe lola. Half a million to ti wa nle fenikan sugba ju gbogbe lo kafo ni beri ola o

statue ash o lo ma gbe wa debe o ma wo ra re ran ma relent wo lokan laaro yi ma je agbo o si nbe ijo te yan ba je bayi o se se ke yan ma dagun la ma dagun la ma dagun la ma dagun la o ti kan laaro yi niyan okan re wa ma se kami kami kami o ti de tanu owo wole to ire wole to ayo wole to o ku sowo re ko grab e grab your copy now grab your copy now everybody star 347 star 100 star 2 ash lo ma gbe e debe gbogbo awon alaye ti mo se yen bi o ba yi o number to pere o 020 1

14. Send the code yen star 347 star 107 star 2 hash. Oyi nlo ni sarere nwerere bayi. Ko to di pe yo di wa lo callu. Ta ma ni network yoda o si nlo bayi. Gbianju e bayi. O ri pe rere loluwa iwo na wa fi. O wa testify. O se testimony. Baba dago mewa kuseju meedogun. Bo se je niyan lagba be yen o. O ya gbagba pa lati be yen as we dey go. Ka sare roju oja ka lo pa akade. Baba de. Hey hey hey. Ma de ima wowo re o. Baba de la toju oja. Ka gbera wa trabaye ni oba lejo nu. Like ima tu kere abana ti Messi. Wo si nsun lowo ni eji. Eji. Oh yeah, bo like ko lo gidi gan. Hey. Mo fe ri ko 100k laaro yi. E ja celebrate Messi ati Yamaha. Ati en wa la se kagbanu. Belomi na

0: kaabo pada latoju oja ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni lebada oya je ko mo leto iroyin ere idaraya ile idodun ti gbegbe nkan se baba igbe won se ndarapo mo wa elewo wa 500 ni bigi bigi kaakire agba nla aye oya je lo kan ni bani dore facebook ikani lagelu 96.7 FM lori facebook bo ba debe ori wa do mo le rogozo odun le wo wa ni je kimo fan family lori facebook na ni back na lori tiktok at top striker 100 e follow e like e gbe like ko lo fa gagidiga o on la le wo bi la la pa bi o oye je lo genzare gbe yin de bi ti refugio na refugio fifa world cup market challenge refugio fifa world cup market challenge aban so nipa awon oja merin ti o ma fi gagbaga awon ti ko gba final ti won ko to ri pa wo final gidi gaga iyen lojo sunday refugio la so gbe teru e live and direct la se lojo friday lola ni ola ni maji agbo osi nbe oja merin o fi wo luwo gbagbagba ni bo ni o ti waye refugio experience stores asunle bus stop iyen ni makola gaga ni o nibe ni o ti waye o live la de gbe ori eto ta lo ta ni o ti waye gbogbo aye lo ma gbo gbogbo agbaye ni o gbo ni o wo live and direct ni o bi oja mererin o je ma fi wo luwo gbagbagba awon top 4 okay itesiwaju orisun aje ohun ati laba owo ni first semi final second semi final alaromi market agodi gate in lebado iso part niyan awon ati rubber footwear won jo wa ko second semi final eni o ba jawe olubori nu mejeji ase kagba ma waye o laarin mejeji ola na ni gbogbo re eyan meji meji ni o soju oja kankan sugbon e mo pe bo ba re gba ballu to lo lolufe leyin hey avai ma won ma fi nkan si o tori pe ariwo lolufe gan o ngaga ni eyin koko o si ni se ti se eke ololufe yin dani o gbogbo eto ebo eto abo lo ti set lola ati ebo to garaga latowo refugio bo se ma je niyan live and real lori eto lasan la la go meji la a wo kilo vesele oja wo lo ma gbe gba oroke refugio fifa world cup market challenge o ya papapa lati be yen Niger Sports Football Academy scouting program ose ti nbo yi ni o ojo ke dogba ojo kerin di logbon July 25th and 26th na ni iko mejo lo ma kopa nbe e bariba let's go there eje ati owo waju ezi bi gagbagada bo ti eje yi gbe kankan ma lo sa lai so esi ni mo ro gbe nikan nbe nu aye ti oni ti mo ti en gba lale ana a latale ana isin sugba ni sa lai mo so success o ma nipe kun success ko libali ki lo wa lowo re
1: akojuma tokun
0: akojuma o
1: eti figa agba dije fe agba to lanfani ati wa ilana
0: ki lo se yin
1: eh
0: so do n bi eto si ni
1: eh n to sele ni pe le sevo le sogun but wa ipa ma ri na la ma ri
0: exactly exactly
1: o ba first go bo ba jiya o jiya
0: iya onile ki lo kan ya
1: awon kan wa ni ki n ma so pe emi kan ronaldo kan kin to wole
0: ah se dixon la so re in to tele ni kaluku lo ni lo ni opinion si ra lo ni nice opinion re jare
1: nkan se awon eyan lale ana o
0: ki lo tunde
1: ah e ma je so fun yin e ma so pe mo so fun yin ani daddy mi mo se wole na njadi
0: England ni
1: mo se wole na njadi ngba bo pari e wa lo sun won ni mo bo ma lo sun
0: mo o we za ba ko yan e yo ma sun yo tun ma ri goal ni be ba diju bayi assist ni o ma ri
1: goal to dun
0: Hand of God lodun 1986
1: Lego Messi
0: Lego Messi ni 2026 wahala won wa bankland Hand of God
1: iyen le fe gbe san ko tu jiya kun ya
0: Leg of Messi.
1: Ole de England ni won ti da po mo le de Egypt ni okun pupa lana meji seyo kan na Argentina fi a je won lato weyin wa won lo mo pade ole de France fun won jo ma jadu ipo keta to ba ti wa ase ka gba olede Argentina awon ati Spain to ba tin di ojo ke ojo kankandilogun
0: ni o sita wa
1: beni
0: Saturday ni
1: third place
0: Sunday ni final
1: beni bi nkan se je niyan
0: so bo se je niyan gbogbo awon Dixie wa nko bayi kini ka ti a se pelu ti en bayi Dixie Ankara Messi wala okay pa o di le gesi weni runi o ni Thomas Tuchel o bere fu wahala afigba to ri ofo won ara re pe wahala iwo lo pe wahala o jeje bayi ni fitinati lasigbo lojoko re ti nwo yi olohun o si re ji wahala nbi o sun si bi pe oya mo bo mo ti e fe wo nto fe se so ti ajajo oloju bayi o ti pe soso o ti ri soso o pe wahala afigba to ri wahala lawon ti en boro wa we ni runi lenu wo pe wahala bo lona wo o ni be lori o ni substitution yen o ni Thomas Javire eji wahala nbi to sun si jeje re o o ni tori pe wahala gan ti ngba fọlọhun o ti sun jeje re o ni substitution yen isipo rogbo ele ti Thomas Chase lo fi invite the prayer sori awon agba ballu re o ni aisere eko mo hun ni bo ba se to mu je against Mexico to mu je against Norway o ti gbagbo pe enikan nbe ninu iko Argentina to je yi pe eyan seru e pelu ti e oh lord of mercy oh lord of mercy oya nganamu galamu mercy ebariba mercy oh lord of mercy eh dixie eh mercy oh wahala bu wahala mi ni o Dixon Lema. Wahala. Se fe gbo oni won e ba Messi daru re wo o re joko kale ki lo da won yi against Messi oni bi to ti fowa ara e fa wahala niyan o oni bi to ti fowa ara fa wahala niyan o ko ti mo ko duro lori owo re ki won jo ma fa laarin gbogbo lo sile won lo pada lati joko sile de Messi o lewu pupo ju to apada bo re nlo pada sele sawon yen o okay Thomas Uje olugo ni le gesi soro o kini nto wi eja roju oja ile gesi ajo fe won ni Thomas Tuchel yo se kini eja roju oja kade

0: nkan o le yi pada ko ro so mu fun awon eyan ni ekun na
1: o da okan na tun re tun be nwaju temi to n safo me ipe bi nkan se gbo lori goboy nje je mo pe o ja wale die ni osu keje osu kefa jare odun ta wa nu re yi pelu bi idame edogun o le mokan dini ogorun 15.91% won wa pe o ti gbera so nkan to ti fe ma gbowo lori iroyin bo lori e leku keke foto ni ka wa sile ibadan ti sololu ipinle oyo ile ise olopa ina lo ti dola omo odun marun ile ti awon ajinigbe jigbe ibadan be won mo awon afurasi meji ototo iroyin bo lori e leku keke bakan na
0: ta ba pe bi awon akori yen se kunle keke o na la se ma mu gbogbo e wa o se se ki koko yen koja ko si ni da ki o wa je wi pe koko yo poju ninu e eja lo soju oja na ka mu ise je nigba ta ba pada de ekun keke awon akori te gbo ni belenja belenja un o na la ma mu wa fun yin e do ki iroyin te si waju ikan ni lagelu 96.7 Let's intake it, boy.

0: eléyìí ti pe sunwon fun ife eye agbaye ti odun 2026 ti ajo fifa to se ko kari e ti orilede nigeria to ti lo ri ko pangba na leyin to di wi pe orilede nigeria ni won si ti gbayo kuro ninu idije ohun bo le se wa se 6.44 billion naira ati ku nbere re titi di asiko yo
1: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
2: Won tun bere won le salai mo panile rin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje

0: eka bo pada leka polowo ja wa edoki iroyin to nkile to hale fun toni te waju ikani lagelu fm oke to gajo kebe na le 36:30 ngbo wa ni le fun bala o fele le nbadan alagbala okin afin oba adebayo akande mefa ni bi afefe redun to dapo mayo to gbe nfe yeri yeri ibe la wa tin ganu si 36 wa iroyin kan re to nbe waju temi o to nsafo me pe Olu DJ fun ipo gomina labi ase egbe oselu APM egbe elege honorable Bimbo Adekanbi to nti igba keji e onimero muftao open salao oni won ma ti te waju o ninu irin ajo eseun eku atileyin e ti won se kaakire ti butoro ipinle oyo ti won se fi ti lu ti jo ti fan pade won ni ilu gbohoma re oma lagbadu ode lohun ni beti awon adari egbe oselu APM egbe elege ti won ti tewo gba won awon ikan ikan nu egbe oselu awon alase ati awon egbe to je ojulowo ti won ni fe egbe oselu APM egbe elege de gongo sugbon kurajopo wa lati ijoba abile repo ore lope ati olohun sogo lati wa fi han ipe wamu wamu tabi gbagba bi ke se duro leyin mo lu gbe keyan in la duro ti honorable Bimbo Adekanbi to nti gba keji e onimero muftao open salao lasiko ile ti awon eyan yi ti won tin duro ti pe ton tin fuju sona pe ala fe gan ni honorable Bimbo Adekanbi ti won tin pongbe nibe na ni honorable Bimbo Adekanbi in lo ti ban soro wipe inu ohun dun pupo pelu igboya ati igbekele ti won ni inu ohun lasiko le ti ajo nfa bi to ta la won fa kale fun olude fun ipo gomina ton si fa ohun kale o sapejuwe bi won se fa ohun kale ohun gege bi wipe agbari jopo wipe awon momo won mo gbo nkale ni ipe en ti se nbe nle yi ajo sepo ti gbogbo omo egbe ni o ti o si ni si yan ni po si kankan fun eyi ke yi omo egbe oselu APM honorable Bimbo Adekanbi in lo wa dunu ma laye e bi pe se ri agbara ti egbe elege APM to ni o wa ninu ijumo sokan papo ikore ni janu ati ifarajin lati je egbe na ki o duro ko di aloye igi araba o ro gbo omo egbe egbe APM egbe elege bi kan wa duro sisin o ki won yago fun oselu ipinya ki won si te waju lati se papo pelu gege bi omo egbe omo adile kan soso saaju eto ribo apako 2027 be in lo an fi dan loju pe aya to n fowo so yi o ni eran jobo jobo ni membe fun gbogbo omo egbe si ni olohun o si ni je eni kankan ni jamba bi pe life ti bi ti eni kene ti wa se life ti esin se life ti in ko nse oni isakoso tun ti gbogbo omo egbe ni o je o safo me pe ijoba tun o na ni o duro lori ilana laare buure pe dogba ndogba ti kan oni ejukan bi o ki olofa mojo honorable Bimbo Adekanbi olu DJ fun ipo gomina labi ase egbe oselu APM egbe elege o na lo tun wi pe sharing tin ben le yomo to pin o nto won nigbagbo ni pe gbogbo omo egbe in lo gboro kopa irun tan pe ni idari be in lo fi nda awon ikan ikan in loju pe gbogbo tan won ba ma se nu egbe oselu APM lati gba iwa lo o oni wi pe e ma ja tan ara je ohun ri pe ohun kan si gbogbo awon eyan toro kan ni ki se wi pe awon ma ra ipinu awon bo awon eyan lorun tabi bo omo egbe lorun oni ara o ajumo sepo on legbe elege oni won ma se o be in lo tun wa jeje wi pe gbogbo ikan si ren lese kuku ohun o se agbero re e ta mo si grassroots engagement o pe be lohun o je ki ijoba ni ijoba abile ko duro daada awon ilana to won o si ma se e ti yo je ki aye be su e fun omo niyan ni ti o si mu ki idagbasoke kan man kia ko ba ti bu ati oro ni ipinle Oyo be lo fi kun alaye re wi pe e wo gbogbo omo egbe patapata o na ni o ri egbe je bi egbe ba ti edibo te wole ni 2020 27 wọn ni APM Nigeria First.
1: Ẹgbẹ́ ti o jẹ ti ẹlẹ́yinjú àánú ti ise ti Akinjide Kazeem Akinola Progressives Foundation ni ìjọba ìbílẹ̀ Gbeda ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ oni ẹmọ ti fi ẹ̀mí ìmoore han si Ọlọ́run Olódùmarè ati honorable Akinjide Kazeem Akinola gan funra e fun iru ise adari ati ipa ribiribi ti nko to si nse afihan re ninu idile egbe oselu All Progressives Congress APC ni ekun idibo apapo egbeda ohun onara bere lati odun 2023 titi di asiko ta wa yi laika re ti o si boju eyin bi ti wu ko mo ajo eleyinju anu ohun ohun lo mo so di mimo wipe lai se wipe egbe eyun APC o fun honorable Akinjide Kazeem Akinola ni tiketi dije dupo gege bi olu dije ti o lo re soju egbe oselu ohun ninu eto edibo apapo odun 2027 ti nbo lona yi oni nise ni ikan oselu ohun to tun je eleyinju anu ni nte si waju lai boju weyin ninu mo mimo se ise olore eyi to ni gbagbo ninu e nipa bo se je wipe okan ojo kan awon ise idagba soke ohun ise itesiwaju alagbara eleyi ti o wa yami ni mo wa si ekun idibo apapo ohun lara awon kan ti ani o ti nse gege bi ise ribiribi ti o je wipe ko lo nka oni won ti menuba eto kan to gbe kale fun awon akeko ti an fe pada si ile eko leyin isimi lenu ise ti an pe ni back to school program eyi ti o wa se fun awon akeko to je wipe won awon obi won o ri jaje to nkan laarin awujo ni ekun idibo apapo ohun nibi to ti je pe o fun okan ojo kan awon akeko ohun abi awon idile won ni egberun lona 50 naira 50,000 naira ti an si siye idile ati awon akeko ti an fun to je okan le lo odunrun 301 niye ni awon ti an gba 50,000 naira lowo re bakan na ni an tun pe o tun tesi waju ora form ti awon omo yo fi lanfani ati joko se idanwo asewole eko giga fun awon akeko tin lo bi egbeje niye be ni an pe o tun gbe ibudo ti an tin ko omo ni eko nipa ti idanwo ori ero ayelujara CBT won ni o tun gbe ibe na kale fun won lofe de ki won o tun lo ri keko lofe ni gbogbo ekun idibo apapo to je ti egbeda ohun ona ara ohun won ni ko duro sibe o tun tese waju ni lati tun ri wipe o tun lo ri gbe kan gajin godo igbalode eleyi ti won fi agbara itansan ti won fi hun se be fa omi jade fun awon eyan ni gbogbo agbegbe ohun solar boreholes nu o kaakiri ekun idibo apapo ohun papa julo awon ijoba ibile mejeji kan jan kan jan egbeda ohun ona ara eleyi ti ekun idibo apapo yi to sopo won wa pe awon adari okan ojo kan ti awon na wa ni kale lati ma fi oju gan ni ise rere eleyi ti honorable Akinjide Kazeem Akinola ti nse ninu won lati ri honorable Ladun Oguntade Alhaji Ibrahim Agbedo honorable Muiwa Adewusi honorable Kola Adepoju Alhaja Romoke Olaniyi ati Alhaja Adeola Akeweje won pe ajo yi ohun na lo wa so di mimo pe n to ya awon lenu julo ninu gbogbo ise yi oni ise ti imole eleyi ti an fi yipo gbogbo onara eleyi ti won ti lo ri seto awon ina oju popo to nlo itansorun to je 350 niye oni honorable Akinjide lo tun gunle leyin ti an ti se eto idibo abenu egbe oselu APC ti o tun jawe olubori lo tun wa bere ise otun yi fun awon eyan alawon wa wo pe iru angeli wo ni okunrin yi to je pe elomi yo mo fi apa janu kiri lasiko ohun ni iwo tun wa tesi waju o tun se solar street light fun awon eyan to tun wa je 350 niye lo nse kiri ni gbogbo onara ni ipinle Oyo won pe eleyi oya awon lenu bakan na honorable Akinjide Kazeem Akinola nlo wa ro gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni ekun idibo apapo egbe dawon onara pe ki won ori o pe won se atileyin to gbangban fun gbogbo awon oludije ti egbe oselu APC to gbe kale bere latori are to ide awon oludije ti oyo si mombo pe awon fe lo sile asofin agba ile asoju sofin ti orilede yi awon oludije dupo gomina ati ti ile asofin ipinle ninu eto idibo apapo odun 2027 kin ko le ro somo fun gbogbo awon eyan ipinle oyo orilede nigeria ati egbe oselu APC lapapo
0: oludije fun ipo legbimo asofin agba lekun arin gbogbo oyo central senatorial district candidate labe egbe oselu APM egbe elege ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo inlo ti kesi ijoba apapo lewa nigeria wipe patapata ba elomi poro na o bi ojo patapata se poro ogbele ki won gbagbe e kan ma daba an fi kun owo ifokole lati joko se idanwo ti waec ti 2027 ye west african senior school certificate examination ati idanwo neco national examinations council wipe iru awon nkan be lakoko e to je pe ojo npa ma nigeria yo tubo je ki amo nigeria tun ma foju re mo laafi ni o to je pe ati je ati mu ototoran ni opolopo n ba kiri to je pe ebi opagba fo meke ina ni n bo opolopo idile wo ya aja oni baba gbagbe ni ojo aje to koja ni joba apapo lewa nigeria in lo se raruna lori aba lati fi kun owo ifokole fun idanwo ti waec 2027 ati neco won pe latari igbe won wo kini awujo so inu gbolohun e ti ile ise eto eko ijoba apapo nigeria to fita ti ijoba na si kede re ni ojo 18 osu kefa 2026 ti leta won ti date won be lori leta na oni won pe se ri isiraro ta seun o na lati ri pe e wo awon kan si awon ikeka ko to di pe won wa gbe oro ta gan iye ti won ba ma fo kole fun idawo na gege bi atejade eyi ti adari eto royin ati ikansara lu fun le ise eto eko nijoba apapo lewa nigeria fita folashade bori owo o pe se ri igbese tan gbe tan fi se raro yi orin lati kan si awon ikeka ko to di pe a fe na oro juna oju kan ki awon to mo iye owo ti awon eyan mo san fun ifokole idanwo ohun ewe ambassador olufemi ajadi ogun toyinbo ninu gbolohun to n fita lana ode yi to si file awon oniroyin lowo in lo pe sise raro lati jo kini ohun so tun jo so si na kan to wa mo ye ti awon ti ojo ko se danwo mo san oni eko oni ilu n bere lowo ijoba apapo bayi oni nti ilu n fe ni pe kan ti e wogile patapata kan ti e ma ro lokan pinpin olufemi ajadi ogun toyinbo pe opolopo obi o na lo nke ora ti nkan le kokoko mo lasiko to ye pe ati jangan ototo ran ni ti won tiraka ati jan ati bomo le bi won de bi pe ati ran mo lo ile eko o tun wa le kokoko bi pe opolopo gan in lo ye pe won ti erowo san fun idanwo to ye pe awon eleyin ju anu ni ma san wo opolopo ke se ru akoko lo ye ki ijoba tun fowo kun idanwo wa hek ajadi ogun toyinbo to je eleyin ju anu to ti bere si ran opolopo awon akeko tori won pe daada ton mu yanyan ti won gbon bi fa to si je pe idile won ina ni won wa ri jaje to nkan yi titi na lo latin wa tin ba won san wo wa hek neco ati ti UTM ta mo si jamb oni pe se roro tin be nle yi won fe so pe ki ijoba apapo lewa nigeria kan ma se afikun owo idawo kankan fun awon akeko ni eko tori pe nkan wo re ti o he tele tele o le be lo n kesi ijoba apapo lewa nigeria bi pe se ri idawo gan be ba ti eje ojo fe gan ibasun
1: to eje meyi ni belenja ba se mura ati mo dide lori edo ki iroyin laaro yi o the nation n lo ko iroyin yi egbe oselu african democratic congress adc n lo ti pe fun iwadi ti ojo lominira lori isele kan to gbemi obirin eleyi to je odomobirin mary habila eni ti yan pe ihoho ohun lo ti jade laye ninu ile kan eyi ti nbe ni ilu uburu eleyi to je ti eni ti se minister fun oro ise ode ni ile yi dave umahi gege bi iroyin ohun se se lalaye ni se ni egbe oselu ADC ni npe fun ki Umahi ko kokko fi ipo re sile na fun igba ti iwadi ti o jinle ohun o fi kokko waye ti won o si fi lo re se iwadi ki gan lo sokunfa iku omobirin ohun ati pe won o si fi gbogbo awon nkan ti iwadi ohun fi lede han fun gbogbo omo orilede Nigeria ni gbangba egbe oselu alatako ohun lo soro yi ninu atejade kan eti an fi lede lana wipe ise iwadi ti o je ti olominira to je wipe eka isakoso ile yi kankan koni nipa lori e o nikan lo le je ki araalu koni gbagbo niru ise iwadi eleti won o se ohun o ninu atejade eti eni to je agbenuso fun egbe oselu ohun lapapo Bolaji Abdullahi to fi lede ni egbe oselu ADC lo ti se apejuwe pe ohun to nbe ni ayika ohun to sokunfa iku Habila yi o je ohun to ye ki araalu o mo nipa e e mo dowo bo bi ti wu ko mo ko ye ko je oro abele bi ti wu ko mo nise ni ke je ki alaye kikun ko waye lori re
0: e ja rede fuya lori edo ki iroyin foto ni bo ba di ni ago meji la sago kan la pade lori gudugbe iroyin titi igba na temi tayo oye ladun aboro lo ko mi e ja pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kakan je ko o si ni nje be ko ni talewa
1: oluwa sina alayo ogo ede ofomo ale so fa nuruko temi je ire atayo o la tun fi pade o digba o
2: edo ki iroyin lagilu fm 96.7
3: Kodami, o ti wa su mi bayi.
4: Ah ah, ranti, kilo de kilo su embe.
3: Ba se nbi ni niyan o. Osu to lo ni mo lo fill gas. Ti mo de mo yin ti mo fill e ngba yin. Ni se ni mo de be laipe. Bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori.
4: Ehe.
3: Ohun to wa se mi kaye fi ni pe, gbogbo nkan lo won si loja lojojumo. Owo to nwole fun mi lososu ko ka nkankan. Mo ka ta de nfeju si.
4: Aburo ko se wo nikan o. Everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na ma pomo meji ni mo ti bi awon mejeje nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni caretaker si pe mi lori owo ile ibi ta fe gbe gbogbo e ka ba

0: wa ye ni
1: e wo boja mi afi ko lo n ba wa da si
2: ehe mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade be ni lati le ise Empower Consult e koko te atejise MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lo gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise iyen business consultancy ati riran ni lowo nipa eto oro aje ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe je anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyin te gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese loshoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fuel ti gbowo lori owo ile na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won ehe eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo luabi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti oni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je oni se osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal boye yide je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abo miran e ma foya o tumo si pe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wi pe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise Empower Consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won ko yin lofe be se le sowo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se soro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se woranse si
3: 09063848209
4: awon to ba n gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokko mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se n de le se Empower Consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin so ranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je kanfani yi fo iru e kan si won loni keyin na je anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale

to abe ni oju ese to ba ti se ni o ti fun oni message pe number re ti wa eligible so ri bank details na send yes yen iwo lo ni bank yen di bi 30 to 40 minutes to ba je ipo olowo la account e sugbon ni cash lowo ko le fira ticket iwo kan mu bank yen lodo awon ni pos iwo fa awon yen lowo pe ki won bo sanwo sinu account yen yen ba ti bo sanwo sinu account yen oju ese ti yen ba san bayi ori phone eni message o ti dun pe number re ti wa eligible ko lo fa rara iwo lo nfa agun ko je bo se lohun oje ma relent ma wararo ja be lori

0: okay, okay, okay. On a mulo, kolun lo yon ara, okay. Iba o lazim play cash.
1: 2024, mo ti ba yen kamo.
0: Se e ti, eh, Jerry.
1: In Jerry a fo ni o.
0: Ah, in jis akba e je.
1: Ah, mo ti ge.
0: Mami, wala won ti je. I won gba mi lowo lowo oda. Congratulations, ma. Congratulations, ma. So, won ma pe yin, won pe yin laipe. Won bere account details yin. Lati send owo yin fun yin 50,000 naira le je. 50,000 naira le je. Bo se je niyan. Congrats. Mami, wala won ti je. Abi wo la bro ma pe re ni sere. Se fe ma wine mi ni. E kan pe mi, ki la pe mi fun? Eni to strike ba ti le pe lori ti cash e tabi sugbon o si nbe owo ti wole niyan everybody ti mo won ti mo be fun ja lori 100k ja lori 100k star 347 star 1007 star 2 as mo gbagbe pe another 100k ka to wa mo lo sori 200k star 347 star 1007 star 2 as 091 leleyi o pari pelu 0530 ta lo ni owo ile 100,000 naira 100,000 naira e gbe ko yin o
2: hello
0: e ka ro sa o akoju mo sa o orugo yin atarugo te wa isa
2: ah mo wa ni yan agbala mi lo soro
0: ta lo soro
2: Jimmy,
0: Mr. Jimmy, lati yanagba la igba o le tin play cash.
2: Ah, mo tin play o ti pela.
0: Emi lo le ti je.
2: Ah, e kan pele ni za.
0: E lo le je nma yin. Okay, oda. Congratulations e tun ti je laaro yi.
2: Ah, you are sure.
0: So 100,000 naira le je laaro yi.
2: Ah, you are sure, sister.
0: 100k le je. Congratulations. So konilo ki salaye pupo e ti mo ba se pe yin gba te je ta kokon yen. The same procedure no ni so bo se je niyan all right sir iyan ti lo another 100,000 another 100,000 another 100,000 080 lo bere re o pari pelu 7835 another 100k another 100k another 100k okay
2: hello.
0: E kaaro sa o.
2: E kaaro o.
0: Akojumo sa o.
2: Yes sir.
0: Family nko sa.
2: Adupe fun Olorun.
0: Eyin lati kan ni lagelu lati npe yin oruko yin atadugo te wa isa.
2: Eh, Olunde side mo wa, Olunde Ibara, Ibara isa.
0: Ah.
2: Ah,
0: okay. Oruko yin
2: o gbo e ga Olorun mo te gboro number mi eh. Ah, mo ta re jo ko mi mo ti charge eyin.
0: Oruko yin, oruko yin.
2: Ayado 3 si ayado ko.
0: Mr. 3 mi si igba le tin play cash.
2: Ah, the last month, you know, baby.
0: Say it, Jerry.
2: You know, I'm okay. I'm working to fish you. Maybe you know, I'm one every day.
0: Yeah.
2: I'm going to fish you then, you know.
0: Say it, Jerry.
2: Hey, Jerry.
0: Ah, to. Eh o wa kile ninu o wa kile ninu 100,000 naira 100 kile je 100,000 naira 100 kile je congratulations congrats won ma pe yin laipe yi won bere details yin lati mo bowo yin o si wo account yin o si je ni iyan na to ti lo now e ja lo sori 200,000 naira 200,000 naira 200k 090 9762 9762 200,000 naira Eba okay egbe ko o ma so wo lo fo
3: o hey hey hey
0: o tin lo
3: agi
0: oro messi ati ronaldo ti okan lowo lese
3: hello.
0: Ako Jumo.
3: Eta.
0: Ejo se Mrs. Messi ni ye.
3: Hello.
0: Kesi se Mrs. Ronaldo.
3: Ah, ayata.
0: Ki wa loruko ti yin?
3: Ako mele to de.
0: Okay, okunrin ni mo n ba soro yi.
3: Obinrin.
0: Akorede ki le pe?
3: Yetunde.
0: Okay, Yetunde Akorede. Okay. How old are you, ma? rara mo kan fe fa nkankan yo ni
3: 85
0: ma
3: 35
0: okay e qualify adupo wo le wa yi
3: mo ala pete
0: apete igba wo le tin play cash
3: last year sha at last
0: year e me lo le ti je
3: ata
0: e jeri
3: ben sha
0: e dem continue lati ma play re
3: ben
0: sha ah so jojumo le play re abi le kankan le kan ma wonu e
3: ojojumo
0: le man play nda congratulations auntie Yetunde
3: eh
0: na ti je cash la ro yi
3: alhamdulillah
0: 200,000 naira le je
3: alhamdulillah
0: emi na ba yin dupe o won ma pe yin laipe yi won e ma gbo customer care ma pe yin laipe yi won a bere awon details yin nipa oruko ati awon nkan kan lati je pe ki won le mo bi owo yin se ma wo account yin bo se je niyan ma
3: ada
0: bo se je niyan fun ti taaro yi ere gbogbo di ago 12 lori eto ta lota ibe yen latun ti gbera wa debe tanyanyan a tun wo bi se nlo lapa be yen awon eyan o tun gbo pe nbe yen na mo po gbo o ti n ba ti adori eto lago 12 yen code to fi wole mo fun code to lo fun ti be yen code yen yato sira won sugba be mi ba se ndide bayi ba mi lo ma joko nbi baba si ti de ta ba so nipa laji gboye ga la wa wa iyan buru afaja alu aseju baba ojo ba mi ti de lati gbe yin de be lori ti onrosi ti lagelu iyan la aro yi bo se ma je niyan aje mi omo adide ba mi ti de lati gbe yin de be laji gboye ga la wa omo alawa ni loke ire finu baba daada osan lemi ati yan pade lori eto ta lo ta titi gba yen

Mojisayo. Mojisayo. Mo ba ireji. Mo te ile layo. Mo rin fanda lori ile. Ile o gbe mimi ta ya toma. Kabiyesi Olodumare. Ajibi gbogbo ololufe mi. Ajibi gbogbo ololufe lagelu. Ajibi gbogbo ololufe eto ti gbogbo aye npe ni onros.

0: kankan be lagu ara re to fura si baba wa lawo jo ngba mi iru an ta nwe o sa ma wo ni o di eje kokokokokokokoko be wi ogun be wi ogbon ogun re o eni ti o ni o mo fe ko logun laaro yi
1: ajemu alaile pin lo je
0: ogun to ni fowora
2: ijile alaile su
0: o da awon odi ti o le soro
1: irawo nyo alaile
0: won fi okan lo
1: pa sa tokun to ba dale
0: adi ti ti ogboran
1: na ti mi ri
0: o nwo ete awon eyan o fi nse gbogbo e lo pe lara re o se nsa won ara re aye e se nbaje lo were were ma gba mi so
1: iran ko igbo won lo suwa ewe ko ewe be igi iyen o se sawari kan
0: se olodumare
2: eni ti orise kori kan
1: eni ti orise kori kan
2: eni ti orise
0: nkan to nu ore o
1: kori ra e pa
0: oro meta ni ninu pipe AMI AMI E nibo mi AMI E ni to wa npe ni AMI o ma bi se sami laye ti e ba sa do an so si pe le gboruko Jesu ga aye yin oni baje loruko Jesu
1: mi o lale
0: AMI lo suwa
1: mi ni ya
0: yo ka ma wo pastor Brian ti en ta lo
1: ni mi o wa fi mi joba o gbogbo to ti koda
0: e je ka yara mo sami
1: emi ni be ni ase
0: AMI ni dawun gbogbo
1: AMI lohun emi la mi
0: AMI ni dawun adua
1: ogun mi ni
0: lenu afa lenu woli AMI
1: o fi se ranse mi
0: edidi nla kan latodo Olodumare ni
1: mo ni mi
0: lo ko ba se sami adua o
1: ori
0: AMI
1: eh eh ani ti ori mi
0: aye re oni baje

0: nibo le wa o eyin eyan
1: ibanuje sori manuje
0: ni ijejo oni mo bere si gbe baba calendar wa
1: alanu ma
0: e je ngbadun lati jejo un
1: ipada re lo nbe
0: wi pe e fe gbo baba nsi waju si
1: oju
0: mo ti be won o won ti wa pelu mi o
1: ile ko ya sare wa igbala wa itu sile iso jomo nbe
0: opolopo nsare ka ki aye nigba ti won omo na olopon lo re sise ti sise ase la re nigba ti omo na
1: o to po kan aduwa ile aduwa lo wa ki
0: opolopon wa wo ko se pe nikan ti ni larin di sekan lo na fe se nigba ti omo na
1: ima iwo manu be fun o ile aduwa
0: opolopon ranju mo eni pupa lati fe nigba ta yan dudu mo nigba ti omo na makaliki lọlọrun ni o a se laye olore wo so ojumo se agbe nigba to omo na
1: iriku
0: tan so fun re
1: ise kuse

0: Baba kawe ba kose owo ta mawe owo la nwa ta ba tun ma lati gba wo san isara titun mowo wole eleyi pe po anu asise yan ta ba ri eni tin dagun lasile rara e won a je pe faaji nikan sa ati je ku je rai ti o ba ru won lara mu ile ise mo the stream tm limited ton pese jinga haba extra ati ru antiseptic haba soap lo si wa niye se awon ogun ataraji maraji pepe mejeji jinga haba extra ta fi tewete bobi mere le logorin pelu e ati ru soap ta fi egbogi meta wa pelu e oni rice an lolugo sago ara jinga ama extra basa lapade e were bi ogan ni wo san bo se nra lara lo be ni o tun ma dowo fun o to ba toke felomira loruko ara e bo fele yo tabi lara tun ta ma lo tara si dojuko ibadan notice local government secretariat woro di ibadan ati ni amo complex beside dove petrol station oke ado ibadan pe number bo raja 09010222012 anfani nla ni ginger aba extract ati iru antiseptic aba ide lagwaro ni kojupo
1: gbogbo ladua wulo fun laaro yi mo ni ka sami aja kin so kini kan fun yin o gbogbo eda ti ki ba sami adua o lewu o bo ba tun wa sami adua na to o ke sala o lewu o bo ba nja awon kan to le ko ba gbese aye ara re tan ba so da fun to ta mi koran yin o afo fanu o to ba wa joko to fo leran to n wo ye sun wi pe bi n lo ma joko mi eh ko si wahala olohun saanu mi na ni musu mai pe temi oda na ni osun fi atapakoko eh agbada asobura ovenko mara ojo nro nu endo sin owa ka sun bi aka lori bed ebi lo bi nsere ile isa kan ni won fe fin kankan han wa so e ka kesi kile tun gbede o
2: eh well gbogbo en to tun gbo mi laaro yi abi boju ojo seri lodo tin olayin kan olayin ju loruko temi mi wa soju ile ise ton pe ni multi stream tm limited
1: ke se nbe
2: ile ise ton se gbogi ginger herbal extract ati iru antiseptic herbal soap o to jo meta na ta tin pariwo e fa won eyan pe ginger ki se gbogi eyo kan ti won ba ko gbogi meji din merin din logorin ti won fi se gbogi kan e mo pe opopolopo ise ni o se nitori ijoba koko a le ma daruko awon isan ṣugbọn iru aisan yowu to ba n ṣe ẹnikẹni oruko to ba wu ki won fun lede oyinbo ti won ba ti e koda kan ni e lo mo fese eleto eyin e fi jinja atewo ke wa yin mi lawo pe eh ise ni mu won ṣe sibe ka wa tun so kini kan teyan ilera orisi meji lo wa o ilera apo ati ilera tara teyan ba ni ilera tara ti apo ba gurege yo ko ti balance o ni ile ise yi won ṣe gbogi to n fun wa ni alaafia to pe awa tun to tun wa da ni pe won tun wa fun wa ni owo lo sose a je pe teyan ba ti ni lera to si tun ni owo lapo in to da lo dream mo wa n fi asiko pe gbogbo en to n gbo mi laaro yi iwo ba wa ni po kosikosi abi o ti e mo nta n dawole o ti keko jade onise owo ni onise osu ni abi o ti e sise kankan lowo bayi ile ise yin pe wa pe ka wa dowo po pelawon a ni afẹ fun won nise o afẹ ki won wa sowo won ni ise de omo alaseje owore omo alase la iwo to ba ye pe se lo n wa onje nikan lo mo ri o sugbon to ba sowo o ri owo lai mo ye ona gbogbo ba se je mu pe wa bayi ni bayi bayi pe a le pade ni bi ta tin se ipade okowo ta fi n dara wa leko ni osose la ma n se tose yo waye lola ode laago mewa abo
1: nibo
2: no ile office wa to wa loke ado be yan ba n bo lati dugbe to n lo soke bola e bole ni ile epo ap to ba je dugbe le ti n bo te n lo oke ado e bole ni ile epo dove ati ile epo dove ati ile epo ap won fe koju sira won legbe ile epo dove ngangan ni ile ise n wa
1: ago melo lola
2: ago mewa abo laaro la ofeni seminar wa aigbowo lowo eyan
1: bo ni se npe yin
2: en tori e na la fi ko awon eyan lola atun wa ni to gun eni badani loju eyan fi gbari ni awa to ma fun awon eyan ni jinja mu lo fe
1: e ba mu go kan
2: eh gogo o wa mlo na ton ba ti lo won o le ri won pada wa e wo le ise wo ni fun yan mu teni to ba ti se ko pada wa ara awa o se to ra mo pe te ba ti mu e pada wa o wa wo eyin lati dowo po pelu le ise yi lati mo rowo losose kesi ni alaafia to pe emo bo laaro lalago mewa bo
1: office wa yo ti ma rowo
2: be ni bo ba se se ibe la ti tupere pe re fun wa lola
1: eh le kun mi me ko to do just
2: eh eyan kan la ko ma hun e mo bo se won ni oju awo la wo fi gbo be gbogbo en to ba mo pe awon fe ko pa ka won ni pe nu ti mo so nkan bo lo
1: so number kun wa gbo number fun awon bere mi ta
2: fun alaye le kun rere abi idari ba be se de be e pe 08072991935 eje mu pele pele ki mo pe bi en tin je sugbona 08072991935 te ba ti debe of any seminar
1: loke ado
2: be ni owo te fi ba ile ise do po e le ko dani ko si ye te mu dani ti o soko wo ile ise yi
1: o gbo da lo
2: eh oju ese ni a pade laaro la ago mewa abo
1: abi a lo sun le do le to mo ni
2: bo ba ijo to ba kayan lara ikukule yen mo ndi ijo e le mo bo
1: mo gba ladura
2: eh okay
1: ya ni ja

0: But Oremi, is there any reason for doing this?
1: Just barbarism.
0: Eh, who you now?
1: Ah, yala yari.
0: Nyami, nyami. They can go.
2: Where
0: am I? Where am I convinced? Where am I convinced?
1: Show more, oh, more, oh, more. Show more reason to motion so fake. We are Daniel Bushin sorry.
0: Show them, Misha.
1: Oh, Daniel now.
0: No, no.
1: Okay.
0: La home, me.
1: Eh, mo so for come pay a lo rent ni.
0: Okay.
1: Money supermarket.
0: Mhm.
1: Emi ato come lo raja
0: mi. Lo se shopping be.
1: A lo se shopping be.
0: Okay, dem ko wa lo ni.
1: O come you dem o pe mi money.
0: Okay.
1: Mo plan ojo ale mi sile ni.
0: You planning your future?
1: Yes, ati future awon mo mi ni mo defend.
0: How?
1: Because okay, nsi koko mi lo pari ile e. Koko mi lo kole e ki support e ki fi gbogbo nkan ti mo ni ki fi support e.
0: Mhm.
1: O kole to ba kole ton sin. Ko wa lo se omobirin kekere kan wa
0: o mi pe
1: o ni mo fe ko wa ma assist eni
0: se no ma gboro se no duro na se o mi pe housemaid abi house helper
1: housemaid ko se bawo lo re mi se nsoro bayi tori olon o nbe ni to jarin ma ja ma se bi awon kini na
0: okay
1: nigba yen lo ma lo nigba to ba si ri pe o se pari ile everything ti set everything ti wa okay gba yen lo ma mo ko fe fe yawo kekere kan
0: se tori pe
1: o ma wa gbe yawo kekere kan de awa ma ni omo eni famora se kini kan my dear nigba to ba ma seju pe won ni yawo kekere na will ile kini kan fun to ra won mo ti ti e lo kere iwo ti dagba iwo ti se kini kan so emi na de wo pe koko mi to jogun ke mi gan ti 100
0: ah ore mi je lo duro na
1: tori e ni o mo je 36 mi sise mi o sun mi owo
0: eh
1: ah be ni opolo mi
0: ore mi to ja ore mi to ja
1: ki lo nso yi
0: eh bo wa ro pe in don't know you're planning for your future and the children right bo ko se dada to
1: kini o se dada
0: o fi nu oko e now
1: bo ni baby
0: eh ko en se gbe at least Ibi a won sin am how many years?
1: Married just in 22 years.
0: Can you imagine that? You are now planning for your future and your children. Oh, wa carry oko e along. Oh, okay, na se o nbe ru pe ki oko e ma lo fe ya wo li e lo se nse ogbe le abi.
1: Ye kin san oko fun e. Je ki owo soko mi ni.
0: Mhm.
1: O mo pe ti tori obirin lokunrin se nsise.
0: O mi pe owo oko owo wa.
1: Owo wa lowo oko.
0: Ah, ore mi o wa se dada.
1: Owo ise toko mi nse. Owo ton ni. Owo wa ni ajo ma no ni.
0: But okay wa wa
1: so bo owo ti teme. Owo mi ni o. Yes, owo mi ni. Like if you take care of me, if you take care of omo mi, nto ba won mi. Oni bo ki ma so pe awon mo fe sanwo school so ni me la awon mo nje na
0: but mi ro wi pe ti o ba je pe even though boya lo la oko fe fe yawo there's nothing wrong o ma pe ma je ko understand na o de ma ni reason pe ti oko fi fe fe iyawo na
1: my dear bo se gbon won ni
0: o ti da gba na se o le gba yawo ni
1: yawo lo la okay okunrin melo ni wo ri pe o ma fe fe yawo lo la o ma sese wa pe e kale pe my dear o mo fe fe yawo
0: o wa na
1: o kan ma wole wa be na
0: with reason with
1: so wa gba mora ni
0: mo
1: po ni the assistant ni
0: n to da ba wole ri yo n to ba wole ri yo wallahi ka ti azumi mo imagine ni o me to ko ti jo so pe bo ko fe fe yawo le o mo e ma wa loyal se now o de ma understand
1: egba mi
0: eh
1: egba mi sa lo lu omo
0: yi ope oni le gbe en to ma yo elenu wanu le fun e
1: awon woli sa lo lo baby sa lo lu omo yi sa lo lu in fact anu e se mi o oro oko

0: sorry ore mi gbogbo nkan to nro yen anyway je kin pe ore wa keta ko na ba wa tun foju wo
1: John tori olorun
0: ma mi pero le lori 091 2370 8675 eje lakun lati diaspora mi mo ore wa to wa ni Dublin na o nu le ba da sori olorun eyin mejeje ba mi pe ke ba mi nkan to ri lobe to fi ga rowo +234 81 42 49 1006
2: Hello.
0: Hello, mami. Talo wa nbe.
2: Hello, eku ise o.
0: Yes, ma oruko yin ati bi te tin pe ma.
2: Ati ele ele ni o.
0: Okay, ma oruko yin.
2: Akinsola Unite.
0: E da kan ba nba so. Sin to se yen da sa.
2: Ah, o to se da o.
1: Ko ni baje fun yin mami.
0: Kini?
2: Awon ko re ti ko awon omo isin logbon o.
0: Eh.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ah.
2: Ti mo bi mo kan bayi lara omo ara mi.
0: Okay.
2: O ti gboro mi. Nigba ti o ra nle ko so fun mi. Oko re lo lo so fun. Oko baba lo ra nle. Ale won gbe ta kan yin ni won je ri ko. Oh. Wo je ko ri ko o. O ti gboro mi.
0: All right.
2: Emi ti mo n bayi soro ni ara mi ni mo gbe bayi.
0: Okay ma.
2: Se ti gboro mi. Awon okunrin o da o.
0: Ah.
2: Ki se gbogbo won lo da lo lalubarika o.
0: Oko temi da mami.
2: Eh ko dogba bi awo obirin na o se da na lo kunrin o da.
1: Obirin na ti e da.
2: So ti ye yin. Emi ti mo ba e soro mo ti le ni 80 years.
0: All right ma. Ojo da le.
2: Iriri aye orisirisi da ti.
0: All right mami.
2: Se gboro mi. Oyo ba fe se obirin to lowo rada ni. O se nkan re lati ri ni o. Ta ba yo finu tokunrin tan won ja yin re mo bi epo ni
1: ah mi e se epe fun mi ma ri epe
2: ti ba mi gbogbo oro to nso ye oro ni o ni temi oro ni
0: ah
2: nigba ti mo kode le mi mi so fe ni kankan mo fi pari e
0: ah
2: ijo mo kode ni mo pe le mi so mo Ibadan Ekiti ni mi
0: mo ti ri be ma mi ke
2: pe wa pe le pe e le le o mo ti ko si le mi ni Ibadan no modu to ba so ye le ti mo se nilu mi o ja ori pari edo ni
0: ah
2: ta ti wa ra mi won lo nbo ogun mo be ni o ja ri le ye kan
0: okay
2: abude lo wa be be mo ko pari ka kan mi ri se gbogbo e ti wo danu
0: olorun ade
2: ji nitori na ko to ye ba fe se ko fi sinu ara re o
0: oda oda
1: se ma
0: e ja tun gbo telu mi
2: e ja ka ja o
0: oda
2: e ja ka gbon
0: e
1: se gan ma
0: e ja tun gbo telu mi
2: e ko gbon gidi e ja ko ri yin pe
1: yes ma e se
2: ba fe se o ka si ri ba ye je ki o bi yin mo si
0: okay ma
2: o bi gidi ni o bi ni na to ma da le omo o
0: ah e se ma
1: e se ma
2: e fo ko ti ka fa adura ma
1: e se gan ma
0: e se but ah oko temi mo tin temi ba fe se o
1: sori ko n se poko mi le fe lo patinsin koko mi ma mo o ma mo na o
0: ah jo mo ba mi so yen jare emi o
1: le fe jade nsin koko mi ma mo oko mi ma mo
0: ah
1: bo jara e baby jara
0: ma ti follow grandma je sayen o ma ti follow won o
1: hello
3: hello
0: hello
3: hello
0: hello hello iya wa oruko yen ati bi te ti
3: takuntaku olorun mo wa pelu yin o
0: ami
3: mama ti re lati wema
0: ah yes ma mami ba mo to re mi
3: si aburo mi se yen
0: eh
3: be emi mo ni ko se be
0: e se
3: be ni be ni alawusa mo gbo an gbo sori awon okunrin orisirisi ni won bi mama mi to soro ni isin se so
0: okay
3: okunrin ni ba ti ri pe o ti fe gajo nlo ona bi o se ma mu iyawo e wa le ni o mo wa
0: ah
3: emi mo ni ogbodo so foko re
0: ah
3: iye owo suku ti si n gba ile ti n ya ọkọ rẹ o se yẹ ko rinu ọmọ iru iwa tọkọ rẹ hu o ya se ni se fefe senta to n gbọ bajele ni ope ko si nkankan lọwọ ohun o naa si nọja naa jẹ n ya n lowo iye owo ko si ni lọwọ ni bi ọba maa ya bẹẹ nbo ni o kere owo tijọ ti o.
0: ṣé yẹn a da ṣá
1: kí ló dé tí o da
0: ẹ
1: kí ló dé tí o da
0: big mummy ṣé yẹn da ṣá ah.
1: Oda
0: o ti ri wo ore gbogbo to won so yi emi o ti mo boyo to ni sa ko ye ko ri be now
1: alausa ba lo se ye ko
0: ah yoruba ma du gan yoruba won ni inu chin eh
1: o omo stop this now ba lo se se ba
0: emi ti wa convince o ba won se won se kan gan
1: o ja gan ba sa wa ni se nkan
0: oko mi wa ni ah oko mi ma mo now
1: mi o le fe ration sin kokomi ma mo
0: iyen ko no be so re mi ah nyan kon nbe won
1: do mi fe lo party si koko mi mama
0: won ti prepare retirement si resile lo se kon benyen
1: future mi ati future awon mo mi ni ja fun now
0: retirement si ko du mi lo bai to ti won se yen fo ko e
1: my dear
0: won le pa yan now
1: my dear auntie ti mo ba to retire ni kin so mo nkan si mo fe se abi
0: okay na eh mo ti won imagine pe to ko e ba le mo pe wo lo sugba won kan yen ko pe wo lo ni lo ko ma sele na
1: bawo lo se fe mo
0: do lo tu fe pa ma yen ni o de lo ni fe sa
1: bawo lo se fe mo bawo lo se fe mo
0: hello ta lo wa nbe o
4: hello
0: hello sir e je ba agbon soke
4: hello
0: hello sir hello sir
1: oruko yin ati bi te tin pe
0: hello bodami ah
1: mi o mo to se o in to gbono la re to fin pe gbogbo ebi le mi lori nsin mi mo
0: ah wo
1: o di to gbono la re to fin pe gbogbo ilu gbogbo family le mi lori I don't know
0: o di serve
1: hello
0: hello ma
4: hello e ka ro
0: e ka ro daddy
4: e ku ise o
0: e se gan
4: ah e ku ogbon
0: e gbe to re mi se iso dasa
4: eh bo se se loju are lo ra ju a ko da so won ko wo apa keji eh
0: ah
4: agba mo je ri agbadura kenikeni o ku kia kia
0: ami o
4: owo se ro po un plan of future yi to ba je pe nkan kan ba sele lona mi eni to fi asiri yen le lowo se o mo po lo ni bo property yen sa
0: ah iyen mi ore nle so yen o
4: ore ore ore to lo ko le
0: ah
4: jo so fo ko
0: ore mi nu ni wa
4: bi nkan kan ba sele eni to finu won tan to fi yan fun pe o lo ni le yen o lo ma jogun le yen gbeyin omo gan to tori e gan lona mi won se jamba fun ni so o better kukuku farahan fun eni to je oko ile ki gbogbo asiri to wa laarin won ko wa nbe o ti ko o de salaye fun olodun ti pese eleyi o ka mo o ni le fara won mejeji ni
0: Sheridan
4: wanted to susu ajuju bayen lo kan pe bo se wa fuju kan wo lo yen oju to fi wo yen nisin at the end ya kan discover pe eni to fi asiri yen gan le lowo to ba je ara ata to lowu ninu oni ku pa at the end
1: Sheridan lagbara Olorun emi mi ma gun mu de ma pe laye
0: ami
1: lagbara Olorun mu ma pe laye mu de ma bo mo jina mu de ma jere ise mi
0: ami
1: she understand ko le sele be yen
0: bo ise gidi ni ko so
1: ko le sele be yen ko le sele ise wo ni won sese gidi iwo baby isore soyun e le mi ni hello
4: hello e ka ro pe so
0: e ka ro sir
4: ko pare ni da ro
0: ami sir
4: normally eni obirin alasa se bi won to won se gba ejina wife lati ruwa
0: oruko yin ati bi te tin pe
4: ejina wife lati ruwa
0: all right sir
4: eh normally to won se pe won se pe won se street yen order ko gbe da kin se bi fiwo
0: okay
4: baba n to ke ba mo ko bi bayi sele so ko ni sinu ko ma zo to ya won ko le won omo se
0: o
4: ko wa no ko ni ti oda o so ba do be mi ti oda no be for daddy wow baba is my first baby yo baba yo a ti je kokore ti ma na lo wa tun ni o re fe mi ma gbo mo ni se yun o ko mo se pe mo se da ni gbon ti mi ni o mo le bi se pe ko si ada
0: eyin fara mo
4: mo ti wa to so le ka pe awon o kun ni oda yen o wonu ara won ni o kun ni oda gbe ni oda mo na ti depend lo ka ti mi o ko to ko ni ko fi na o ko o si ada
0: ese
4: o ko to o ni ada
0: ese ore
1: sori je nsan kan
0: a mo wi pe ile aye yi ilu gangan ni ibi to koju se nikan o ko yin se lomi mo gbo
1: sori je kin so fun e sori lete mi ko yen mo ma le mi gigun atayo
0: ami wa fara ri be ni ami
1: be de ni gbogbo nkan ti mo ba mu de be ko ni baje
0: ami ase
1: bo ma e kin tun e ani emi ni mo so tete mi ni mo so mi ile so foko mi pe mi ni mo ni ile yen se a rent e ni o de mama sanwo rent every month
0: dono talobe monitor le iwon to nko talobe ko le yen gogo
1: to ba mi monitor
0: yes at least wa ni where supervisor ni abi nkan to gbe le yen fun
1: sori je kin san nkan fun e chicken shalaye fun to ba ti ready to fetch it itodo eni to ba o sha wonu ile yen o wonu ile yen o sha ri bi o gbonu ile yen se ri
0: o mo kan to mo fun mi mo kan
1: mo sise sibe
0: ore mo kan imagine pe at least there will be a time hello madam I need the graph o I need the granite oh.
1: Shori supervisor mi to supervise leyin.
0: Eh
1: O ti mo time to ma pe mi.
0: That
1: pe ko ti e le pe mi gan leyin ko drop message.
0: O no ma pe.
1: Leyin ko drop message pe madam I need nkan buy.
0: Inu ma ji o.
1: So won ti e bi da ko pe mi fun kini. So I demand sorrow. Eh understand. Ma wule pero kankan le mi lori mo ma wule pero kankan le mi lori mo
0: won tun tin pe bai bo ni bai nsin eh oda e ja lo si eka ipolowa eh olowo ojawa bosan layende ni awon ni tawon fe ta oya now let's go there.

0: Olorun je ka ri wahala.
1: Mi o mo tin gboyin lara tin gbon tin je kara yin o gbona.
0: Ajo aye wa.
1: Mhm. Te wa da pami bori bi kilo ko e.
0: Ah ah. Mo wu le ti se na tele o. Ka ma paro.
1: Mhm.
0: Jewo. Mo ti se na tele.
1: Kilo si se mi.
0: Mo ti mi o ba se tele tele. O ni ibu bo mi bo se bo mi Olorun oba yo saanu re. Gbogbo eye yan wa jake jadu agbaye akin o ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni ikoni ti won pe bi ta wa yi
2: yes
0: iroyin gudu gbebe ti mo bi ise wa pe lati ojo aje monday bayi titi di ojo ti friday o na ni iroyin won won wa se ti gbo yin latago meji la sago kan iroyin na lolohun oba o pe ko tu tete loni o adupe awa ta ma mu wa awa wa si ode eyin na si re te le sala imagbo eyin fura ara yin ti yin radio yin la la la koni baje fe nikan kan wa gudugbe la bi koni sele si wa mo ka ma ke sara tori opolopo nkan lo nfa gudugbe
1: yes
0: seyin o ba ti ke sara sugbon nkan te ba ti n gbalagelu te se mo pe ah iru awon nkan yi o fa gudugbe ta gbo njo si o e je kemi tete se kini kemi tete yonda re ko mo ba ti e lo ko ba ni si gudugbe kankan ti o le meni keni body wa laburo ni se wa o ya eja tun jo ka kini ohun ka tun jo tele kini ohun ale dase fola shade ajala ruko temi ti mo je
1: e ku le la kara le erin wa nti ro eni ti o kini ku le o padanu kaabo e ka so nti le to ko ka ki agbaye towo ja kan ni lagelu fm oke to ga joke to n fe de ni ikani ile fun bala o fele le nbadan awon okan ojo kan royin to je kaye fiti bi atireta dale aye ti wade fun toni mewa nsele niju a gbo letile ara etile ngbo won pa mora ni adura wa ni pe aburo aye o kere opin kuni je ipin eniko kan wa o ati ko debiba fun toni temitayo oye ladun aboro lo ko mi eje a pe gbon kan ba pe gbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko o o si ni nje be koni tale wa
0: ami
1: e ka san e ka san ma e ka sasa e ka seyin ore
0: e
1: ka so gbogbo
0: e je ka ma tesi waju pelu awon akori eleyi ti awon oroyin ohun to gberu gege be ti mo bi se wa pe ni bi akori lati kokko ma be kini ohun were were bi igba te eyan be su nigba ta ba wa lo sojo oja ta ba pada de la sese wa bo si arin gbogbo royin ohun gan ni tarata oya eje mu lati bi tori opolopo we royin o na ni o tera re ele ni waju ti wa we royin guardian owode iwe royin punch ogbori wole iwe royin daily post nko ohun na ogbeyin lara won iwe royin gbogbo le to jade fun ti gudugbe tosan toni oya ka bere si ni ma mu kini ohun ni ni o ba ni lejo nu iroyin akoko to wa niwaju temi mo ni iroyin ohun ninu iwe iroyin ti the guardian ile to wa nbi won ni ile ise olopa ohun lo ti gbe iwadi ati itopinpin awon eyan kan ti won duro gege bi amokun se ka ile ti iroyin je odi mimo pe won se kupa enikan ti won pe oruko re ni toba ajiboye eyi ti awon eyan mi ti won si tun mo si ijaya won ni onitohun ohun gan ni akowe kole fun egbe kan ile ti o wa fun awon ti won fi oko se ise aje ti lo tin bo awon NURTW nu ni o e ka ti ipinle eko won ni amo awon amo ko se pa ile ti o se kupa toba ajiboye ohun ni ile ise olopa in lo ti gbe iwadi alagbara kale won ni koda gan won ti bere si ni iwadi won ti won si tun ti bere si ni topinpin ibi ti awon amo ko se ka ohun ti on le wa gan iroyin ohun ta pe ni gudugbe losan toni ekun rere ni eyin o si gbo basiko ba ti to lori e
1: eja lo taratara si ipinle cross river ibe mo ti mu iroyin mi to nbe nwaju temi o to nkan mi loju gbere bi ekun eleji adura wa ni pe ogun ipayin keke ko mo je ipin eni ko kan wa o mo pe ojo alagbara to je arorada toro ni ipinle cross river o na lo ti sokunfa ile riri o to si gbe odidi eyan merin mi ile to je egbon taburo idile kan osho ni ipinle cross river iroyin bo lori e lekun keke vanguard onloko
0: iroye yi o na lo bere si ni so mi loju o ile to si je wipe o ni kowe ganu amo kowe un ko ha kankan won ni isele kan la bi ile to sele iyen ni ipinle bauchi won ni ni o ti di kayakaya bayi o to si ti di iroyin ta pe ni gudugbe nigba ti enikan eyi ti won pe awako ni sugbon nigba ti o gba omo akeko kan akeko ohun to ti wa ni ipele olodun marun iyen ni ile eko ti fasiti ti Federal University of Health Sciences won ni onito ohun to je akeko ohun omo dagbere fun aye pe o di gba o se amo nko eni ti won pe o wa oko na gbigba to gba omo akeko ntan won lo ti sa lo tefetefe o amo akeko na o pada jade laye lowo lowo bayi oro o ti di gudugbe lori re o ti an si pe awon molebi eleyi toro kan o ni won ti bere ni sofo eni won eleyi to koja lo olohun ba ma je ka sirin o ni iroyin yen lo mu danni to si nse gege bi adua losan toni eyin o gbo nigba tasiko ba ti to lori
1: o da eje atun lo taratara o sapariwa le wa Nigeria eni to je alaga iyen fun Northern Zone Coalition of Indigenous Youth Nationalities in lo ti fi oro ta bayi le to wi pe awon agbebon ile to je esin okoku toju won ko mona ko yeri won ti gbemi awon eyan to tobi 50 le ni gba 250 ni ipinle plateau be ni won pe awon eyan ti won tobi 1450 o le die 46000 o ni won ti leku ni budo won ti won da lai le gbe bayi iroyin bo lori e lekun keke the garden loko
0: iroye yi to wa ni waju temi o na lo nsalaye nipa oro to ni se pelu ipinle plateau le to je wi pe duro nbe ki nbo oniroyin yen so won ni le kan si awon eyan kan eleyi ti won kora won jo ti won si bere ni soro loruko awon odo iyen ni agbegbe kan ni riyom ni joba ibile riyom ni ipinle plateau won ti je koro ko di mimo wi pe emi to ti sele o ni yajo yajo eleyi to je pe enikan won pe won tun ti kolu onito hun lagbegbe bi ta da ko na ni pele plateau kilo wa tun sele ti ikolu gbigbona hun tun fi wa eyen tele mi ka lo sinu royin eleyi ta pe ni gudugbe fun tosan toni shoki iroyin hun bo sinu ti gboyin
1: o da be je kemi o mele ko yin papapa sade
0: mo wa nbi o
1: pe taaro ni mo dosan akin dani dani re ki bani lagbalagba keke ni ti mo ba won lo e ma wa se ntenikan o sere nko sade
0: oju
1: e ori ntenikan ori o baba agbalagba kan ni odun 85 yes 75 years to je adagba modadi on lo ti rewon he o ewon odidi odun mewa mo ni sade esun ti won fi kan ni po ki omo bi omo odun mokanla mole ni ipinle Rivers o kan tan soki o si ba ni ajosepo ko to iroyin bo lori e lekun keke fun to san oni
0: omo odun melo le pe baba
1: 75
0: ni baba
1: 85
0: eya omo odun melo wa lo mo
1: mokanla
0: ani da
1: omo omo omo omo omo omo omo omo omo bi ipele bi melo ni
0: ah bo ba se ya onikaluku ati bere wo omo ni amo omo ta san wi omo omo ni
1: ati pe baba nbere lati bi 25 years
0: ka pe 30
1: tabi 30
0: je mu yi wadakun mo lo se nu we royin punch eleyi to wa niwaju temi nbi o si salaye oro ah won ni isele kan omo to sele o nibo wa ni isele ohun lo ti sele iroyin je ko di mo wi pe loju ona moro se ti lokoja si abuja ni o won ni ni ipile kogi won ni ko din ni awon eyan mefa kan eleyi ti won tun dagbere fun aye pe o di gba o se nigba ti oko nla eleyi to gbe afefe gas to dede bugbola iyen ni oju opo kan ile itoja wipe awon omogun ni won ma duro si ti won ti ma nye oko alo ati abowo won pe kini ohun o ni agbara debi pe gudugbe gba o na ni ta le pe ninu royin gudugbe na le si ti lanfani ati gbigbo
1: o da je kemi o tun mo kan ko yin
0: o ya
1: won ni pe ba se nje ikuro ran ko tan lawo bẹ́ẹ̀ làwọn karamba nìkan wọ́n tún gbọ̀nwó ẹ̀ sínú àwo ọ̀rọ̀ náà wá di egbìnrin ọ̀tẹ̀ tó jẹ́ pé bá a ṣe ń pà kan oni ọ̀kan mọ̀ tún rù ọ̀rọ̀ ìjínigbé náà mọ̀ tún ni o lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé gbowó lọ́wọ́ ẹni wọ́n mọ̀ tún ṣọṣẹ́ oní ìpínlẹ̀ kogi lọ́hùn-ún eléyìí tí ó jẹ́ àárín gbùngbùn àríwá lẹ́wà Nàìjíríà North Central níbẹ̀ ni wọ́n pe àwọn ajínigbé ti gbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ń jókòó ṣèdánwò nẹ́kù mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n gbé ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ lásìkò tí wọ́n ń ṣèdánwò ní gbọ̀ngàn kan ní ilé ẹ̀kọ́ kan náà ní ìpínlẹ̀ kogi ki lo ko le eko na ngba ta ba doju agba mi gudu gberun ifoto ni ibe lati ku abara bo sekere ti o poto fun esile se o te
0: gbo wa ikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni ikan ni ibi ta wa wa
1: ye
0: boju wo wa
1: yes
0: lojo po facebook wa lagelu fm 96.7
1: ibe ri
0: gbera te ba te ba e bere si ni mo ri ni bo se lo oju oni teni kokan
1: wa oya
0: o tun ri iroyin yi to wa nbe
1: oya shawo
0: ile ise olopa ni ipinle eboyin o na ni o ti pase to si ti pe fun ohun kan eyi ta mo si ayewo ati awon ohun ti o fidi iku enikan eleyi to je nurse ni onitohun ti an pe o dede ku iku ohun to si je pe iku o ni ifarasi o mu ifura lowo eleyi ti an pe nise o na ni eni ti se nurse ohun eni odun 16 ni 30 en lo mo jade laye ni bo wa ni isele yen ti sele gan kezo ni awon nkan mi eleyi ti le se olopa to n bere lati mo nkan to sokun fa iku nurse ohun ninu royin ta pe ni gudugbe losan tuni leyin o ti gbo ekan rere lo je
1: o kan na tun re to n be ni waju temi o to n sa for me pe eledumare mo je atoko mo je aroko gbe soko
0: ami o
1: ka mo rajo gbe sajo
0: ami o
1: ogun orele ko dele o wa roko ko doko eledumare mo je ko je ipin wa o gbo awon eyan ti won lo sile okire tan fo oke raja lati lo re sise aje eledumare agbaladua ni o ninu anu re je ki won okire oko dele
0: o
1: iroyin kan to ba ni lokan je lo pe omo le wa Nigeria to fi le gesi se bugbe UK oni o ti dagbere faye bayi latari pe o gbemi ara e ki lo bi nigba ta ba doju agba mi gudugbe futuni ibe lati ku abara bo sekere yo poto funle punch on loko
0: o da na je ki n pada wa si inu iwe royin to the garden ile to wa ni waju temi o ni owo le ise olopa na lo ti te awon eyan kan ti n lo bi meta niye ile ti an pe abi awon run fun iwa ibaje iwa ibaje mimo ba awon dukiya ajoba je papa julo eyi to ni se pelu oko ojurin won pe loju ona oko ojurin eyi ti awon amokun se ka won ti an pe an bo sibe ni won ba bere si ni mu awon nkan eyi ti an ti to ti gbogbo re ti to ni aba bere si ni fa yo eleyi ti won gbiyanju lati mu ki awon nkan na mo to mo won pe lowo lowo bayi ile ise olopa o na ni owo re lo ti ti awon eyan meta lori iwa ibaje ohun koda gan ipinle oyo ni ile ise olopa ni ipinle oyo ni enikan o ba ti dikun lori oro eto abo ati oro iwo omo luabi ah nile yi awon gan oni gba kini ohun labo ni iroyin yen gudugbe gba ohun la wa npe o
1: o da be je kemi na o tun lo taratara si ipinle samfara bi na o ba ti tan laso
0: eje
1: itan le kana iroyin ele lo nfide oro mule wipe iko omogun le wa Nigeria le to je agbarijopo ni o joint task force ni ekun iwo orun ariwa northwest le ti won pe ni operation fason yama oni won ti dola awon eyan meta la ku o lagata awon ajinigbe ni ipinle samfara be ni won tun pinwo ijinigbe mi ti o ba waye ni ipinle ohun iroyin bo lori e lẹkun keke o
0: ponch loko iroyin yi to wa ni waju temi ni won pe ni iroyin muso muso muso muso ipinle oyo wa o na lo si ti jade o won ni ile ise olopa ni ipinle oyo o na lo ti dola omo odun 5 kan eyi ti won pe oruko omo ohun ni fikayo gbemiga won ni se ri omo ohun o ni awon amokun se kankan ni lo jigbe won ni ngba won si jigbe awon meji kan o ni won kiesi gege bi afurasi oniwo daran eleyi ti nbe ni didije omo ohun gbe won pe ngba won jomo olomo gbe tan ni a ma so fa awon molebi won pe to be ba tun fe ri omo ohun laye pada owo kan eleyi ti nlo bi million 10 owo naira o na ni owo ti eyi molebi te ko jo bayi ti o duro lo didi ti o dabi cash bi asaka mo te si gbe wa fun awon amo sa o ile ise olopa ni pele oyo o ti se tomo ko eleyi to yato si tomo ale o won pe owo ti ti awon meji kan eleyi to ni se pelu ijinigbe omo ohun be si re won ti wa ni akata ile ise olopa eleyi ti won seju pako pako iroyin yen losan toni lara iroyin ta pe ni gudugbe ni beyin oni yin radio ti yin kuro di kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke shoki bayi ni obo sinu itibo
1: eja re polowo oja ka lo sodo obosun alayede ngba ta ba de leka polowo oja wa gudugbe iroyin fun toso oni kan ni lagelu fm on teso waju e seun te nbe nbe fun wa o
2: gugu Dudugbe iroyin agbokogbon
3: Ladilu FM 96.7.
4: The Kingdom of God Gospel Mission International, Obamoro Camp Grand, along the Wo Ogbomaso Road, the Wo Nipinle Osun, lo sagbekale 72 hours program. Ti o bere lojo keedogun osu keje titi di ojo keje dilogun osu keje odun 2026, July 15 to July 18, 2026. Sa pakore eni, etu sile, eje ko ma lo. Ah! Agbara ninu Jesu si wa sibe. Ta lo de o? Ta ni ojo olojutu aye e? Ta nso se redoku. Ta lo leri pe o sire ti fun omo? Wa dide. Gbaranle lojo keedogun, ojo kerindinlogun, ojo ketadinlogun, at ojo keje dilogun osu keje odun 2026. Ma bo ni pade adura alagbara ni 72 hours program Obamoro Camp Grand along the Wole Pile Osun pade Wole Peter Adeleyi Olowo Poroku Apostle Dr J Olayinka Folabi Okoto Jesu Wole Mati Oyelowo Prophet Timothy Jesu Tunde Pastor Ezekiel Ayomide Olorin Emi Lady Evangelist Emilola Exeda Esther Akitola Iya Anointing Lady Evangelist Olaji Oroyi Oko Ofembe lati MRS World Academy Tasca Filling Station Olodo Fatuma Junction ati Salinsile Filling Station Odoriwo Prophet Ezekiel Salawu ni ogba gbogbo eyan lalejo dipe won deni tusile Eti yin melo gbogbo eyan pinle Oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te sin nilo souvenir lo se se to je original panbele te le lo ninu le te le fi seven pa won ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo po jagidi yapa high quality stone mix blender gara tin be lori stone mix blender wow stone mix yam panda aso su diyan leyo soka back to school items souvenir bags high quality stainless pots See doctor recommend

0: ẹ káàbọ̀ padà.
1: Àgbẹ̀ tó ń lọ sóko tí kò mú ọkọ lọ́wọ́.
0: Ẹ ó lè jẹ́ padà ló fẹ́ lọ fi sọ́kọ.
1: Eyín ẹ ni o, kò mú ọkọ kò tún mú
0: àdá.
1: Kò mú ọkọ mi ò tí land, kò mú ọkọ
0: kò mú àdá.
1: Àgbẹ̀ tó ń lọ sóko tí kò mú ọkọ lọ́wọ́ kò dẹ̀ tún mú àdá.
0: Kò mú ọkọ kò mú àdá. Kò tún mú àgbọ̀n. Ó lè má fẹ́ ru nǹkan kan wálé. Ó lè fẹ́ lọ wo ohun tó ti gbìn.
1: Lásán nínú
0: oko. Lọ́ba lásán. Bóyá ṣé ṣe pé ọ̀yà hù jẹ́ o.
1: Iwọ.
0: Tàbí bóyá ó lè mú gan bó ṣe fẹ́ da ìdẹ́sà òkété.
1: Iwọ.
0: Tàbá àkí ó lè gbọ́n àkí lọ́jọ́ òfin gégi.
1: Ó ti dá.
0: Máa mọ̀ ọ́rọ̀ òṣèlú ọ̀pá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi.
1: Jọ ń pé kí ni tẹ̀lé.
0: Jọ ń pé kí ni.
1: I. Èmi ń lọ jàre.
0: I what?
1: Máa bèrè lọ́wọ́ mi. Bí Ronke.
0: Ronke ló ń jẹ́ Ronke.
1: Yóò ṣàlàyé fún ọ. Ẹ káàbọ̀ jàre ẹ̀yẹ èèyàn wa látọjú ọjà lọ́hùn.
0: Mo ká bídì mi débi
1: gbé. Dé play.
0: Ó ti dá.
1: Ìròyìn eléyìí tá a pè ní gúdúgbẹ̀ tá a ti mú àwọn àkórí àkórí rẹ̀ wá sí ètí gbọ̀nyín lẹ́ẹ̀kan. Òun la ti wá wọnú ẹ̀ gan ní tààràtà báyìí láti bẹ̀rẹ̀ sí ni máa mú wá sí ètí gbọ̀nyín. Ìròyìn èyí tó wà níwájú tèmi òun náà ló mọ̀ ṣàlàyé. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ fún ni o wípé ní ìpínlẹ̀ Èkó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ ọ̀hún òun náà ló ti gbé ìwádìí alágbára kan kalẹ̀ o. Tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì tó wípé òun ti ṣetán láti máa tọ pinpin àwọn èèyàn kan tí wọ́n dúró gẹ́gẹ́ bí amòòkùn ṣèkà eléyìí tí ó ṣekú pa ẹnìkan tí wọ́n pe onítọ̀hún ní Tọ́ba Ajíbóyè eléyìí tí àwọn èèyàn míì tí wọ́n sì túmọ̀ sí Ìjayà wọ́n ní í ṣe rí olóògbé Tọ́ba Ajíbóyè yìí ó ní ọjẹ́ akọ̀wé kọ́ọ́lẹ̀ fún ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ èrò eléyìí tí ó ń bẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Èkó náà ni o ìyẹn ní ẹgbẹ́ NURTW wọ́n ní í ṣe rí onítọ̀hún ní amòkùn ṣìkà náà ó ní wọ́n sọ́sùn tí wọ́n sì gbẹ̀mí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ròyìn ọ̀hún bó ti ṣe ṣàlàyé Ajíbóyè yìí ni pé wọ́n kọlu ìyẹn ní ọjọ́ sunday ọjọ́ kejìlá nínú oṣù keje ọdún eléyìí tá a wà ńbẹ̀ yìí wọ́n ní bí wọ́n bá sì tún ní kí wọ́n máa kálé ní àtìlẹ́jì nínú ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ èrò ti NURTW ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n pe Tọ́ba Ajíbóyè tó náà ti dolóògbé yìí òun ló di ẹnì kẹta eléyìí tí wọ́n pe àwọn amòkùn ṣìkà tí wọ́n ti ṣekú pa láàrin ìgbà díẹ̀ ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Èkó ìròyìn tẹ̀síwájú wọn ni ẹni tí í ṣe olóògbé Tọ́ba Ajíbóyè yìí òun ni ó tẹ̀lé ẹnìkan náà tí òun náà dágbére fún ayé pé ó dìgbà ó ṣe tí wọ́n porúkọ onítọ̀hún ní Ọláyẹmí Matthew ẹni ọlá wọn ni òun tiẹ̀ wọ́n tún máa ń pè ní bàbá èsì wọn ni òun náà níṣe ni wọ́n ṣekú pa o ní àdúgbò kan ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ń pè ní Oshodi ní ọjọ́ kejìdínlọ́gbọ̀n nínú oṣù kẹta ọdún 2015 gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ọ̀hún bó ti ṣe tẹ̀síwájú wọn ni ẹlòmíín náà eléyìí tí wọ́n tún porúkọ rẹ̀ ní ọ̀nà Pẹ́mi Pọ̀làwá o èyí tí àwọn èèyàn kan tí wọ́n tún máa ń pe àpèjẹ tiẹ̀ ní Àríkú wọn ni òun náà wọ́n ṣekú pa o ní agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní My 12 ní ìpínlẹ̀ Èkó lọ́dún 2022 ìròyìn ọ̀hún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé olóògbé yìí ó ní wọn wípé ó ń bọ̀ o sí ó ń bọ̀ láti ilé rẹ̀ yẹn ní ọjọ́ sunday ọ̀hún ní alẹ́ ọjọ́ sunday Àìkú wọn ni ńgbà tó sì ń bọ̀ nígbà tí ó dé agbègbè kan tí wọ́n pè ní Fadé yìí wọ́n ní ibẹ̀ ó ní àwọn amòkùn ṣìkà eléyìí tí ó ti dúró dé ní ayọ̀ sí ìgìjà ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú wípé àwọn amòkùn ṣìkà náà tí wọ́n jẹ́ agbébọn tí ẹnikẹ́ni ò mọ́bi tí wọ́n ti lalẹ̀ wù wá wọn ni ọkọ rẹ̀ gan ó ní wọ́n kóbò tí wọ́n tẹ̀lé tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ òjò ìbọn ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé kódà gan gbogbo ara ọkọ̀ ọ̀hún òun ló lu fótófóto fún ojú ìbọn ìyẹn ò ní ojú ọta ìbọn eléyìí tí ó ń wọlé síbẹ̀ ni lákọ̀ọ́kọ́ náà ìròyìn ti kọ́kọ́ jẹ́ kó di mímọ̀ o wípé Ajíbóyè àti àwọn míì náà eléyìí tí wọ́n pe wọ́n ń bẹ nínú ọkọ̀ ọ̀hún wọ́n pe wọ́n kọ́kọ́ rù ú là o nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oró ìbọn tó ti wọlé sí ara wọn àmọ́ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ìròyìn míì tó padà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé níṣe òun náà ni Ajíbóyè ọ̀hún ni ó ti padà jáde láyé tí ó sì jáde láyé ní ilé ìwòsàn kẹ́lẹ́ tí wọ́n pè ní St Nicholas Hospital lásìkò èyí tí ó fi ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ níbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ẹni tó dúró gẹ́gẹ́ bí alága fún ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ èrò ti NURTW yúni Alhaji Mustapha Adekunle eléyìí tí àwọn èèyàn túmọ̀ sí Ṣẹ́gò en lo ti bere si ni daro iku ajiboye bayi o to si ti bere si ni daro gidi leyi ti o shalaye eni to ku ohun gege bi alajosepo ati ore ohun timotimo eleyi ti ohun padanu to si je pe ohun mo kini ohun la lasiko eleyi ti ohun fi padanu re o ama ile ise olopa ni ipele eko lo ti gbe igbesi alagbara pe gbogbo awon amokun se ko ohun ibi ton bari ki won wo lo ile ise olopa yo fi won lape jade ni gbogbo bi yowu ti an ba le sasi
0: o da be e je ki emi o mele eko yin papapa iroyin to nbe ni waju temi lo nsafomo oro di mimo o wi pe ijamba alagbara kan lo mo ti waye iyen ni kalaba lohun to je ipinle cross river gẹgẹ bi iroyin se safomo e wi pe ijamba alagbara yi lo je pe oju aroda in lo sokunfa ile riri o iyen ni agbegbe kan to pe ni ecot awatin ni kalaba lohun to je ipinle cross river ile to si gbemi tegbon taburo merin to je idile kan osu isele to gbomi ji loju eni yi to mu ki opolopo ma poriri ekun ina pe o waye leyin ti oju ara ti mu ki ikun mi ko waye laegbe ohun to si to ko mu emi omo odun kan lo to ba na opolopo dukia to je omi lengbe milionu naira ni oju opopona bi kan to pe ni mene avenue ni Atu Street ti o je ijoba abile gusu kalaba lohun awon to dologbe ni bi isele ijamba ile ri na on latiri bright kingsley edu eni odun 18 ati goswell kingsley to na je eni odun 12 daniel kingsley edu eni odun 11 to nti richard kingsley edu to je omo odun 10 gbogbo eni won ni won je omo okunrin atomobirin ti abileko ati ogbeni kingsley edu gege bo yen safomo pe won ti si won pelu okun kan na toruko re nje ogbeni udo to je awako ajagbe epo kan eleyi ti o nse pelu depo kan be gege bi iroyin se fide oro mule pe nigbati awon odo to nbe ni agbe ohun won o fi ko ada ko sobiri atawon nkan mi lati wa ile debi ti awon eyan won wa lati yo won jade won ti dagbere faye iroyin lo fide oro mule wi pe se ri iya awon mere lo kun lo si isin role ni ile ijosin ti won lo won ni oju alagbare ba bere si ro to si ko ti o da lai dabo won leyin ore yin lo je pe awon mo yin ti won wo pe eni toju pa ti orun pa ni pe olorun mo je ki ijamba mi ko tun pada se ni o won ni won bo sinu oju pe awon ode nlayo atalafia won ni baba ti won ti e ti gba bi ise lo gege bi yeso alabo ise to yan laayo nti e lasiko ti iyen be lenu ise won mo pe nkan kan o ti nsele nle awon mo ti dele nti won ti bo aso le kuda won ti wa aso ile ti o gbe daada won su lori busun won laimo pe ile ti re o ti re le afi hi ile ti le ya o to si bo won mo be ti won di irorun loni bayi won ni obirin ile to nsoro to je ya omo na abileko eju ile to je agbe onigure ona in lo npo ri ekun to si njo bi ala loju re pe gbogbo n to ni laye patapata ina lo ti pora mo loju ki eledumare ko se mo be o mo je ka jalu bi iti sele se ti an fi peru aye wo lo n wa yi ko jalu wa
1: vanguard oloko o iroyin yi to wa ni waju temi na lo tun je iroyin gudugbe ti mo ri ninu we iroyin ti daily post kini to sele kan won ni akeko kan iyen ni ile eko ti federal university of health sciences tin be ni asare ti won poruko ti eni rebecca kambai won ni akeko ohun to je akeko to ti wa ni ipele odun karun ni iroyin ti je ko di mimo fun ni wipe oko kan o mo ti gba akeko ohun lori keke tatagan ile ita tun mo si okada eyi to wa won pe bi oko ohun ti e si se gba tan be ni oko na lo sare lo yanyan ipinle bauchi oni oro ohun lo ti sele o iroyin o salaye oro wipe isele yi na lo sele loju ona jos si bauchi gege bi royin ohun bo ti se tesiwaju ninu oro won ni akeko na eni odun mokandin ni ogun oni iroyin je ko di mimo wipe o dagbere faye leyin igba ti oko kan ile to je oko akero nla ti an pe o lo kolu lori okada to wa lasiko ti o fi rin ajo ti e lo won ni ibi ti sele ohun ti sele ohun na ni egbe ibe kan eleyi ti won pe ni police officers mess won ni bi sele ohun bo si ti se sele tan ohun na ni eni to duro gege bi awako na en lo mo sa lo iroyin salaye oro wi pe rebeka ohun lo ti je pe won ati awon ore re kan ni won ti jo fi enu oro ko tele saaju ko to di ologbe wi pe ki won gbe awon ohun elo kan ki won gbe iranse si ohun o lati odo enikan ti o je awako eleyi ti won mo ngbe kake ti won si sanwo fun ta mo si message iroyin salaye oro wi pe o nkan yi o na ni won gbe wa lati agbegbe bi ti won ti gbe wa ti won si pe Rebeka wi pe elo eru re eleyi ti won ni ka fi sowo si o o na lati gbede yi o awa nbe ni ibudoko eleyi ti nbe ni ipinle Bauchi ohun gege boro ohun bo ti se wan tes si waju won ni eni ti se awako eleyi ti o ba ko awon eru wa lati ona to jin lo ti salaye fun wi pe ko mo bo ko wa gba eru re o won ni papapa bi on si ti se pe tan pe eru re o ti wa ni sepe iyen ni ibudoko ibi ti n lo gan won ni na lo ti dide kia won ni koda gan enikan ti o tun je arakunrin re o n lo gbe si ori keke tata gan ta tun mo si okada won ni awon mejeji won si jo lo si ibudoko na lati lo gba awon ohun elo eleyi ti won fi ranse si won ni lasiko ti won gba awon ohun elo ohun tan oni won ba tun gun ori keke tata gan ta mo si okada yi ni a tun fe ma pada lo sile o gege bi eni ti oro ohun soju e bo ti se salaye won ni nigba ti won de ibudo ile ise olopa ti police officers mess eleyi ti nbe lagbegbe new gra nibe un won ni bi oko nla yi bo ti se kolu okada won nu bi won ti se kolu bayi oni awon mejeji ti won nbe ni ori okada ni won mo subu yakata o won ni amo logan eleyi ti eni ti se awako n ti ri wi pe ohun ti kolu yan won ni o kan tun tena mo ni bo se lonu iroyin salaye fun ni wi pe ibe na oni Rebeka wa won ni loju ona yi eleyi to subu si ibe gan lo wa leyi to fi je pe o ti fi ori nale won ni koda gan opolopo oju ogbe lo ti wa ni ara re o won ni leyin ore yin oni won ba tete sugba re ti an si wo pe boya yo ye o amo sa iroyin je ko di mimo fun ni wi pe Rebeka o pada dagbere fun aye pe o digba o se amo arakunrin re eleyi ti o gbe sori okada iroyin salaye oro wi pe ohun fi ara pa yanan yanan ti e ni o keredu akodakun kojo ko mo so ni ni jade ati wole ni
2: ami ati ami eje ka tun lo taratara o iye si inu iwe iroyin mi tun be waju temi the guardian in lo shafo mo oro di mimo o pe alaga fun Northern Zone Coalition of Indigenous Youth Nationalities toruko re nje Dayo Unwatiri in lo ti fidi oro mole pe ko din lewon alaimo kan to je adota ti awon agbebon ti pa nipa aya ni ipinle Plateau laarin ose meta nikan osusu ni ipinle ohun Unwatiri in lo safomo pe awon agbegbe ti sele na to ye pe opolopo si n sogbere ekun ba eni ti won kan mi loju gbere bi ekun eleji lori isele la lori to sele ohun lati ri agbegbe Mushere Bakinladi Reyum ati agbegbe Baza leti o fi de oro mule pe ko to di pe ajo telemiye DSS o fi awon eyan sowo si agbegbe na be ni won pe ko din o ni igba awon eyan ti won ti oko padanu laarin osu marun gba ko ni agbegbe na o si mu awon eyan ti won ti gbemi ni agbegbe yen o to bi 50 o le ni igba bayi 250 eyi lo mu ki opolopo awon eyan pe ki kojo ma ba ri bi gbogbo ara bayi o logun e ewe o salaye fun awon oniroyin ni Plateau wi pe se ri isele to nsele yi o le se akoba awon agbegbe na woni pe ko din ni awon eyan to fo ko le lati dibo ti won je 1,017 o di 17 ni ipinle ohun ye 46,083 eti ikolu kogba eti mu ki won sa ku ni agbegbe won be ilo fide oro mule pe ko tun a han gbangba gbangba pe opolopo o tun pada si agbegbe won tori pe iberu bojo pa pa julo ta won agbebon ile ti won di idagiri ti ma da mo leyin ekun ti won pa kukuru pa gugu lawon agbegbe bi basa bakinla di bokos jos south mangu kanam rejo mati kanke ipe eleyi ko je kopolopo o le fokan bale lati le pada abe mo
1: iroyin yi to tun wa niwaju temi to ja iroyin gudugbe to wa nbi o na lo salaye oro jade o lati enu awon egbe kan egbe ohun eleyi ti o je egbe awon odo parapo eleyi ti won pe ni Beron Youth Mothers Association iroyin ohun salaye pe egbe yi ohun lo tun ti je koro ko tun di mimo o bi pe ohun tun ti ri gba o pe ikolu alagbara kan mi na lo mo to ti sele o ni agbegbe kan ti won pe ni Beron iyen ni joba bile ti riyom ni ipile Plateau gege bi oro ohun bo ti se lede egbe na o salaye oro to si je ki oro ko di mimo fun gbogbo awon eyan ile itoro kan ati awon to ye ko gbo si oro ohun o egbe ohun to salaye oro pe enikan ti won poruko re ni ogbeni Mungai Musa eni odun metale ni ogoji oni ojo ori re eyi to wa ni ati agbegbe ti Werenrin iyen ni joba bile ti riyom o ni royin je ko di mimo wi pe awon ti an je Fulani eleyi ti won ti gbera won kale gege bi agbesumomi won ni won mo se kupa omokunrin ohun o nise o ni royin salaye oro fun ni wi pe lati pase awon ti won je Fulani ni ibi igun won ti won ma nduro si gan iyen ni Bangai o ni isele ohun lo ti sele o iyen ni ojo Segun Tuesday ojo kerinla ninu osu keje odun 2026 iroyin ohun o tesiwaju nigbati enikan to duro gege bi akowe iroyin atoro gbogbo ele to kan gbe egbe ohun tin salaye oro lo salaye yun ni Riwang Tengwon iroyin salaye oro wi pe gbogbo n to se kupa omokunrin na ele to jade laye ohun o ni awon si bere si ni topinpin re tawon si n se wadi wi pe kini to le sele gan nigbati eyan to rora wa gege bi eyan to si je pe eyan mi na to je leran ara ohun lo si sumo to si pa onitohun lai se pe eku ni won ni bi an ti se salaye isele to sele yi nise ni won so tedun tedun ti an si salaye re wi pe ikolu yi lati mo kolu awon eyan ti o mowo ti o mese iyen ni agbegbe na awon tin lo jeje won lo je eleyi to buru ju oni lasiko eleyi ti won fi n ko iroyin jo iyen ni ipile Plateau iroyin je ko di mimo fun ni o wi pe gbogbo akitiyan eleyi ti awon toro kan lori oro royin ti won sa lati ri daju wi pe won kan si won ni ile ise olopa nbe won papa julo ti won fe kan si eni to duro gege bi alukoro fun ile ise olopa iyen ni ipile Plateau SP Alfred Alabo won ni gbogbo akitiyan ohun lo ja si pabo nitori pe ero bare ni soro re eleyi ti won pe si lati mo kule kule oro yi gan pe se ile ise olopa ti gbo bi ile ise olopa ba si gbo ni be yen kini awon nkan ti won pe o sokun fa re won ni gbogbo akitiyan lo ja si pabo ti won o si ri onitohun ba soro
2: eje atun lo taratara o sinu iroyin the guardian ti mo ti mu royin kan leyi to hun safomo oro di mo yi pe baba agbalagba kan grandpa eni odun 15 ni 80 toroko e nje promise chikumati eleyi ti won pe o ti rewon he odun mewa pere na ni lai si ori ofe ati sanwo tan eso ti won fi kan ni pe o ki omo odun mokanla obi kan mole o si ba ni ajosepo ko to gege bi ile ejo kan to je ile ejo odile won pe ni family court to joko si Port Harcourt se gbe idajo kale ni ipinle Rivers adajo Rita Ogugul to gbe idajo yi kale in lo safomo wi pe se ri eso kan dondo ti won fi kan ogbeni promise Chikumati o na in lo je pe eri ma jemi so ti won fi eti leyin o fi han gbangba gbangba pe o je bi eso na to n ti po nga funra e pada jewo pe looto esun jeje o bi elebi ba ti me bi elebi ko ye ko pe lori ikunle mo nigba ti won gbeju ile ejo adajo ile ejo iwa fidi oro mule pe okunrin to je baba agbalagba grandpa o pe mo wo akindani dani ki ba en lagbalagba keke ni ti mo ba won lo yo ti mo se be seyin seyin e woju e bo se ri won ni ati eyan run bayi in la ti momo ti o ba samodun Chikumati lo fi ogbon ewe owo ile tan mo yi
0: nigba ti yen lo sona ile eko re o fi fa loju mara ba mu wonu ile o si ba ni ajosepo ni legbe re adajo ogugu o fi di oro mule bi pe se ri ese ti ogbeni promise to se bi pe ewon agbere o na ni jiya re o ni sugbon o ile ejo tun wa yiri e o pe baba ni ki baba agbalagbe ni odun 85 ko lo ri se won agbere nko pe to be oda bi ti nkan de duro bayi won boju anu wa bayi o pe ko lo ri se won didi odun mewa se wa ri omo lenje lenje nti e won safo mo bi pe omo yi ki won fun ni itoju ile ti o pe daada adajo sapejuwe ti kumati gege bi baba agbalagba ti oni tiju agbalagba ti nse langba langba kini be ni won pa lase mi pe se ri okunrin ohun pe ko ko re na ko wonu iwe kan iwe ye wa o iwe ebu leleyi iwe pe awon ti ma fi pa ba ni lajosepo ile ti nbe ni ipinle rivers ko ko re na ko wa nbe ko le ba di mo ni gbagbe be oni won pa lase pe gbogbo se rokunrin to nta mo lebi re won o gboro ti erin de gbere gbere bi kan to sumo ilegbe omo ti wa bayi ba lajosepo kuto won fi kun bo se ri iya re lewon pe ke se pe yokan lo mo sun lewon nikan o mo pe chukumati yo to sanwo kana to je million kan naira fun idile omo gege bi owo egba e ma binu the guardian in loko o
1: oda e je ka lo soju oja ka lo taja ngba ta ba pada de nko iroyin ta pe ni gudugbe yen yo si tun ma tesiwaju awa mo riri yin be ti se ntele wa

0: kaabo pada latoju oja na o
1: e ba pa o ko ji eyan pa
0: ah iwo lo tun gbe de yi
1: e bo se ri ni
0: ah brata yo
1: bo se ri ni
0: ah ibo be te tun ya lo iko tun fe ye bi mo o
2: mo so ma ni pe alaye oro ni
0: olodun lo le mi ro
1: abi
0: iroyin eyi to wa nbi ki mu kini ohun papapa iroyin ohun salaye oro wi pe ko din ni awon eyan mefa kele ti o dagbere fun aye pe o digba o se o iyen ni ojo segun tuesday ni ale ojo na gan ni nigbati oko kan eleyi ti oje oko nla to ko afefe dana gasi ti odede subuda kini ohunnu lagbegbe ibikan ni ojo ona ti marose ti lokoja si ilu abuja iyen ni ipele kogi gege bi oro ohun bo ti se di mimo fun ni won ni opolopo awon ti won je oloko ati awon eyan ti won benbe ni won fara gba isele ohun o enikan ti isele ohun to ti esoju re o salaye oro fun awon oniroyin awon oniroyin won si bere si ni gan kini ohun le wi pe oko ohun ni se na lo ko awon agolo afefe idana gas eleyi to je wi pe nigbati won o de ibi oju opo kan won ni kini ohun in lo ba bere si ni sora re di ina to si sora re dorin to si bere si ni ko yi won ni opolopo awon ti won lo loju ona ati awon oko o na ni o fara gba ninu isele na o won ni tori pe ina ohun ni se ni ran mamama iroyin to je ko di mimo fun ni bi pe awon oko kan to je oko nla tin lo bi meta in lo je pe awon ti won je awako re won pe awon yun na won dagbere fun aye pe o digba o se se wa ri oko nla ohun gangan ile ti o ko awon agolo afefe gas won ni se ri ateni to wo oko ati omo ose re ti won jo nse to je moto boy won lawon mejeji ti ejuna koja adamo ni ki olorun eledua kodakun ko fopin si laabi nile yi
1: ami ati ami okan na tun re to nbe ni waju temi o olo nsafomo oro di mo pe awon akeko merin ati oga ile eko kan to nti osise ajo neko oni won ti jigbe o lasiko ti idanwo neko tun lo lowo ni ile eko kan to ko re nje government secondary school odo ekina to wa ni dekina lohun ni ipinle kogi isele ni role ojo isegun to koja o ni nkan bi ago mefa ni role lasiko ti won ko idunwo lowo ti won si ngbero lati pari ijinigbe yi o na ni le ise olopa ipinle kogi jere se pe looto on lo mo sele agbenuso ile ise olopa ipinle na ASP Salisu Oriza on lo fide oro mule pe seri isele alagbara to sele yi awon akeko merin oga ile eko kan to nti osise ajo neko kan o ni awon ajinigbe ejigbe o be ni won pe agbarijopo iko eleto abo ta ti ri olopa ati awon lajo eleto abo mi ni won ti be senu ise o ta ti bere si ma wa awon akeko yi to nti oga ile eko na atawon ajinigbe to jian gbe won ni pe awon ajinigbe yi o ni won ti do like kan lara won ti a kisiyan se nlo lowo lati ri pe won do la won yoku ku o lagata awon ajinigbe na commissioner olopa ipinle kogi yen nasiru kankarovi on lo ti fide oro mule o wi pe seri igbese se nlo lowo lowo bayi lati ri daju pe won do la won yoku won pe koda en to je a olubani damaran nipa eto abo fun ijoba ipinle kogi o na tun soro lori e pe looto lorodo onise tin lo lowo akisiyan lo lori e lati ri pe to fini tade eloku imotibo oni won do la won yan ku lakata awon ajinigbe
0: a fi toto ogun kini ohun o di cho losan to ni e pade wa lagba lowo olorun oba lola nigbati a tun ma mu iroyin le ta pe ni gudugbe wa se ti gboyin folashade ajala loruko temi ti mo je
1: temi tayo oye ladun aboro in lo ko mi ire atayo la fi pade o dabo

0: yara le e ku ni e de ku be se nbo wa ti te nbo wa oni di be se nwo wa lori Facebook wa o se Michael one no
1: I like to go to Mr. Mike
0: kilo sele
1: kato test wa ju
0: Mr. Mike lo fe so
1: for
0: wa joko
1: for save of courtesy eyan eyan le e ku ile Mr. Michael
0: Michael wa joko
1: barake
0: barake so gbo ori kan ma ko pe Michael irora bukele ina lo da wo Michael irora
1: no wonder won ti bukele gbe se ye ke ba se beye eh saiko but then she pe ma ra la to bo ko si wala
0: ko si wala
1: ko ma ri be ni
0: se wa bo se wo
1: se
0: wa bo se wo
1: e yo ga wa o da alero yi pe eyin na wa lenu ise yin alero yi pe ni Michael kan lenu ise titi yin Michael ti wa lile
0: o nse Michael to wa ma yawo fun e ma lo kori e fun
1: o se wa bo se wu adike lo olorun ke ati si de ba se nde loni ojo kerin din logun osu keje gbingal mo so be osu keje odun osu keje odun 2026 oga mi eso 2026
0: eyin oga
1: eyin na ni
0: emi lo guy
1: akọ mi oko eyan ge eyan ni to ba ni ki joko bayi se mi
0: da so bi mi da you know what anything to ba ti so 2020 bo ba je wo e pe english o fe so pa je mi ba lo fe so o ya so
1: ni odun odun egberun meji o le ni merin odin ni ogbon
0: e pa te wo fun baby mi bo je so e na ni
1: So,
0: mo le rante because o lie
1: like I don't like that guy you know because for me she needs sile to mama gbe obirin fun
0: ko gbe o ko gbe o about to ni o
1: at about to kino road e be
0: pre ni
1: chade eyan mi niyan anytime any day chade won ti tewo fun mi laaro
0: yo kin so fun e emi mo n do pe nkan bayi lo sele ngba to si ara nkan bayi lo se kini kan so ko ye ko ete me a feel olorun ori keke won fe gbo bi mo se love e si ni mo le ti mo lati gba e
1: ewo iseju mefa ti koja lara ago kan she ti play cash e the earlier the faster the better the more the merrier je si eyin oyinbo mi be yen ba mi gba be
0: so ti ri so ri cash e yen ko ji mi mo se fe explain fa won yen ojojumo boya ngba ta won yen ba ti ri pe enikan je na se ma so pe
1: na two money kini bawo
0: ti e ni a tin polowo ti pe ti
1: pe na a sha fin lo fo oya sha oya oya yin e da sha fin lo fo
0: e pe wa ta fun yin anything boya to pe
1: e sha ma so fin pa ma se nko awan ni se sha se ru e
0: jo la ba
1: yin olorun lo ni dede
0: lo jo la ba won he ira ti o lo mo nu ri ka se ba yen
1: si
0: ka se ba yen
1: star 347 o ga ma gbo te o star 1004 star 2 hash
0: e duro
1: ati abike but akade
0: but I forgot
1: otan
0: rameko
1: otan rameko gun meko
0: mo bayi
1: kila
0: bayi ni bayi le se ma te o se ri e duro e mu phone yin bayi e mu phone yin e ba je tan na so be ni abi phone ala fowo fa do you know what they call phone ala fowo fa
1: phone ala fowo fa tayi gbai
0: this
1: fowo fa
0: to ni fowo fa screen touch ni phone ala fowo fa ma fowo fa wale bayi
1: really
0: yeah so iba je fun ara fowo fa o ton na so be e te phone yin e te star 347 star 1004 star 2 ash e send e te ba ti send e o ma gbe wa fun yin nkan to ko ye le ma raye lati ka je ntun fun yin o ba fe bi lowo yin pe melo le fe play eyo kan ni abi meji abi meta ka ni pe 500 le fe fi si ibi to ni ke type si yin e ibi reply e te reply e te 1 tabi ke te reply e te 2 1000 niyan te ba ti tetan e send e te ba di send there e turi agbe awon banks wa fun e ma ma sopo ma awon bank ye kakiri e kan wo bank to wa nbeyin e kan te yo kan sida ke te 1 or ke te 2 or ke te 3 e kan pick anyone te ba ti pick eye e tu lo te reply tabi ke te send to ba ti send there e wa ma duro ko ma gbe agbe message wa fun message to ba gbe wa fun yen e ti ma ri phone number account number ni bi message yen a de so fun yin pe e lo send there most of the time m loruko ti oruko banki to ye ke san o si ma wa bo popolopo yin e ma wa confuse ba ro boya banki ni m yen apart from oruko te fe fi sanwo oruko to ba mu wa m lo ma je te ba ti wa sanwo yen tabi oruko to ba gbe wa fun yin te ba ti te soju e dede iye te fe san ni ke lo san sibe e ti so pe fe san 500 ni ke san 1000 yen na ni ke san pe ba de ti se e wa ma draw the message o ma gbe wa fun yin pe e ti wa ninu draw cherry asiku gba te ni se ti kini yen 40 minutes eyin le ni account tan fun yin yen any owo to ba wole sinu account yen owo yin ni so e take time yin e gbodo ri pe sanwo yen within 40 minutes
1: any owo to ba sinu account yen
0: account yen number yin lo ma gbe wa so e le lo sanwo yen ni POS so e le pe eyan o e pe for lake ko ba yin sanwo yen o e pe anybody ko ba yin sanwo yen e kan send the account number yen si at that moment e mo a se mistake o pe e ti ni account number yen lowo yen o so pe to ba so di lola account number yen le tun ma send owo si o anytime te ba fe se cash e koko initiate kini yen na ke ba ni pe account mo ti wa lowo mi o ye gba
1: number to fit account mo fit take cash e lana yen ban tun tun se rara you have to press it every time *347 *1004*2# how come so fin got them
0: share got them share
1: fie yin na ko ti actually difficult
0: so ma won eyan oju ma ro won ati se so ni isin je ti se
1: lo ko so ye bi tan to ko sino le ma di le ma je do lo ma ni peyin tele en to le transfer through phone en transfer tan gba transfer so ye de ma lo si
0: pe tele before ke mi pe ko gba yin se
1: ma pe se mo pe ni se
0: mo ti fun ni gbogbo owo yin already e kan pe ko ma yin se pe ni owo to wa so fun yin ba mi se eyo kan o 500 do ba mi se kini kan e pe se ti gbo ti gbo te ba ni bi e mo o ti block yin niyan

0: Abi akwere to.
1: Yafi.
2: Agbalega ni nto ba yin soro.
3: Ah. Okay, yafi.
1: Yafi aloko.
3: Aloko.
2: Yafi aloko.
1: Okay. Ah, mommy akiyi kiyin o.
3: Akiyi mommy.
2: Oh. Sori, nse do ala so yi.
1: Mhm.
2: Awa agba tinjo. Awa o to be.
3: Eh.
1: Ki lo je?
2: Baba ti se moko wa sere pe an da wada.
3: Eh.
2: Oni kin se bi oni oje.
3: E mami e pere gbere radio yin, mo fe gbo yin. E ko le gbere radio yin abi ba mi yi lole.
2: Hello.
3: Yes, ma.
2: Mother na ere asuko yin.
3: Eh.
2: O le yin se yen.
1: So,
2: mo ti pari ida kan ri ti iyawo so fun oko e pe
3: Yeah.
1: Then mommy, kokon mi to bere titi e. Nigba yen te ba n baladi sere, ba o le ma awon
3: oro wo
1: le ma.
3: O ti bere na niyan na
1: lo se. Okon la wa meje ji. Okon mi okon eni.
3: Eh.
2: Oni ba se ma n sere.
3: Ah. Ko bodo tan o.
1: Bo ko ti ma
2: ko. Ṣugbọn ki se pe ka ko ma mu bi ebu wa.
3: Ani bo le se ma n se mommy e ko mi ki ko folake.
2: Ba le mi.
3: Yeah.
2: Mi ko kan sa wa ora wada kan si ko ni meju wa awa ka ti won ka se ebu ni gba yen.
3: Okay,
2: eyan so ko ko wa boya jo nse iyu ka ero iwa je yi ayo ko ye ko ri be
3: o ti dan gba imo
2: inu ile o ita o ko ye ko ri be
3: mami.
2: Mami.
3: Mami. Ni sin bayi ti o ba se be mo ile ma wa borin bayi o.

0: e ka san o ni gbogbo bi te ti lanfani ati ma gbo wa jake jadu agbaye ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe ibi ta wa wa yi adupe lowo olohun wi pe ni dada ta wa nbi aba eyin na dada ni bi te wa yen gege be ti mo wi pe ni koni lagelu 96.7 fm oke gajoke ki se ikoni eleyi to je pe yo kan wa nbe lai ni ma ri awon nkan to gidi gbo ninu awon eto gbogbo to njade o je ikani eyi to je pe oro araalu o je wa logun idi na si ni to fi je pe eto kan teyin ti mo bi eni mo owo tabi awon eto mi eleyi ti o njade ni ikani lagelu ilojo eto eyi ti a le ri ogbon kan tabi keji ko nbe lara awon eto ile ti o njade ni kanin yi o na ni eto kan ile ita mo si agbajowo ti mo ba ti so pe agbajowo eyin o so pe nla fi soya nile eto agbajowo yi na lo je eto kan eto to ni un se pelu awon ti won je obirin ti won je iya loja awon gan la le ma pe ni awon iya majo baje tori pe ninu awon oja wa gbogbo awon obirin se pataki be ni won si se koko nbe gbogbo wa naa ti mo wipe obirin je iyo aye eleyi to je wipe ninu ohun gbogbo ti awon obirin ti won ba ti wa nkale eyan naa o ti mo pe to iyo de o adupe lowo olohun oba wipe eto ohun tun wa si eti gbo yin loni ni ijejo ohun la wa sori eto naa ta pe ni agbajowo ti Iyamapo Center for Peace, Women and Youth Development ti won se agbateru so si je pe onigbowo na ni Enrich Bow Foundation eleyi ti nbe ni ilu Abuja agbajowo ohun lo je eto to je pe opopolopo awon obirin ti won je oloja ti won fi owo so wopo gbe kale lati ma salaye awon nkan ti obirin gan nilo ninu oja gbogbo ati awon nkan eleyi ti obirin nla la si e to nti awon nkan to le tun ran obirin lowo ati awujo wa lapapo lati ma tesiwaju eto ohun tun ti de losan to ni adupe lowo olohun oba fola shade ajala loruko temi ti mo nje mo si ti ni awon iya loja ti won si wa nkale nbi leyi to je wipe awon gangan inu oja ni won ti wa ko si nkan kan to wa ninu oro oja eleyi ti ko ye won mo nbo laipe lagbara lowo olohun oba eyin e samu radio ti eyin soke lalala ki e ma gbadun eto ohun tori pe onikaluku na ni o lanfani lati so nkan kan tabi ikeji lori eto na fun anfani awon eyan wa ti won ti wa nbe lati pe wa tori ni ijejo awon kan fi esun kan wipe bi a ti se pe number yen won lo sare jojo ko je ki awon lanfani ati kole debi wipe awon na o pe sowo si wa awon kan sile so pe ba won se ngbiyanju ati wole ni kini ohun se anre e mo binu olohun oba lo pe lagelu be ikani lagelu ni opopolopo awon eyan o na ni o fe da si n to ba wu ka gbe wa ngba to je pe ki se nkan woroworo la ma n ri gbe dani ni ti wa dupe lowo olohun sugbon lote yi e ko number yen se sile bayi o 0912370867 5 on le ro ba re ni sori le te pe wole nbi si 0912370867 5 on le ro ba re ni sori le to wole ni tarata to ba si wa je pe latoke oku ni +234814249106 fola shade ajala nki yin o awon alejo won ti wa nkale nbi iya wa bo ni nkan ri loni e ka bo sori eto mo ni alejo kan bi iya wa oloye omolola alawo lati ojo olon da lona ara oni iya wa ti wa iya wa e ka san o bo ni soja nta
1: adupe o
0: oju yin ti ere wa eyin o ti mo po ja nta bo ni gbogbo oja lolon da nbe
1: daada la wa o
0: lagba olon ko ni

0: ele dai bi andero nke sunshine ajiki ajiyin mo mo dupe lowo re losotun ni mo kada ni waye to se wa lo ni jejo to tun se wa pada bo si ayin losotun ni bo lori lagbon do tin e de odun bi bo ni o eku le o e ka san e ko ojumo aku yaleta ni bi gbogbo te tin gbo wa losotun ni to yin na lo de bi basin lorun o Hey, Evangbo de Kafata. Odeto woto wo, odeto lato la, odeto yiti yi, odeto yete ye. Ayi obirin na ni pe ladero nke sunshine. Ni lagila the 6.7 FM. Okay, gaje okay. Le fufun bala o ni felele ibe la wa wa lo so tun ni o. Ta tin ro bi edun, ta tin ro bi owe, ta ti fe foro jomi to roro. Nipa agbaye gbadun gbogbo wa. Igbaye gbadun yin lokunrin, igbaye gbadun ti wa lobirin. Ani ayi obirin, ayi gbogbo wa na ni. Se le daye yin se wa no le dashi adoni wa a le fapa kan fu a mo wo se fura wa lotin lesin na ni bo lori lagbon ode yin be bo ni soja nta wara wara eku ataro eku oro aje mo po ma laje ngbogbo wa soja oda yin la mu bo ni ho asiko re lawa ele me ah oro ojo ti esuwa bawo lo se wa ri igba wo ni afoso lati jeta aso yin o gbe eyin na ti mo pasiko re lawa ko si nta fe se se badani waye ba lohun de o de ishere ni kabiyosi loko tinje ta lo fe bileri amo dupe fun ni amo dupe amo ge na ni asiko kokan ta ba wa ti ba ri pe orun ye o eja ti se ni papa awon kan ta ba le se lasiko gba yin ti o fi ro wa lorun ta fi ni ri diri pe ah iranse kan idiranse kan lowo e ma je nto yi ki soro asiko yi ba jo ba se ton ti o tule lo ni ra baji gan e ya joko lele ni lo ni mi ranti ni se je sunday to loko mo ti ro dede bo ko dudu ade lati se se an lo be di ti kini itule yo da e kan mo si gere lori bayi boya tu ro pe mo bo ri be di mi sleeping mode activated oro bi pe mi pe bi no ba njo
1: to
0: Iwa atan ta ni la pa
1: o. E bi yen se.
0: Eh? Iro ki ti e wa se church la, odo program bi ti ile sin na ni, amo wo oro le ni. Wa ti lo kan laaro mo wo. Oh, taaro ni.
1: Yo ma lo yin taaro yen.
0: Pe awon bi yira awon ojo yo ma lo pa mi. Ta fe yan kan pe to wa ti da siko ojo. Adero nke iyo ni. Ojo isi payo. O wa da siko orun na, ori ni. Oyorun ipa
1: omo bo ti ni yin
0: o kokofo orun kokojo koni mete because of come pe ah kojo iwa pa won kan pe ah o temi lorun ki n bonu e ki n we funra
1: ma ju pe ko payan ti aso ti gbogbo e
0: ada be pe nkan se mi mo se mo pe ki se mi nikan na lo ma ri be olosi ma ya mi lenu ti mara won kekeke mi won ma rin nu oju bi oro ya gba mi alala gan na lo rin nu ojo ma rin nu ojo awad kami lara bi en pe boye mi ni mo rin ni nu ojo yen imi nu wa tun ma sere won ma gba ball ma gba gi ma gba ke
1: inu wa de ma dun eyan lo wo won lale omi gbona ni
0: onu wa
1: kene wa ko ya ti baba won si yoyo
0: ti mo si fe so na nu elese kan tin da de ba si da tan oro elese meji ni o da si awon mommy that's good
1: did I send you message
0: my mommy oni gbolari tantan we are as e kuro nu ojo e ma igba ta ba ti e kere ta ba ti fowo sinu ani ah o bodo fo bi gbejo
1: ewo ni o duro senu ona tojo ba nro
0: ojo kan bo lori eto aye obirin gbogbo ewo oro pon so fun wa ngba na a tu pale awon kin to tesiwaju lori eto aye obirin loso to ni fe ki gbogbo awon to sojo bi na ninu ose yi toro ati ki won na ninu osu yi na tele awon ton tun se ninu ose yi lotun lo si gbogbo yin bayi na la ki o atentamo asiyisamodun lase edumare asamodun se mi inu yin o dun okan yin o bale eyin omo ojo weliweli alojo omo mi aje pe ipe ko mo oro daada inu yin o dun okan yin o bale e mo pe lori eto aye obirin abala meji bayi o lo pin si abala akoko ninu nti mo mu wa ina ni torasiko ojo ni eja toju ara wa ki se pe boye omode nikan lo ni lo toju agbalagba mi mo nlo ni role ana ba se se ton mo de challenge mo ran omo yi gbogbo ojo ori won o gboro ju 16 17 lo ko yato si chokoto kekeke ta mo wo na leun o na wo o tun wo ko lapa mo wa wo pe so tutu o mo omo yi ka ti wa gba po tutu o mu won titi gbangba salawa ki se nu ile awon aso ko wa to je pe inu ile lo je fun ani be ja ba so lojo gbogbo wa bayi la mo n to to amo n to to on le ni buru mo on we ni ti o so fun ni iwo na ri pe laji n to owo jade iho ni gba tan kan si wi oni kini rondo ebo tolorun fifa wo obirin nikan nikan cover ni ni won da shobo gbogbo e to ku ko ni
1: ide ara ara ni so ye ke ran ara wa nta ato si owo atese ewo nti tan ti osan iyen o bojumu
0: edakun emi o ti e ba won
1: iyen o de ni pe kon ma lewa iyen o ni kon ma lewa o
0: emi o ti e ni kan ma se lagbon be won tori ilera ara won o lo se pataki tori ti nkan ba se won ile na won
1: pada si
0: se baba ti ati se nwa owo ilewe owo ta fi je ta fi mo ta fi je eyan ta fi ni reyin laarin awon akegbe eyin ton si nwa ipe ke le rowo nje eyin gba lo sosi abosho osu
1: si gba ya so tutu
0: doro ni temi o so se ba ti dale sunday mommy how pe ta ba ti mo my mommy how are you good evening hope you are fine and let ko bi ala de bo wa rara o how far now how far sapa abu o be ni wa pe bi mo It's 7 p.m. now. Ojo Sunday ni ki wa ni yan ko wa se so pe bi sise lo ni gbogbo wo lo ni.
1: O zo mi.
0: Irosi ni. Ton ba ton baba pe tan. Won won mo reti ko dun to lo to lo ni. Won fe pe ki sejo ti won na pe won fe bo. Won na ti mo poju se ni pe lati fun won.
1: Be ni.
0: Tebi pe se bo ti ba ti ronu owo yan. Abi to ni kishi ti won tun san abi ti kan lo didi lati wa mo wo pe owo ile wo san. Owo ile wo san si kere. Eh gobo itimu.
1: Ejo.
0: Eyan mi kan lo lo n lo fantina ta antina ta ni 10,000 lo mo mo lo lo sose mo
1: lai dajo
0: oni e meji na fo mo ni mo ti mo lo le meji gan lo le
1: kokan
0: oni ah sister mi oni ah gbogbo lo da ba won
1: ah
0: 10,000
1: ah ah antina ta ah
0: eh ona se test ye gba ya gbon wo mama bo ni be ye gba wo ya gba ah bo wa lo je o da o ko si wahala o olohun o ku ma fun ase a ma towo bo a si ma ri mo bode la se edumare owo gbogbo wo ni kosale
1: po
0: gbogbo eni to n bo wa lori eto aye obirin loso to ni mo be lohun mo be leju wa fun wa pe owo gbogbo wa bayi ko ni kosale po
1: n
0: ta fi ma se baba se ya fa won omo wa olohun mo pese fun wa olohun si fun omo yi na leti igboro
1: ami o ati aya gba se
0: agba si tori pe kini bo ba dale tan na otutu to ba wo inu egogun ko sibi ti o lo ibe na ni wa
1: be ni o
0: a de fariro ni pneumonia gbogbo e na na nwi otutu aya otutu inu egogun ko se to da ninu gbogbo e
1: omo
0: wewe ni mo si ma nbebe fun pe ba ntoju won e wo ranex won lorun kan to lo e tun fi cardigan na sinu ero won ton ba di e ba mi pack onje won kan lo nkan gbona kan pon kan mo nkan gbona e wa ni tawon agbalagba
1: awon
0: to soro olomoge te mo won ti o to e dakun gbogbo wa na la mo nto pe pe a mo nto to on le ni buru mo ohun we ni ti o so fun ni e mo wa ji on so fun yin mo ti e wo eyan kan to ni pe to ma eh se madam saje ko on ni ta won ba di commissioner for women affairs or minister for women affairs on ni ta wo ko mo gbo nta won o ni iwo so si awon obirin mo si ri nto to pe ki ya I to le so ru nkan bayi sita
1: o ti rori sirisi
0: o ti rori sirisi bo ti so pe ah ah eh mere mo baye je da kun
1: je ma fo obirin gan loju de bi okunrin ki lo de
0: e ma afẹ ti obirin na
1: ah toju mama ti yin fe lo mi pe ki lu wo yi bayi obirin egbe mi si ni ewo kan to wo oju ama ti yin fun
0: toju titi n to to
1: beni
0: mo ri so lapa bi o to ni bo edun
1: ah se yin bi en pe ke lo ba pe wa ko to wo
0: awon ta na yi ka ni se pe mo wa nu moto ka ni mo n fe serin lo ni ma kun si won leti
1: bi nkan te
0: erin si ni n fi
1: be beni beni
0: By the way, my darling, how are you? You look beautiful.
1: Mm-hmm.
0: But what you're putting on is
1: no good for this time.
0: For the street.
1: Mm-hmm.
0: I come to here. I walk on it. I don't know why. I go to it. No, I'm going
1: to do it.
0: I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm
1: going
0: to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. O tun ri be na loni
1: e to tun wa ri polowo ni o
0: exactly un ti won ro gan
1: be ni
0: e wa ni kile n tatan na npo
1: lo ah eyin na ti le gba le
0: mo ba si pe bo ba ti e je bi ti mo wa tan mo ko na wa ma ni eh iya yi obirin e ran omo yin
1: a tun wa fo god e jo to
0: lo o fi do iya yi obirin se pe e ti ran omo yin ni towo ah se paro nto tori nton ri ohun na nso omo pe ko to ko si ye ta ba wa ni ka wo na awon okunrin yi ton geeli pe ah o sexy o hot o se kini kan I love that vibe she say pe pe she got tease and composure
1: mhm
0: o ma ni o mama lo le fun mommy re
1: ko ni mo lo o
0: ka so toro fura wa lori eto aye obirin losan to ni to ba ni kan mo lo le abi ya wo ni o ri po owo katopato abo ku ebun lanla meji ti eledumare fi jinki re to ko ta to ni ka wa gba tegun losan gan to ko wa ye pe ero ya wa wo mo gbede o to lo be ti ya awo ki ayin ti e ti padi e ri lawon ese
1: be ni ko ni
0: abi ma ba gan lo ti padi o pe
1: mo oju omo yi
0: omo yi mo pe mommy mi e le mo ani mo mo se to si pe to lo lo party bye o lo bye ani lu bye to si ni be
1: be ni
0: lo ju ba di mo wo mi nwo le bi o ba di dere dere
1: ibe yan ko ni owo ko wo bo mi lo
0: iya mi o ni gba tebi ti won tewo gba ru e da kun ki se gbugbu e na la fin soge ki se gbe pe ba yi o ba si won lo mo taye ba bi laye npo e ti abimo re ka le romo re po e mo je a fi sese pe ta lo nwo mi kini temi kan ti e it's my life ipe ki lo kan won o kan wa bayi o kan wa bayi gbangban gban tori pe kini bi won ba wi won ko gbogbo obirin na papo e wa da ko mo fe be wa losan to ni ni isokunrin isobirin to ba re n to wu wa ko to legbe re elomi gan mo pe ko da to ja ti bi sa dan kiyeso ogun iya mi bi se mura na so omo e na si ni ni pe it's a normal thing
1: bi mommy mi se nse ni
0: ori ya re gege bi aworan to le wo iya si kere ngba ti ya nwu yi iya gan mo pe ko to amo ngba to na ti nse ko le lenu ati bomo na wi abi se ngba ta ba la ri aso pa merin marun ta mo ta ti ladedi
1: ah
0: ta won to ni waju you know as in o pakaso
1: o pakaso
0: eyin gender mi ni mo ba wi losan to ni labala akoko bi ta ti gbara wa niyanju ko si bi ta fe tira wa si a jo mo wo se fun ra wa na ni ko to di pe boya lo po lowo oja mo tun fe be wa le kan si na ni e dakun e ji amoju to ilera ara ta ba wo aso to da aso to bo iho wa otutu oni rowo wa laya a ni ni aisa ni a ni ni aso otutu aya tori to ba de le tan na ti wa na ni o de oni ti kini kan ba baje to ni kini na ni mo da e mo wa ji o baje e mo ti ji abade bi ti o ti baje mo wa lowo ta ni ra to se mo abala keji aye obirin ma wo ni olo lo ni san san tin ba lo taja tin ba de e mo ku onbe o tori tosan toni o ba lara wi o baje ro wi kode o tu taboran gun le la gbogbo wa bayi on lo taba gege bi omo gege bi iya gege bi iyawo kode gbogbo wa kari ile bayi oni kini na taba e je n lo taja tin ba de ma wo ni olo lo ni san san mo nbo
2: Lagilu FM 96.7
3: mo ti bere ku o le salai ma panile rin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se magi Native jollof rice. Itowo ekan lasan, are ikan ko si leyin e.
4: Maggi starch ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi starch yo so gbogbo onje ta se

ma kira wa ku dede akoko ni gogo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke le mbala felele ni le ibadan ati de lori eto losan teni boya na la ko lori eto ani kolo mo poku ni soro ati jo pade lori eto loseni awa so ni olodum ile ase office dede loseni na ati du gbegbe ma kan si tori pe awon ibere yen tun ti lanfani lati wa nle loseni ele teyin ti atetun lori ofe lati dasi iyen fe to ba takino ti ese ni mo fe no ja kon fun le ball o bo to ba mo po take to mo pere idaraya ni o o ti yeyin bayen awon gangan le to wa fun lati gba ibere wa kan si fi ebun se faje bo se je niyan papapa ka se kidon papapa tori akoko wa losan teni e lo ma wo wa loju opo ikanni banidore wa iyan ikanni lagelu 96.7 fm e lo sibe e kokko follow e na te ba ti follow e lagelu fm 96.7 lowo kan le mo wo ba se se le agbara sugbon be ba se nwo na e ma tu dani kan wo e tun ma ba wa share ka akiri agba nlaye be ba se like e ni ke ma follow e ke de tu ma share o je pe awon to je pe awon na won ba ti mo npa e kan le mo gbege si ti won se ni lapa bo si je ni e loruko lootu eto oga wa Tunde Olawo Alesfagosi niyan Abdul Qadir Adegba loruko temi Alafida ma papa ka won ti o pe wole kan si fi ebun se faje sugbon kin to ma lo losan teni a ja won ti asi nipa cash e e mo pe ba se mo gbe seyin ti aleti ni gbogbo irole bayi ba ba ti gori eto wi pe anfani tun be fun yin o lati je ebun ebun owo cash e o ti wa nle losan teni te tu fi se faje ni o e be ba ti ta cash e ki lo de te wa ni je cash afi teyin o ba ta nikan ni o ni je cash e o e losan ni na e wo ebun owo tun ti wa nle bayi ele ti cash e tan tun ti gbe wole wi pe ka tu fe yin ti wa ebun owo cash e o tun ti wa nle bayi iyen nirole ite tu fi se faje be ba ti ta cash e ni o bo lese wa ta cash e e je sare gbe yin debe ni seju pere perete e ba ti lo sori phone yin ele te fin gba lati gangan ni o e wa dial code ti mo fe pe e wa dial lori phone yin *347*1004*2#. *347*1004*2# oni code yen te ba ti te bayi lọwọ kan yo gbe lu awon lana tele eyin te lawon lana yen be ba ti te lawon lana yen yo wa send account number ile te sanwo si fun yin account number yen gangan o le te wo si be ma mo to ba ye ke meji le fe ta bo ba je meta bo ba je merin bo ba je marun bo ba je mefa e mo ye to je mo owo te ba send sinu account yen e jo dede de cash e te ba fe play lori eto yi e ti gbo bayi e ko fi ni si konu nko kankan nu e jo jede de ba be je ko merin leyin fe ro boya mo ti e binu tan ro leyin mo fe ta ge mo fe ta cash e merin mo fe obi ti o de be ba ta e mo merin yen e mo pe egberun meji lo je bayen 2000 naira niyan be ba ti te e mo teju be lo o e mo teju be lo o e si mo se mistake e account number te ba gbe fun yin wa yen te ba fi ta losan teni o ko na gbe fun yin wa lale o won le gbe account number oto wa fun yin losan iko je pe oto na na tu gbe wa fun yin lale tori e mo so wi pe o ba je pe merin leyin fe ta lori cash e mo ye tete o ba je mete mo ye tete *347*1004*2# be ba te code yen tan to ba wa gbe account number te sanwo wa fun yin bo ba ye pe network wa si lodo yin account number yen e le mu lo soda won POS ladugo yin pe dakun e ba n ta cash yin mo ba ti ba yin ta

0: bayi e ti wa lara awon tie drop tori pe owo na ti wa nle ni role owo owo owo owo owo owo kukusi oh owo ti wa nle ni role te fi save je lori cash bo se je niyan na pa be yen papapa aja bo si agbe eto awon eyan o pe wole sugbon ka to ma lo eja ka won to fun wa lebun lori eto ti won je o duro o tan je o ma te waju ni Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola jen soke ko jen sapo baba niyan lati agbon United Kingdom ba n toju pin fun mi number ile to lo nda lola Abatudi aje tumo bi baba jet lati island awon ti chelsea niyan up chelsea iyen ni gbogbo island baba jet niyan awon ti chelsea tokan tokan bo se je niyan number to pe sire 09123708675 09123708675 abi 08142491006 08142491006 number mejeji yen lo wo kuru ikani ti lagelu fm certain share e lo mo share be se ngbo mi life and direct be se wo life and direct iyen loju opo ikani lagelu fm 96.7 lori facebook wa e ma bo si asia akando ni mu in lowo lasi olorun oba idumare bo se je niyan Zero 09123708675 Hello, my first show. Hello.
1: Eka so sa
0: kilo ru koyin e ti gbori wole.
1: Hello.
0: Eka so kilo ru koyin sa.
1: Hello.
0: Hello, eka so kilo ru koyin.
1: Hello.
0: Oda. Odo yin ni network yen se bele bele bi ewe ojo omi ah losan yi ki lo sele network yen oda eh 08142491006 hello my face show
1: hello sir
0: hello ka bo sori eto yi ki loruko yin bo la tin ba yin soro yi ki loruko yin sir
1: ki gba ri loruko mi mi o ma igba ti ele na tawo ka se yen ni yo tari omo bebere fani ta lo la
0: e le bere na e le bere na ke mo ta bayi na igba te ba ti wo yen le ta cash e e mo ko round draw ni round draw la nse la ndo awon yo tu je lale bo se je ni la pa be yen to ba wu yen le ta laaro ba wu yen le ta losan igba to ba ti wo yin ni igba tan ba kan yi draw nikan ni kekan mo fe ti leko e fi mo boye yin na mu elo e kasan
1: elo e kan la bida
0: e kasan sa ki loruko yin bo la tin ba yin soro yi
1: Olalandi ni lati top one garden podo.
0: Olalandi lati top one garden podo. Podo abi.
1: Beni.
0: E ka bo sori eto e. O ye mu bere papapa.
1: Number 10.
0: Ibere like wa number 10 abi.
1: Eh.
0: Ta ma so nipa idije FA Cup, EFL Cup. Se mo idije tan pe ni EFL Cup.
1: Carabao.
0: Eseun, idije Carabao Cup ni le Gesi. Iko wo lo gbaju melo na si ti gba
1: Liverpool lo gbaju
0: sugba melo na gba
1: won gba 13
0: won gba 13 na gba bi oda Liverpool lo gbaju sugba mewa o na ti gba Manchester City lo wa ni po keji awon gba mesan bo se je ni la pa be e ja fere mi lanfani lati pe wole hello solo soke oda te ba tun lori ofe ati pe pada hello
1: oruko mi abidin abiran
0: abidin lati
1: labiran
0: e ti wori eto yi o ye papapa mu bere
1: na akiri
0: ibere eleketa number 3 abi ibere eleketa ile te mu oni ni odun 2021 Olede Italy won gba idije Euro 2021 sugbon ibi ti mo lo ni wipe kini oruko oluko ni to gba idije yen fun won won ti ya danu ni odun 2021 Olede Italy won gba idije Euro 2021 oluko ni to wa nbe lodun yen lo ni oluko ni Roberto Mancini o ni oluko ni ti o gba idije yen fun won ko ni Roberto Mancini o ni oluko ni to gba idije yen fun won e se te lanfa lati pe

0: ka bo pada lati e ka polowo oja ikani ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke le mbala felele ni le ibadan beyin ba se ndara po mo wa e lo ma gbojuwo wa loju opo ikani ti lagelu fm be ba se won ni ke ma share kaakiri agba nla aye ajiso latafik bolaji loju opo mo ri yin be oju oluwa oju oluwa oruko keji yen keyan mo pe ko won da bi pe yen oko ko pe oko yen lagbara po oju oluwa loju opo oyedina ajibola lati ita challenge eleyin yusuf omo alafara e ka bo sori eto yi e ma share be se won life and direct yen ba kan na e ma gbagbe e lo soju opo cash e won ti si owo yen wole o won ti si owo o cash e yen wole eleete fi se faje lo san teni iyen be to ba ta cash e ni o owo yen ti gbori wole bayi o mi polopolo loju opo o ku en ti o je bayi star 347 *1004 *2# *1004*2# on le fi je owo losan ni role teni sugba mo gbagbe wi pe gbogbo game te cash te play yen ko lo give out tori wi pe ayajo odun meji cash e ayajo odun meji o nbo lona dedede e ti mo gbo e ti gbo abi e ri popo leti gan mo ni o ma lari kikin o ayajo odun meji eyin ti ate tu fi ebo owo tabo owo to ti joko le rabata te tu fi se faje *347*1004*2# bo se je niyan 0912370875 o le fi lanfa lati fi pe wole hello my face show hello sir e ka san sa ki loruko yin Mr. Ojo Emmanuel lati Owode Apata. Oya e mu bere sa ibere ti wa nle lo se ni.
1: E fun mi bere keke.
0: Ibere le keje ti lo sa.
1: E fun mi number 1.
0: Ibere alakoko eni bi eni o lele ni. Idije Karaba Cup ni sa 2019/2020 iko wo lo gba.
1: Karaba Cup
0: to ba si je pe EFL Cup le yin mo si omi eko eko na ni nisa 2019/2020 iko egbe agba ball wo lo gba ni 2019/2020 mo pe o
1: Manchester City
0: lo gba o ya mu bere yin to gbeyin
1: Fun mi
0: number 10. Ibere leke wa ti lo sa.
1: Fun mi number 15.
0: Ibere number 15 ni kin bere lowo yin wi pe Euro 2004 orilede wo lo gba.
1: Euro 2004 sir.
0: Beni sir.
1: Hello.
0: Mo gba Euro 2004.
1: 2004
0: Orilede France ni e si amoride orilede France ni sugbon orilede Greece lo gba keso orilede France Greece awon gba Euro 2004 e se gan o Mr lati ele tola nfa lati pe wa wole bo se je niyan lapa be yen awon ti wa loju opo ikani ba ni dole Facebook ikani ti lagelu 96.7 fm e je ka gbe saru fa won na tori pe ko isi keyin o to ma wo yan life and direct ni ama wa wo wa na gbodo mo gbe sumo won bomba to bomba o se je niyan lapa be yen eni to nbere code cash yen *347*1004*2# aro 1 lati seyin ebi ni safemi o na gbori wole yen lojoko e ma share si ayin o ti to eyin ti a e jo gbera tan yanyan lagba olohun oba akando ni mu yin lowo o mo se ma je niyan loke loya kun fire kun ni e ma lo lagba olohun oba. Cashier. Star 347 *100*2#. Shina Olaitan. Iyan loju opo o na gbori wole. E ma ta lo. Oni sowo e ma

0: ife fe ya wo ni ke fe ka si ye yi e mo ta lo bo se je niyan Aji Sola Taufik Bolaji iyan loju opo o na gbori wole Adebayo Said Sundays lati apete Olayemi Olagoke o na gbori wole lapa ibe yen o *347*1004*2#. Hello my face show. Hello di call igba te tun pe wole te tun wa o di call. Hello. Hello sir.
1: Hello.
0: E ka san sir ki loruko yin? Ki loruko yin sir? E ka san ki loruko yin sir? Seun lati bo sir?
1: Lati apata.
0: Mr. Seun lati apata, Mr. Seun lati apata. O ye mu bere sir.
1: Number 4.
0: Ibere elekerin number 4, ibere elekerin. Lodun 2019, awon agbabolu meta kan won gba won pin bata wura golden boot mo ra won lowo ninu DJ Premier League e daruko awon meteta
1: Mohamed
0: Salah ehe
1: Sadio Mane
0: ehe
1: Aubameyang
0: Pierre-Emerick Aubameyang abi
1: ben
0: egba e mu bere yin to gbeyin sir
1: number 4
0: ibere elekewa ti lo 15 ti lo
1: 20
0: ibere number 20 ele te lanfa ni lati mu se n gbo mi sir
1: ben
0: ta ba so ni pa league orilede wa Nigeria NPFL ni odun 2012 stroke 2013 e da ruko iko egbe agbabolu to gba
1: 2012
0: eyimba eyimba international ti lu aba e se apolopo orire eyimba international ti lu aba sugbon ifarabalẹ le fi si Kano pillar ti lu Kano o lo lanfani lati gba e se te lanfani lati pe wole bo se je niyan ati bo sori ti ka se e bayi tori pe ojo wa arakoko mu so lokun losan ini ja tete lo papapa ka bo sori ti ka se tori pe awon eyan lori ofe ati gba ebun owo awon elele to ti ta ka se lataro won fe gbo ibi ti yo fori so bayi se ti ngbaradi amu e to je ka se wa losan teni owo lokan loro mi ro bi olohun owo lokan loro mi ro bi olohun eyi ti e so tin yin won o fe da mu won o fe da mu oba ya robi mo ti se wahala to ni le dun niyan si ju anuwo mi to ritanabi owo lokan loro mi

0: ti mu number yen bayi 9303 lo pari number yen e ja wo en to ni number yen 9303 lo pari number yen ta lo ni number yi ta lo ni number yi ta lo ni 080 ni bere number yen 080 ni bere number yen ta lo ni number yi 9303 ta lo ni number yi ta lo ni number
1: minutes remaining
0: ta lo ni number yi ta lo ni number yi Hello, the number. Hello, hello,
1: dear customer. You will come.
0: Oh, Oda Ogbe Debe Ogbe Yen Debe lo wo kan Oda eja wele na eja wo bayi eja wo bi number 08 3700 9303 Ka lu lowo bayi Ta lo ni number 9303 Hello Hello ma ki loruko yin bola tin ba yin soro lati bo lati soro ma ko le gbe radio yin se play cash eleni eh ati je 25000 naira lori ikanni lagelu fm lori to ta lo ta kini role yi awon cash o pe yin awon cash o pe yin lati gba cash number yin sa ma se ti gba ma e ma pa phone o bo se je niyan o ti lo niyan bayen 25000 naira yo wonu an akoto won kan ma fi wo kan bo se je niyan lapa be yen star 347 star 1004 star 2 star 347 star 1004 star 2 bo se je niyan ojo ti lo losan teni ojo ti lo losan teni e ja ma dagbe lagbara olohun oba a jo pade ko ba di ni ose tin bo lagba olohun ko lo mo pe oku ni soro gbogbo eyin ti an lagbara olohun oba akando ni mu yin lowo samuel amawo shina ola itan ola yemi ola goke loju opo aji sola tafik bolaji ni gbowo ti nigba ti e se eyan o je wipe olohun oba ni lagbara loke loke lola kun faya kun e ja ma lo losan teni tori gbe ojo ti lo loruko lo tu eto yi adupa lawon awon to fun alebun lori eto pe ko gbodo do gbodo mo te waju Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number to lo nda lola jen soke ko jen sapu baba niyan lati agbon United Kingdom of Liverpool aku pale mo league tutun yo ba wa laye ba wa la ya lafia lagba olohun oba baba tunde aje tumo bi baba jet lati Ireland eyan ne yo Portugal ala Madrid niyan bo se je niyan e ja mo lolosan teni ipade mi ati di lose tin bo loruko lo tu eto oga wa tunde olawuwo Alex Ferguson niyan Abdul Qadir Adegba loruko temi alafida number te pe sire leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 eyin te je card yen e send message si wa ka te card yin sin ke mo isorun ajija ipade mi ati yin o di lose tin bo e ku kale
2: Lagelu FM 96.7 La Lagelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: mo ti bere fun o le se alai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ẹṣin lọpọlọpọ
1: ẹṣin o kọ yin ni ke kun oloyin mo mo kun bi olomo
0: ẹṣe olotu oruko mi ni oloyin olaifa sola comfort oruko mi ni ke kun ni
1: bi awa ba wa bi ni eje ki awon eyan mo yin yato so ko yin eje won mo yin lere fe
0: ẹṣe mo fẹ fi akoko yi ki gbogbo awon to nbo mi nile mo fa akoko yi ki won aloruko oga wa oludije fun gomina ninu egbe oselu ti PRP mo so nipa ti asewaju Dr. Yunusa Kazim Ayodoye ati loruko gbogbo egbe PRP mo so pe mo ki gbogbo awon to nbo mi nile loko leyin odi ati paapa julo ni ipinle Oyo emi ni oludije to ma dije lati je igbakeji gomina ninu egbe PRP ni ipinle Oyo
1: kawon yan kan ma background omo boniyin awon kan pepepe ni won ba
0: mo je omo bibi ilu Ibadan ati di iya ati di baba Ibadan ni mi
1: legbe oton lapatun lapasi
0: Ibadan lapatun lapasi be ni Ibadan ni mi mo wa lati south east je ila orun ko niyan Ibadan south east
1: ila orun gusu la orun
0: ila orun gusu ni le Ibadan ipinle ila orun gusu ni ipinle ni le Ibadan
1: ijoba ibile
0: ijoba ibile ese ijoba ibile ila orun gusu
1: tabi ke ni gusu la orun
0: so ibe ni mo ti wa mo de je tabanika wo mo so pe lapatun lapasi Ibadan ni mi and gege bi mo je mo kawe ni University Ibadan Theater Arts mo degba beni mo degba second degree there mo my PhD in view by the special grace of God beni sir amen tabade ni ka wo ati ma se bo even ninu se oselu yi mo DJ ni 2019 fun state constituency nigba yen labe platform mi then gba to di 2023
1: e da ko platform yun en sun le
0: okay yeah gba to tun di 2023 mo tun DJ o ye ki n DJ ati pari gbogbo everything sugbon arakunrin ti mo invite wa sinu egbe yen o so pe this gusu ila orun yi n lo nti na ti mo ohun to nti gbaju gbaya tori pe mi mo de pe wa so mo yoda fun pe ko dije ninu egbe PRP yi na ni o nigba yen ni 2023 so tabade yen ka ma wo ati ma se bo na mo je oludasile ilewe alakobere mo ni nton pe ni NGO
1: ile ise ti rogbo kuli joba
0: mo ni yen na and ni religiously tabani ka wo yen na mo je oluko ni ilewe bibeli kan ilewe ẹkọ bibeli mo si je oluko Sunday school mo je diakoni in my church
1: oda
0: bebe ati bebe lo
1: ẹṣin mo ti yu awon nkankan ti mo fe awon ma ara ile na won fi yede ẹyin eje kin wa bere bayi eje ka ko wo ibi ti nkan de duro ni orile de Nigeria ati ni ipinle Oyo ka to wa wonu oselu gan lo ni sansan
0: yes sir
1: oru eto abo ti awon obi ko fese mule ti ijoba oke ijoba rin ati ko wa tan sin gbianju pe ki nkan ribo ti ye ko rin kaluku na nsoro won fi rungba won lori e sugbon ruji ni pe to sele ni ijoba bi lori re yi o fe opolopo nkan opolopo egbo o fe loju dada fa won yan lati mo bi nkan to se nlo ijoba ipinle Oyo ati ijoba apapo awon ise leto abo ko wa na gbianju lati gba won yan mule won si gba won le bo ti le je pe awon nkankan sele ijoba ipinle Oyo won foro lede pe eja se wadi awon eyan ni ki gomina muri wa ko fohun le eyin gege bi eni to ni in view lati dijo keji gomina ni pin Oyo tori gbogbo nkan yen ma da so lon lorun ni
0: be ni
1: kini woye yin lori oro yi le to di fanfa to di pe an gbagbe ni gbagbo ti e wa sise wa di rara ko ni lo
0: thank you e se lopolopo in fact e ba mo ki la le pe o opo opo PRP gan fun re
1: okay
0: oro nipa abo egbe yen gbagbo pe gbogbo eyan pata lo leto si abo oni number 1 gbogbo eyan pata lo leto si abo lorilede Nigeria yo at everywhere and nipa yen Olorun a ran wa lowo mi ni fair release blueprint wa passe sugbon mo kan fe ka mo wi pe PRP ni eto bogi nipa oro abo yi baba ni ka wo awon kankan lo ni won ma n da le lori pe nlofa bi aisise fa won odo awon gogo orisirisi so won sugbon to se bogi ni pe ko sise ni o na fi lo nya yakuya na fi lo de bandit it's not a new thing gbo e lati ngbo bandit wa boko haram wa orisirisi beyen sugbon ti won ni owo to dile ni isu nbe ni ise so egbe PRP ni eto gunmo nipa abo o ni eto gunmo nipa eko ofe o ni eto gunmo nipa eto ilera a le ma so pe won e se ma so eko ofe to the letter you can se pe se ba nfun won ni we no even dori socks eko ofe niyan dori unje dori uniform
1: be pada sibi awon aya awon baba wo
0: ata awon baba wa n gba
1: yin gbe oselu na se mo sonu
0: ah eh sugba awa
1: eyin ina tun de kini half wa mo ko yato nu bi nbe nbe
0: bo ya fe kin ja yin si sha
1: e je ja wa tan
0: oh my god sherry
1: to lo gbo awon gbe oselu be se mo sonu
0: pia
1: o ko awo lowo na fi mo je ngboro
0: be ni sugbon ni ti wa with difference
1: kini yato be
0: e se sherry ki kan se pe nla oga wa ti awan tele yi asiwaju agbe ni oboye mo and oki ogun ni o ti wa
1: dokita kazim anyo do
0: be ni sherry ati seto to je pe ki kan se pa nki oko mole ki adamole gbe caterpillar wa oya e mo gbin kan no awa ti se iwadi a de ti seto ati prepare gan ibadan oni to ba mu ni gbingbin ati pin pe ti o ba fi le wole tan ni bi bai nti agbin be nto ba ile yen mu niyan ilu bai nto ba ibe mu niyan kini kan ba nto ba ibe yen so it's not just afenuse ise ti lo gan ta ti pin gbogbo e ni kina ti ma npe zone by zone yes ni sorry pe ibe ba in fact inu akitiyan oga wa inu mo ti mo ni mo ti mo pelu awon tan ro gba aye ka tan de se tan ati ba sise
1: e se ri inu mi do fun dante fun mi
0: sugbon
1: ti bi ti mo ti lo bi ti mo lo ngangan wi pe oro lori wi pe bi won ti gba awon mo ile o bo ajo se papo o ifanfa to pada jade late yen kini woye ti yin
0: sherry olorun ko ran wa lowo
1: ami
0: won ni so se ori gebi nkan te so na ngba te bere eto pe awon ni won plan eni won na se kini kan ni pe ko nton na o ko je ko bo sowo won ko ni won plan fun na isele yi ti nsele and bo de se nsele yi ijoba gbianju ati ijoba apapo ati ki la tun wa so pe kan wa di se bi ani ko le osa ani o da towele ki la tun fe ko le o se
1: bo ba wa da towele bo ba pada wa tun wa ku nkan ko
0: se wa ri o ni ti wa o e ba ni ki n woye lori ele
1: se mo pe eyin n bo pe bi bolon ba se ni rorun o
0: bete
1: eyin dije fun igba keji gomina
0: bene
1: bi eyin ati dokita yunusa kazim ayodo ibe ba pajo jo debe ti awon kan se oro ti gomina so mo fe je ke wonu su yen ke imagine
0: okay
1: oro ti awon so wi pe gomina ni awon fe full scale investigation ki awon foreign body ka won na se wadi lori e ti awon eyan tan be ni joba apapo so wi pe kan mo ri wa kan forun le iyen ni mo fe je ke lend view yin lori e
0: o di dandan ka se wadi a ma se wadi is good a pe foreign country o ti da but awa gangan ko won ni kikini kan to daye nkan kan ni kabado to da nkan kokon le jenje sawa no wa ni awon ona ta le gba se wadi ni se ani ona ta le gba lati mo okodoro bi nkan se lo lai pe foreign country awon baba wa won ni ona to po lori
1: sirisi e ma senuku soro o awon eyan gbo o
0: yes won ni ona lori sirisi ta fi le gbe igbese to fi in fact ti olodun ba fun wa lo ta wa debe mo nfi nda yin loju pe ko le si ru nkan beyen mo olodun si wa be ni won ni en to ba moju opo ina ni won ma nje ko yes ko pa bi ni bẹẹni
1: en ba moju ogun ni pa bi ni so en so pipe en ba debe ko le sele e ma bo ko ti dasi ko campaign
0: yes sir
1: ati lati ma yonda gbo nkan ta ba be silu to sugbon ngba te ni be yin ba debe ko le siru nkan baun awon nkan wo ni joba tin benbe ni nsin ti e ro pe won se to fi ri be
0: o na la nso yi ko sise fawon odo nkan won
1: awon ti e mo ti e yakuye leyin oro ti won e ma soro pe se wa ko sise
0: ah e bi kan ni nkan kan ti nbere o ta won ni se ni tan ba ni se o da eyin nsin e wa nbi nje won le pe yin siru nkan be pe wa ma se
1: saye
0: number ehe o ni mo se so wi pe owo to dile o le su nbe lowe ko sise ni ko seni to ma je pe o je osise to kawe to de nsise se o ma so pe o nfe se be ba wa di gbogbo awon to nse kini yi they are not they are jobless majority of them are jobless
1: ti joba apinle oyo ni wa pe se se furu awon ti won wa lati agbon bomi e gbo pe de ti eni so lenu ki se de yoruba wa
0: be ni se mo pe lagbon bomi ni ta ba ni kan wa kule kule yen gan to ro mo po awon wo lo sa tokun won debi won kan de de wa bi na
1: won ni no se resi fawon monu bo mo no se resi fun
0: won so wi pe afoju to mo alejo to mo sare afoju sha e mo wi pe o ti lo won ara ilenu awon kan lo sa tokun won wa bi na fun idi to ye won ti o de ye ara ilu in mo se so wi pe tolorun ba fun alore ofe olorun ran wa lowo ko le si beyen mo because atokun yen a ma agbon gbo eye beyebe olorun a de fun wa se ko le si pe boya anton ye se nsa tokun kini what for
1: to tumo pe oro ti gomina so wi pe ki ise iwadi o wa dada eyin wa lain pelu sugbon ki a sise iwadi labele na yato si ti
0: lo kiri labele
1: mo ti yon ti mo fe yo
0: labele
1: oda je kin tun
0: iwadi labele
1: oda a lo soju oja sugbon bere ti mo fe bere oro egbe oselu PRP
0: yes sir
1: ni bi oro ti de gan eni tan je principal yin tan na fe jade fun gomina no egbe oselu PRP
0: yes sir
1: asiwaju doctor yinusa kazima yandoye
0: ben
1: lati agban oki ogun awon eyan wo e pe ibadan tin benle yi itin benle gan ke to pin ke wa so pe oki ogun lokan ninu tin benle yi egbe oselu PRP eyin won le oro won le ku re si yin baba toju ojade
0: okay
1: won lo wa mo bo eku kale
0: all right sir
2: bọsun o le ko lọsẹ yi ni me bo lagba be ka ni olokan ninu awon ile ise bread ti nbe leku bada sola ejo e ba awon ile ise bread ki di nbadan to le sun ogidi bagba be ka awon to lowo eko eko ni nbe oparo o gbogbo owo la fi woko tan ti ma wa ile ise bread nbadan ti san ogidi e wo o temi lorun ju ki ma le ko lo a je po bariwo ile ise better life bakery nu o ti won pariwo pa won nilo beka to dantan to si le dari opo eyan lenu ise lati se bread to tabi akara jade ka wa lagba be ka ni oloto tete kan si won ni malite ni ile ise better life bakery koda majo patori won nilo won lose yi o koda to ba lore to na jagba beka to mo se po dada o le pe dani opo beka won fe gba owo gidi won si mo gba bi won se ngbowo losu won ngbowo lose koda won tun fun won lowo oku fun mo niyan se o se dede lenu se o sase tete se ki a lo bere se better life bakery gege bi beka ijafara lewo bakan na won tun nilo awon obirin to ni OND NC tabi mature SSC to mo we fere to le se sales coordinator lori awon sales outlet ti won to wa ni badan gbogbo bi kibi to ba wu kan wa fi o si owo moto alu atabo awon won san number yi ni e pe si te ba se ta ti sise 0902 542 7551
3: Omi ni ra coffee water. 500 naira. Ko ka nkan kan lati ra ma.

0: akan o po ile ja radio o ti lagelu nla kale si
1: be ni
0: o po na felele ti nbe ni lu badan ati juba folohun oba se ba feyan e tu wa ba wa se loni ale dase se bi be keni to fo ti le igba la mo ni pe mo lese ogiri e wa ba wa se ale dase adase bayi ni o ma be ni iba kan ogbodo o me eyan loku awon ta jo wa lori eto olotu temi tayo omo oye ladun na ni ademola azizi la moju ero ayala onilu ola
1: beni
0: ajo wa nkale ni asa tiwa ajo wa nkale ni be na lokukuri ismaila akere ajo wa nkale ni ogurugba kan o yin na tun re
2: ami baba
0: araye ma je nwa ninu nira inira oda eti gbogbo ta jo je gbadun eto eyin na o ni ba

0: Eja ma kin ka bo sori akanse eto. E ma pe gbogbo ru asiko yi te ba ti lori ofe lati gbohun mi Ade Osun Kayode ti kan ni ti Lagelu 96.7 FM. E ti ma pe ranse Olorun alaye ni mo gbe wa. Woli Olorun alaye nbe pelu mi. Akoko aseyori ni eto na. Ibi ti a ti n fi oro jomi toro oro pelu woli Olorun alaye. Prophet Isaac Taiwo Ojo Baba Gba confirm. Lati nujo Victorious Life in Jesus Church, Kenaland, Dogo, Lakpata. Ade Osun Kayode loruko mi, ba ye oni bibeli nbe pelu mi bi iya kure te ti wa bere gbogbo ruko. Asisi Ademola Lamoju ero. Gbogbo awon social media pata, won wa nbi eja. Bere to buy photo ni. Enter to lion. Enter yan la ran nise, eyan ta ran nise. Lati logo. Woli yato solu so agutan. Oluja agutan yato si ajinrere. Ajinrere yato si diakoni. Diakoni yato si alagba. Sugbon ise diakoni at alagba. Mejeji ojora won die. Bi gba teyan ba ngbi Aaron ti ngbe wo Mose. Soke ni won. Baba.
1: Yes sir.
0: E ba nke awon ara le gbugba yin ngbo yin.
1: Gbugba ara le otujo meta o. E ma shame oruko Jesu.
0: Amen.
1: Oruko Jesu.
0: Amen.
1: Baba o ma se o. Iwo lo je kon mojo eni.
2: Se o.
1: Mo ba ni ka ma siku sun ta fe se.
2: Beni o.
1: Sugba fope ati finyin fun
2: Oluwa gbope. Amen. Amen. Jesu Christ.
1: Ori ile ise yi ojojuna.
2: Se.
1: Awon to wa ni ise o je kenikeni pe
2: di. Oluwa se.
1: Oluwa gbope.
2: Amen Jesu.
1: Ijo ta ti wa o ja sun pe
2: ni kenikeni. Oluwa se.
1: Oluwa gbope.
2: Amen Jesu.
1: Awon to sponsor program o je kan damu.
2: Oluwa gbope. Amen Jesu.
1: Ope ope ogo ogo ah Olorun mi moju bare o mora won si o ah ope ope ah ogo ogo daddy Olorun mi moju bare o mora won si o baba o se
2: kabiyesi
1: la ma yen
2: wo
1: lo pe to si
0: o se o
1: ni orile de Nigeria o je ko gun idagiri wa mo
2: se
1: o your state o gbese li o awon omo to wa nu gbo ani ko to de ni ko gba won o de gba
0: won
1: wo lo se
0: awon oro yin je dogunu
1: e be ni sir
2: olorun
1: o se iru ogun be olorun gbese li
2: amen Jesus Christ
1: orile de ogun ma sakri ma jo sele
2: amen Jesus
1: ma bere eyan ma lu yan pa ma jo sele
2: amen Jesus
1: lati ni lo gba kusu
2: amen
1: fun ara re gba kusu
2: amen
1: awon ma yin o
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi ni prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm
0: lati nojo
2: asegun
0: ni Victorious Life Jesus Church Kenala dogo lapata ni olujo wa wa baba
1: yes sir
0: e je nti bi bere
1: yes sir
0: adu an gba o
1: bere
0: daddy kila won kan ti mo nde na adu ati e fi gba
1: ese ni
0: ese
1: lo de
0: yan jale yan paro yan sofofo yan pa yan ese ni gbogbo eto o ko to cover re nu
1: ese ni
0: en daddy se ona wa ta fi le gbegbe aye lai de se
1: yes ah wa o che mo pe awon
0: to mo ro pe iro won e wule keko ro teyin o fi paro
1: Wani akirin kuri majisi possible ke yo ma dese
0: yo toro da jese
1: a toro e na na de dariji wa sugbon ke yo kan ma so pe ah mo mo olorun ori ofe la fe olorun ade fun wa lori ofe
0: oni bi a ba ni awa ko dese antara wa jene
1: possible so kan lo shanu wa
0: dodo wa da bi akise
2: le
0: daddy
1: sir
0: ni je edogun
1: be ni sir
0: mo ni ke gbadua fun awon mo pe ke to wa nijo me edogun to nbo pe majamu ipe yin ko yo won le daddy won ti tun won le ojo sunday arin ose ta lo le ijo friday ti e ko ni ijo friday ni won gba itu sile
1: ati e se program lowo
0: aye wa lan se lowo lodo wa na ni awon pe oluwa tun won oluwa tun won a kan gbo iroyin yen daddy nigba te gbo awon ijo mo tun dupe
1: ah
0: gbogbo ijo to gbe gbadua n dupe
1: olorun sa gbodo dupe kurisi eri ti ku fe pa ti ku fe pa ti ku wa ba to wo ba asafuku ah ku isi baba
0: daddy e ba sure fun eyan marun ko de pe ko to di ojo me dogun te ba tun ma pada wa won pe wa fun eri
1: amen awowo
0: ah mo nbo mo ti mo won
1: yes sir
0: en yo awon kan ni
3: Yes, sir.
0: E ma sure fun won pe wa na ni o. Sugbon mo mo ru awon eyan yen ma so pe enikini re o.
3: Okay.
0: Enikeji o ba ti pe marun.
3: O ti tan. O ti pe marun.
0: Daddy, e ja lo adura lati nu bibele.
3: Gbogbo eyan adura t'Olorun ni ka gba ni ojo Sunday. To ba di Saturday lagbara Olorun tori awon omo ya dupe pe won ti tu won le tori awon omo enu je ka se soru. Sugbon to ba du su kesan a ma bere se oru ni pere o tori Olorun ni je ka ri wahala sacrament. So ijoru ti a fe se o di osu kesan second Friday la bere. Olorun so fun bi pe kin gbadura kin so fun gbogbo eyan ka gbadura pe Oluwa dawo iji duro. O ni iji to nja o ojo pe mi lo o baba oro bi adanwo o je o ya le me mo dupe ore abo lori mi lojojumo olorun alaye lati ni lo dawo iji duro
2: ami Jesu Kristi
3: Psalm 45:26 kilo soma
2: Psalm 45:26 emi o ma se oruko re ni iranti
3: yes
2: ni iran gbogbo nitori ni awon eyan yo se ma yin o ati lai
3: lati ni lo ope nla to gbe ni won gba ti ijiyan ti duro bayi o pa lase ijiyan o ni ri mo
2: ami Jesu Kristi
3: ani o ni ri ji mo
2: ami Jesu
3: Mark 4:39 ani o ni ri ji mo
2: sir ami Jesu
3: yes ma
2: o si ji
3: o ji
2: o ba fefe na wi
3: mo pa lase bayi afefe aye o ti da mo eyan kiri duro je
2: ami Jesu
3: o ba afefe na mo pete
2: mi o da pete
3: mo soro mi o da soro mo joko mi o da joko mo gbenu Olorun Olorun gbenu mi oro jade ase tele afefe aye to mo re fi duro sinu ogun aisan afefe aye ti oko re fi ri da duro ogun aisan to ti so aisan yen ti 50-50 afefe aye to soro e di operation 50-50 afefe ijiyan da o ya pare
2: ami Jesu Kristi
3: bi e fi ba tin fe lorun o ma po ra ni wa mo bi to store si a ko disappear mo pa lase iwo iji o ya disappear
2: ami Jesu
3: yes ma
2: o si wi fun okun pe dakeje
3: ah okun de duro be mo pa lase o wi fun okun pe okun duro agbara Olorun ni mo lu agbara yen bayi baba mi oba tin be lori te tin dara to wu iwo iji afefe aye tin ja wa lori le ti Nigeria tin ja wa lori le de Oyo State Oya duro be
2: ami Jesu
3: ta de be ninu afefe to sora idiji ta de be ninu dile oko re ta de be ni dile aya re ta de be ni bise re to so idiji oye pare be
2: ami Jesu
3: Job 119 kilo soma
2: sikiyesi
3: kiyesi
2: efufun nla nla o ti ihaiju fe wa
3: ibi kibi ti efufun tin wa to damu re mo di ko duro je
2: ami Jesu
3: omo alase lemi emi pase ni
2: ko Jesu
3: mi o da laba mo pa lase iwo ijiburuku yi oya duro be
2: ami Jesu
3: yes ma
2: lati ikogun igun mererin ile o si wonu awon odomokunrin na won si ku
3: iji afefe tin pa ni iji afefe tin pa rugbo bayi iji afefe tin pa awo odo iji afefe tin yu adatini tin pa ni iji afefe tin fibon pa ni apata ayeraye dawo e duro
2: ami loruko Jesu Kristi
3: ise awon apostles 27:20-22
2: nigbati orun ati rawo ko si han ni ojo pipo ti iji na ko si mo ti o ko mo niwon fun wa
3: afefe iji lile to sora e di oda owo fun o mo ni ko pare
2: ami Jesu Kristi
3: yes ma
2: aba ti la aba ti la ko si fun wa mo nigba ti won wa ni ton wa ni aijeun ni ojo pupo nigba na ni Paul dide laarin won
3: kilo wi
2: o ni alagba eyin ba ti gbo ti emi
3: yes
2: ki a ma se siko kuro ni crete ewu ati ofo yi ki ba ti ba wa
3: mo pa lase oji jade ku onunu ile
2: oluwa
3: won ni isise kan ni be laarin iku ati yi ìṣiṣẹ́ rẹ láti ní lọ ní 2026 òní yọrí sí ikú
2: ami Jesu
3: ìjì afẹ́fẹ́ nílé o ìjì afẹ́fẹ́ nílé o ìjì afẹ́fẹ́ nílé o
2: bó
3: ti wo lágbára tó tó kù sí 2026 tó fẹ́ jà débi tí ilé a máa wó tí àgbàrá òjò a máa gbé èèyàn lọ àṣẹ rè dáwọ́ dúró bẹ́ẹ̀
2: ami lórúkọ Jesu
3: yes ma
2: ke nje nisisiyi mo gba yin niyanju ke tujuka
1: tujuka omo tujuka
2: tujuka omo tujuka
1: ojo la rembo wa dara tujuka omo tujuka
2: mami
1: tujuka omo tujuka daddy
2: tujuka omo tujuka
1: ojo la rembo wa dara tujuka omo tujuka
3: loni ojo ala re be sin dara
2: ami jesu
3: iji to da oduro soju kan to fi tesi waju iji yen pare
2: ami
3: e to pari re re Psalm 46:1-2 kilo soma.
2: Olorun ni abo wa.
3: Yes.
2: Ati agbara. Lowo lowo iranlowo ni igba iponju.
3: Olorun. Lori lede Nigeria, iwo ni iranlowo ta fe. Ta fe ku dide. Eyan o le se dide fun iranlowo wa. Lori lede Oyo State, dide fun iranlowo wa.
2: Ami Jesu.
3: Dide fun iranlowo wa.
2: Ami Jesu.
3: Ni Nigeria gba akoso.
2: Ami Jesu.
3: Dawo ijiduro.
2: Ami.
3: Ile ta ti jade, dawo ijiduro.
2: Ami Jesu.
3: Ni bi ise wa, dawo ijiduro.
2: Ami Jesu.
3: Ni oruko ti baba.
2: Ami.
3: Ti omo.
2: Ami.
3: Ti emi mo.
2: Ami.
3: Jesu Oluwa wa.
2: Ami, ami, ami ni oruko Jesu Kristi.
0: Eje nse bayi eja doke lona. Ka gbo ise won. Leyin igba ta ba pada de. Ma ji oju opo le. Fun awon eniyan lati pe woli Olorun laye prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm baba gba ipe e mo gbagbe ma run akoko o mi mo ru awon eniyan to je ma so nigba ta ba tojo jade e se o te ngbo wa
4: Olorun Taiwo Ojo baba gba confirm yo tun sise agara laye gogo eniyan iyanu ma sele
5: e ti awon woli yo tun sise agara lojo Friday keji lo su yo ninu ise oru to pa se ku prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm akori e Oluwa gba mi lowo ogun oludena atolu fi sulando yo iwo na wa gbadua ti Jesu gba lowo alagbara to ti pinu lati ba do ile ijemo lowo wa fi adua gba agbara lowo ka eyan awon arogo gogo je ko to wa mere fun agbara lati ririn ajo osu eleyi nirorun labe ma jemu iporan si Olorun alaye ati woli Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm ti won ma soro ase lojo Friday keji lo su eleyi ninu ija victorious life in Jesus Christ beside the Lord of Bakery dogo idiro ko bus stop lapata mbado wa gbadua agba olowo ogun ki gba

0: Elijah Akintunde baba lojo bi jeta eh baba e je sojo ko le ba 091 2370 8675 ero bani soro ti e fi pe wole olo awon yen de tin pe gan ka to gbe oju opo 091 2370 8675 hello
1: sir
0: baba e ma kale
1: orugo de ni foran shade kan vela ti le ruwa
0: oya wole olorun alaye nbe nbi
1: yes sir nbe kan gbadura fun mi ni isoro mu akolon ko yo mi ni
2: orugo jesu
1: Amen.
2: Shame iji soro ye jade kuro mi.
3: Ami loruko Jesu Kristi.
2: Wo koro agada gudu ton fi ti aye re yen ko jada nu.
3: Ami Jesu.
2: Bibi lago mewa ko get omi bottle water.
0: Hello.
1: E ka so. Ale kale.
0: Ale la wa wa nbi. Sa America le tin pe wa ni.
1: Rara o Nigeria ni e kale.
0: Adugbo bo.
1: Lati owo ti akede ni.
2: Orugo Jesu.
3: Ami.
1: Ami Jesu.
2: Owo ti o wa yi o ya dide wonu.
3: Ami Jesu.
2: Iji afefe yen baba ba wi laye.
3: Ami Jesu Christ.
1: Ami Jesu.
0: Hello.
1: Hello, se kale sa.
0: E ma kale.
1: E ku si luwa sa. Mo gba ipe yin ba ni abi ozan labi lati afefe aro la. Mo gba ipe yin ba se je fo mi ama kolo on gbaja de tun.
2: Mo gba ipe yin ba. Orugo Jesu.
3: Ami.
2: Iji ti o je ko ri ete re gba mo ni ko duro be
3: Ami Jesu
2: baba gbe yanju to ba ti Sunday ko pate Jesu wa gba eto re pada
3: Ami Jesu Christi
2: Yes sir.

0: to Apostle Elijah. Oh, hello.
1: Hello.
2: Hello, sir.
0: Emma Kale. Oruko yin baba.
2: Adekunle Maruf ni o.
1: Oruko Jesu.
3: Ami.
1: E bo ton tori re gbe lori jeta ko baje.
3: Ami Jesu Christ.
1: Baba get omi kan pe mi pada leyin eto.
2: Okay, sir.
0: Daddy opo gba eni ki awon eyan get you mi se ma je mo olorun ayo dele baba olorun
1: le seni iyen lo be laye
0: nle tele 09123708675 ero banisoro tan mi pe wa niyan ero banisoro to wo bi baba won le gbadua fun awon eniyan marun yen bayi mo ti bere bayi hello
4: hello
0: mama Kilo nse yin mama.
4: Hello.
0: Lori kini kan gbadua fun yin fun?
4: Lori ise mi ni o, lori ise mi ni.
0: Eyin le ni akoko.
1: Oruko Jesu.
3: Ami.
1: Ona ise re la si rere.
3: Ami Jesu Christ.
1: Leyi eto e get omi kan pe mi pada.
4: Okay sir.
0: Ise o gbodo dise mo ni gbagbo lowo. O de ni akoko eyan marun ni ma gba ipe akanse fun. Oluwa ni asiri Olorun be pelu awon ihan re pe ki eyan marun ti won o ri ope du ni ojo medogun 09123708675 number to obi inu hello
2: hello sir
0: e ma kale
2: Samuel dito yo mo yawo li ton
0: kilo wa woli tin kilo wa eyin o ni di adua e bi woli le yin na
2: ogun inu ijo wa won ika ida to ma gbe to ma gbeyan lese olohun gba mi nu e
1: oruko jesu
3: ami
1: asere gbogbo awon to ji o lese kan pare danu
3: ami jesu
1: awon to fe ba se ranse re je kan faye le fun o
3: ami jesu
1: baba e ba get pure water mejo ke pe mi leye to ma son to ma fi se
2: o da baba
0: e gbo sa awon ya adua tin kilo wa woli tin kilo wa
2: ko si wala
0: omo odo na nfogbon se na ni o
2: bẹẹ ni
0: sa kain ni pa ebeli olohun ji pada o wa ni eje arakunrin re to mi wa okugbe o 09123708675 awon opolopo ranse daddy opolopo ranse olohun mo otito sugbon won o fe so mo lati mo pa ara won la kilo fa
1: awa ma mi ma so ti mi ni
0: Eyin eyin da mo pe meta le waye. Na bi ebeji ti yin, ikeji yin ko. Ikeji yin ko radi.
1: So tan jo lo
0: bi. Eni to tun be ni ere minu. Hello.
4: Hello, e ka le sa.
0: E ka le ya.
4: Mo fa ki baba gbadura fun.
0: Oruko yin ma mi eyin le ni keji.
4: Esther loruko mi.
1: Esther won ni wetin
3: ami jesu
1: won ni gboku wole ye ma
3: ami jesu
1: e get omi bottle water ke pe mi leyin eto
0: se gbe won mo no ma mo be mo eyin leni keji o mi o mu woli tin kilo wa mo idani baba o mo le tin kilo wa tele woli si ni mo 09123008675 ero banisoro to wo bi inu lajelu fm ni bi akoko asiyori de leto woli prophet isaac taiwo jo baba gba confirm no wa bi hello
4: hello kale o
0: mama e ma kale
4: o e ko eto mo fe
0: mo oruko yin
4: oruko mi ni esta la todeda
0: odeda odeda ojina
1: Oruko Jesu.
3: Ami Jesu.
1: Oruko Jesu.
3: Ami.
1: Igbe rara lo ta lo ran ke wole. Gbogbo alagba tin be ni de ore kan ke iku iku aku.
3: Ami Jesu. Ami Jesu.
1: To ni gberi mo ko de ba won bayi.
3: Ami Jesu Christi.
1: E pe mi loye to awon ta re ma pare maye.
3: Ami Jesu.
0: Mama.
4: Ami Jesu.
0: Odeda lodo yin. Hello. Mo bi an question ma digbe tan ma ko la digbe won kan splash FM. Church,
3: splash
0: in Belabe Okuta.

kalẹ gbogbo eyan arugbo ile ati omo wewewe ile an ki yin kalẹ to ba si je wipe ki se alele yin gbo wa lona odoti aku dede asiko yi o aku bi ojo ojo ti seri lase edumare ilo wa ati ibo wa kuni bi araye nu a o si ni teju le mole eku gbiyanju ise ta tin se lataaro eku ko le ba da ile ti gbogbo wa n ba kirin lase edumare lilo bibo wa yo kuku ja sibi to da ikoni lagelu 96.7 fm oke gajoke ona la tin kiyin pe eku asiko yi nbe n wo eto ta n pe ni ilera wa ohun la tun gbe kara wa mo gbogbo bi ta lanfani ati wa lagbara olorun emi wa ko ni pin a mo rire gbe se ni gbogbo igba mo n kiyin kaabo si ori eto ta pe ni ilera wa ilera wa to n da lori gbogbo ohun ti o le mu ki ilera ara wa ko ma ji pepe awon kini nkan ti a le kefin ninu agbo ara wa ta fi gbodo dara duro to fi ja pe ile ewosan lodo awon ti won je akosemose gan ibe la gbodo sare ma lo bo ni ara wa se le wa tokan wa fi le bale pe to mo wa ni ilera pipe awon nkan wo la le mojuto ninu agbo ara wa awon nkan wo lo je pe adeda si aseda lo ti gbe kale ninu agbo ara wa wi pe ko ma ri be ti o si lewu kankan nu sugbon ti ko ye awa bo ti se nri be eyi ati awon nkan mi o nla to po lori eto ta pe ni ilera wa o nile ise radio ti wa nbi kan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke ta ko gbogbo e papo pe ki gbogbo wa ka fi le ma lara wa loye lagbara olohun omi ara wa eje ara wa ati gbogbo eran ara wa patapata ko ni se fi afia si a o loruko olohun oba oga agba loruko igbimo oludari loruko awon alase nikan ni bi ta wa yi loruko titi layo akinsola to je olotu eto yi o n lebi folasade ajala ni mo n kiwa wipe aku ataaro e seun o te n gbo wa nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke mo dupe pe okan to reyin gan le duro gaga bi ejika ti o je ki aso koyo lorun wa lose yi na n ta si tun mu wa n ti o jo se gbogbo wa lanfani ni amo sa o e ke si awon obinrin wewewe paapa awon ti won sese n balaga awon iya won atawon baba won gbogbo won e je ki onikaluku wa nidi ero radio ti wa o iyan nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke kẹyin soke lalala tori pe n ta fe so loni nkan ti o jo pe gbogbo wa ni amo ko to di pe a bo sinu ta gbe wa gan ni tarata e je ki n se mi mu die na nigba ti mo ba wa pada wa eto ta pe ni ilera wa ye yo ma tesiwaju fọlásadé ajala loruko temi lẹẹkan si mo kiyin o eku kale

baba Yusuf Olatunji awon ise ti won se le laye ijohun o na la tun lo yi baba ti ku otojo meta ise won o si pare no fun so fun awo lorin ta ku pe isere isene isene tori won o fi sere mama ma fi sisene onu se pare o awon lorin kan si nbe di isin ta na si fi sise ti won fi sere won po gan o won wa nbadan won be leko won be labekuta won be loyo an kan si wa ti won fi ti won sere akiyan ma kin in le ma so ma fi sere ise ti olohun fi ran o ni ko le wa je ohun ni ma fi sere ma fi sere eyan baun awogede ngbe ose to lo mo so nipa ba si le fi eya ti nbe laro wuri ta fi le fi soro be ni te yan ba seju onituma eya ti nbe laro wuri ni onituma o bi yan ba yen mu onituma bi yan ba fa iti to fowo fa iti onituma bi yan ba fi owo fa iti onituma eko ole ni fun omo to ba gbe ko amo mo ti o ba gbe ko omo ti o ba gbe ko o le wu die loni ti mo fe so nipa re ni ba si le fi owo ba yan soro lai soro jade ba si le fi owo ba yan soro an tin be lori Facebook wa ti ma ri mi be yan si le fi owo ba yan soro te yan ba si owo bayi to si owo bayi ika to ntolo to so ma tan pa ku te yan ba na si omo lokan to na so mo lokan omo ngo to ba jo mo to gbon o mo pe in to hun si lowo lowo hun won kilo fun ni ilo te sin ki fun ti o ba gbo ilo ti won ki fun yo je iya beni iyan ba hun te yan ba so ba si omo lokan to se wo si lai soro to se wo si yo ti mo tu mo ti hun so omo ngo ti mo eko ole ni ti en ba wa so fun omo ti yan so wo bayi to ma lo lai soro pe ma wa o yo pada bene awon ona po ti a fi le fi owo ba yan soro to je pe omo ngo ti gbo eko yo si ye ko ni fi sire bene oda jin se bayi bi a si le fi owo ba yan soro o ye eyin na laye ijohun kò sì yẹ kó parẹ́ torí bí ọmọ ọba tí ò gbọ́ kankan o léwu ẹ pè mí 09123708675 ọ̀nà tí a fi lè bá ọmọ fi ọwọ́ sọ̀rọ̀ láì sọ̀rọ̀ ẹnu wa jáde tí ó sì ti mọ ìtumọ̀ rẹ̀ 09123708675 tàbí +234 àwọn ọmọ ìyá wa lókè òkun nù àná àwọn mojú tẹ́ẹ̀bá lọ fáwọn pé kọ̀ mojú kọ̀ mọ́ra lásán ìtí á wí ọmọ ó ti mọ̀ pé tó bá jọ ọmọ tí wọ́n gbẹ́kọ̀ ọ̀rọ̀ yóò mọ̀ kúrò burúkú wọn sọ sí òun +234 81 42 49 1006 àwọn ọmọ ìyá wa lókè òkun nù 34 81 42 49 1006 ọ̀nà tí a fi ọwọ́ bọ́mọ sọ̀rọ̀ tí ó sì mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ tí a bá ti wọlé gba ìsílẹ̀kùn fún ọ́dà dínkù lọ́jà ìṣẹ́jú kan.

0: Adulabi Oforiogun, gentleman on the body system Ogbontarigi, Akanse bitters ito ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara woya aja. 50 bitters best gbogbo benin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra. 50 bitters wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal. David lati se sise ki ati sun ton wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitters ko sun rayo ko fun baby e tan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esileri da kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3 Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 bitters. NAFDAC Ijolote.
1: Idile onilera pipe ojo ola to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
2: nitori na seto loni fun ola to dara julo sibe awon yun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lo do awon akoshemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu didun to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akoshemose onisegun ilera lesekese
1: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re.
3: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

Aha! A tete sun la tete ji. Loro haji 2027 bayi ni le share you fit fly. Tori pe September 26. Ni gbogbo pe o wa so pe iforuko sile ati owo sisan. La fini gbogbo ere to fe ba se haji 2027. E tete gbe apa bayi ma bo wa so office you fit fly. Kale tun jo se haji rorun. E ku ti mo you fit fly be. Wi pe pelekutu ni se haji ni le share ti wa pelu ile gbe rorun ti o jina se haram ni Makkah ati Madina. Awon je to doso nigba kugba. Ziyara si gbogbo aye ke ati

0: bayi baruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon yan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewe be ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba loju ojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di isan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si ku riri leyin to ba n ku riri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je yan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan ti n sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda iyen kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin nto ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oro ko bi awo gangan koni te wa oro ko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gbogbo retio ma

ne ba bato bi olomo alo gbo me kuniba ele oye idile gemi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru yo lele ti mo muru.

0: eje ka awon eyan mejo kin lati le
1: aki gbogbo eyan lo lu fe to ba mi to en ti wa
2: 31 be ni tori ti wa ile oni le wa ona ni na wa o ade osun oluwa kayode loruko mi new vision ina ni oko yawo e ka bo suri akoto eto
3: e ku le eyan lo lu fe wa adupe bi pe en gbo wa ni gbogbo igba e sojo ni

0: se ri ninu gbogbo nkan ta ba nse laye ninu gbogbo nkan ta ba ri wi pe boya nse ninu dile ebe kan soso ti mo fe be wa ni pe e ja safin iberu olohun si iwe mi mo so mi o mo fasi tu wa ati chapter tu wa boya de osun yo help mi o iwe mi mo ni gbogbo wa lati kuna
1: abi gbogbo wa lati se
0: lati se
1: ti a ti kuna
0: lati kuna ogun olohun sugbon anu olohun fin gba wa abi emi o wa mo bo se fe se ati okunrin ati obirin ati oko ati iyawo eni lokan wi pe ko se nto pe won se wole ile ri no kerere kole se wa ri iwo ti o ba ti le si ninu isu won won da eni keni lejo eje mo fele ki mo fi se oro isi ti fe n to ba fe gbo ko gbo nipa eyin ara ile yo so pe eyin te n gbo eto wa o eyin te je family keri bi nkan ba sele inu molebi nkan sele somo yin ni nkan sele segbon yin ni nkan sele saburo yin ni keri beyin se mo n gbe lori eyin e mo gbe lori bi pe eni pe e fe koya e mo gbe lori bi eni wi pe aya o gbodo nkan gbodo tubulu

0: tan yanju si mi tan yanju lori ise WhatsApp mo kin baka na awon eyan tin be lori TikTok mi gbe gan ya to live ati lori Facebook lagi lo FM 96.7
1: emi tan se leniyan oni lakaye olopolo pipe o to ba fi mi ran
0: ti eri o dun lasiko ngba to ba ri awon tan ba e ko iya awon tan so pe yawo re o da awon tan so pe ko re o da ṣugbọn iwo o fe kuro nbe o si fe le yawo e lo iwo yawo o fe kuro nbe tori pe o mo deep down lokan re pe oko yo kan so pe ko se daada nitori pe 9 over 10 lo fe je ugba ojo ara re 9 over 10 lo fe score oko re pe o ya o gboro mo gbogbo e tan ni be si ri o ti gba bi 7 o bi 6 mo kekere yoku ti o gba ni won wa pariwo kaakiri fun to fi je ka won ara ata o ri pe oko re o nice to fi je ka won agbon re aburo re baba re iya re kan rin fi to fi je ka ri pe ko mo se mo ti bi yawo re bi alai mo se mo anti mu le ayesu
1: emi tolorun se
0: gbogbo nkan to nbo tele tele ti o fi je ka won ara awon family re ori ko ti tu lasiri ita ti jamo e pe nkan bayi ni mo nse ko ti e da yin fun yin ko ro emi re yin se bayi yin se bayi ko mu nu re dun e dakun be ba gba nani abi e gba caregiver e wa bere pe eni ti mo ni o mo toju se ni kere yen wa complain wo ko ti e wo ba se bo se mo nse ki fun mi lo nje ni mo jagbe mo mi ni o gbo nje fun mi ni isin mo se gbo nje fun mi tan o kan gbo nje yen o kan gbe sile ejo sinu yen o dun inu yen o ni dun ya ewe enti mo ni o mo ba mi toju iya mi awon enti mo ni mo ba mi toju baba mi won ni ko se daada o e ya pe en to mu wa agent to mu wa dakun wa gbe eru re mi o ni ide mo won ni o n fi ya je won

0: E kaabo pada latoju oja gbogbo bi te tin gbo mi patapata. E ma gbagbe ti ka se e. Mo so feyin eyan lo lori eto losan.
1: Aye lo so penu gbese lo ma ku si.
0: Abala merin le fi le play ka se akoko latago mejila loru titi di ago mewa owuro be ba ti ri tola wale ba ti wa. To ba ti wa mu awon eyan ti won ba ti je gbogbo ile te play lasiko gba yen o ti tonu cheri leyin gba tan ba ti le pe awon tan ti mu awon tan ti je te ba tu wa fe play mi ile te ba tu play yen o tu di ni ago marun tan ba tu ti wa mu elomi latago mewa yen titi di ago marun ni won play ni won kanti e taba ti wa tu gbo pe won tu ti pe awon ti won o je te ba tu ri pe e si ni gbagbo pe e tu je si e tu le tu lo play mi lati bi ago marun yen di ago mejila a tu mu mi se tu wa gbo mi daada o ojo meji kan ma wa to je pe additional ni tin ba nbe lori eto ni ojo friday ru ola bayi normally bi olawale ba ti pari mu nkan to fe mu tan lagun mewa o ye ko kimi tun di ago marun sugbon lori eto lagbo osere laarin wakati kan yi eyin be ba tu ja si te ba menu e eto ri pe awon eyan o tu gbo pe nbe tabi lojo tuesday lagun mewa ba ti koja te ba ri pola wale ti lo laarin ago mewa sa ago mejila additional meji to wa nu sugbon opolopo won o ja si te ba ti play laaro ti e ti gbo e mo duro boya won tu pin losan wo pin lale ara be ko on le fi ri pe be ba ri awon tan pin ni yato si taaro yi awon tan ma npe pe awon ti jeri awon ti jeri ti po tori pe won ti mo bo se nlo fun de yi a tun ti nbe lale eto ni bayi 25,000 naira be ta me ni ti o gba 25,000 naira yi be ba se se si ni o se se ki mu 25,000 meji o si se se ki meyo kan nti computer ba ti fi le fun akamu ni to ba je mi ni ni un tete lo mo play ka se temi na here is star 347*1004*2#. Okay, calling in advance. Eyin eyan mi mo kin mo si dupe. Mo nbo wa ka comment yin lori Facebook wa. Eyin ti app wa. Lose to lo te ba wa gbonwo sinu owo ta ni pe ka fun ya yi. Mi o ti fun ya yi o tori pe ohun ti mo expect mi o ti ri mo fe je ko de ibi kan ki n to fun ya yi mo fe je ko de ibi kan ki n to fun ebe ti mo wa nbe inu mi ti edun lojo tuesday gba ti mo ra awon eyan mo ni 100,000 naira mo ni 500 2,000 mori 1,000 mori 500 mori 200 e se mo dupe lowo yin eyin yoku na te ni lokan pe a fe ran iya yin lowo e dakun e je a se be tori pe owo mi ki n kowo e fun iya yin lo se ta wa yin kowo ifun ya ilose ta wa yi ba se yo so la se yo gbo na mo ri pe awon ko kan lara awon molebi baba e pe won ti dide

0: so wi pe o ma correct e pe to ba correct o ma binu o fe si gbogbo enu so awon nkan to ma correct e fun o bi eni ko yera ewo nkan to ko e ba ni ko o fe ko na ko mo wo kuro nbe e ri pe e ma ba wa so awon oro to po gan awon obirin kan wa te pe won ti fe gbo correction ti won ba je ti gbo onko water native o better ko gbo nkan to ko en so fun e ku eto sa
1: esuma eyin eyan wa e je agba oro wa suri lati le tabi te ba lohun ti oko yin se fun yin to dun yin tabi ohun ti awon yin se fun yin to dun yin te wa fe ka ba won soro le lori e pe wa fun yin e ja so pe leyi ti lo na e ka kuro lori e wa fun yin mo number ta won yan pe si 0912370 8675 0912370 8675